0: Tinaw akong pangnantaw.
1: Karon bisag dili na kumugamit sa akong antipara,
0: makabasa na gayud ko.
1: Salamat kayo sa iCare Gold.
2: Alaga sa mata mo, wow. Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuhan. Hindi rin kagalingan. Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 na Infinite Radio Panabo City. Sana by I Belong to the Zoo. At ang oras mga gala, alas 8, jazz na. Ayon, welcome sa itong programang Top Radio Hits Morning Edition. Kabarin yung DJ, DJ Papa Gabs. Bahalag walay gumma, mas na ay korta. Ayon, good morning sa itong mga tig paminaw sa 96.1 na Infinite Radio. Huwag madunggan sa ito na sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayon, so good morning kanito na. Ayon, so uban-ubanin ninyo si Papa Kebs sa isa ka oras niya na programa. Huwag later on may gala ito ang isipot ang itong topic for today. Ayon, so good morning sa itong mga tig paminaw karon. It's Tuesday, mga gala is already June 23, 2026. Ayon, so good morning kaniyong tanan. Yes, good morning. Kung unsa man yung hang ginahimo karon, naligo ba mo, nang dali-dali ba mo, padulong pa bu matulog. Ayun, so ingat-ingat mga galaw. Good morning usab kaniyong tanan. Yes, so good morning sa to mga tigpaminaw diha sa to ang transmitter side diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayun, so good morning kaniyong tanan. Yes, good morning sa to mga teachers karon, mga estudyante na padulong school. Ayun, so amping-amping mga higala. Ano ga amping sa to ang mga atoang mga kapulisan may gala, ayan, nagalalay sa mga mutabok sa eskwelahan mga higala. Ayan, so mga gusto mo text, ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Good morning sa itong mga tigpaminaw sa mga lagyong dapit, especially diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kanyo tanan. Ayan, so congratulations sa inyo hadira mga higala kay nataw na dyan ang kuryente sa bukid. Ayan, so basig mga pipila kaadlaw mga higala, madunggan ninyo si Sir Paeng and si Sir Kelvin diha. Ayan, so good morning sa itong mga avid listeners diha sa Bukidnon mga higala. Good morning sa itong mga tigpaminaw dari. Ayan, dari sa Kapalong mga higala, dari sa Talaingod, dari sa San Fernando, Bukidnon. Ayan, so madunggan ang ting Papa Kebs ang diha sa Santo Tomas. Ayan, so good morning kini tanan sa mga tigpaminaw karon sa Tagum City, sa Carmen. Ayan, so pohon-pohon mga higala makaadtumi diha kay matumi o kanang periyahan. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw dari sa Panabo City mga higala. Ayan, so good morning sa ito ang Mayor Dre, Mayor Joey Lampagos, sa ito ang mga kaubanan niya diha sa City Hall mga higala. Gas to mga tipo minaw karon diha sa Lydia and Tony Itri. Kaya sa mga gusto mukaon ato na mo sa Lydia and Tony Itri and Lydia Parlor and Cosmetics. Makita lang sa luyo sa Cesar Ono, sa daang palinggi sa Panabo City mga higala. Okay, good morning sa to mga tipo minaw dira karon sa Lydia and Tony Itri. Ayan, good morning kang Mama Lydia Oribia. Good morning mga staff diha. Ayan, so wala mo kabalo na diha nag nagpa-pedicure si Ma'am Rose. Ayan. So, waman may nagpabalo na naami dito. Ayan, so, usman ako sa gusto mo text. Ayan, so, text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Okay, good morning sa itong mga ato ang mga TMU Dres Panabo City, mga higala. O sa itong mga tig paminaw dira sa mga bakery, ayan, sa mga pastry shop. Ayan, so, good morning kaninyong tanan. At ang oras mga higala, alas 8:13 na o kaning oras sa hatod kaninyo sa Kutis sa Mistisa.
1: Wish mo bang magkaroon ng Kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa. Sa Kutis Mistisa,
0: kitang tanan hamis artis. Ayan, so available ato ang Kutis Mistisa dira sa Bukidnon mga higala, o available po dire sa Panabo City. Ayon sa manangita og sabon mga higala na makatabang sa inyo uneven skin mga higala, hilig mo mga bugason. Ayan, mga bugason mga higala pareha ni Papa Kebs. Ayan, so sa mga naay mga bugas-bugas na naong mga igala, naay mga katol-katol o mga oily skin, ayan, so gamit ang mga Cutis Mistisa, kinataya, carrot, papaya soap, and glutathione mga igala. Have every purchase niyo dali sa tuwang sabon sa Panabo City. Ayan, so nataya free na 3ml na pahumot. Sponsored by Case Fragrances. Ayan, so mga gustong humot, stay humot. Gamit na mo gaki sa fragrances. Ayan, sa mga nangita o pahumot sad, ayan, sa available ito ang key sa fragrances kay natay pambabae and panlalaki mga igala. Thank you kay namalit gahapon o pahumot ito ang si sir. Ayan, sa ganahanda siya itong pambabae na pahumot. Ay muraga yata guro siyang anak siguro or pariyahang daily use mga igala. Ayan, so thank you and good morning si mga sir.
2: Good morning! Ayan,
0: so nagamit siya ga sugar rush na pahumot. Ayan, so humot kay siya. Ayan, sa so mga nangita o mga produkto sa JK's Marketing, ayan, sa so available ito ang Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee mga higala. Ayan, sa so mga nangita o mga produkto sa JK's Marketing, ito ang Hagunoy Lendement Oil. Ayan, sa so available diri sa itong istasyon. If ever na wala mo katood sa itong istasyon na rin sa Bongkawel Street, Barangay Santo Niño. Ayan, kilid lang sa PCIN mga higala. Ayan, so sa kalamas second floor diri sa A-Square Building, pawala. Ayan. So, na'y doorbell dira para matagad mo sa sud. Either ako or si Ma'am Rose, mga higala. Ayan, so, dirita sa to ang topic for today. Ayan, but before that, mga higala, no, so, gahapon, natingala ta sa shooting incident dito sa Tacloban, mga higala. So, unexpected kay mga higala ba kay ang sa balita. Kay, purono to sila sa bullying, mga higala. Ayan, so, mo na nga, itong mga minor jud mga higala. So, na-confirm na upat ang namatay o ganay uban na nasa hospital mga higala. So, manang delete kayo na to na gina-tolerate mga higala. Ayan, so, manang ato ang mga senator karon. Ayan, sa so, tanawon tong edad na 15 years old. Ayan, so, wala pa yung kanang kwan sa batas mga higala. So, gina-push ni Sir Senator Robin na edad 10 years old or 8. Ayan, so, para naikwan siya na siya ay kwan sa batas mga higala. Ayan, so dito gahapon sa shooting incident gahapon sa San Jose National High School sa Tacloban City mga higala. Ayan, so nadakpan ng duha ka mga minor na suspect. Ayan, so magpaabot na ito sa mga uban pang mga news mga higala. Ayan, so atangin lang niya sa ito ang morning news and sa public opinion. Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan, so good morning day sa mga tipo mundaw diha sa Marata Eatery. Ayan, so good morning kanyo diha.
2: Good morning!
0: O gagang bossing diha. Ayan, so kita na po taon niya diha, boss. Sa mga kaubanan niya diha, kang ante, kang madam. Ayan, so good morning kanyo tanan.
2: Good morning!
0: Ayan, so dalita sa ito ang topic for today sa adlong Martes. Ayan, so it's already June 23. So happy time, mag-July na sad. Ayan, so muna nga mga higala, dali na po kayo nga panahon, mag-bear months na joke. Dali sa ito ang radyo, ato ang mga Christmas song mga higala. Dali na kayo mga higala, no? Mag-bear months na po. Ayan, so kita na biya ang Pinoy na pinaka dugay na mag-celebrate o Christmas mga higala. Basta bear months, ayun, so automatic na na. Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan, so unsa ang butang nga gusto nimo makatunan karon nga wala pa nimo nahibaw-an sa una o ga nga numan. Ayan, good morning sa itong mga tigpaminaw karon sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi Bugina. Ayan, so unsay usa ka butang nga gusto nimo makatunan karon nga wala pa nimo mahibaw-an sa una. Ayan. So, pwede mo mag-text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan. So, unsa man mga higala, no? So, naasip papakayo sa gapo na untaoy na gusto na akong makatunan karon na sa una lisod kaayo.
2: Ayan!
0: Ayan. So, sa inyo mga higala, so, unsa man yung butang na gusto nimo makatunan kung kuha na mo, kanang edad na mag 30 kapi.
2: Ayan!
0: Why not? Ayun mga higala. Ayan. So, gusto nimo makatunan lang, pero di ka maihimong expert.
2: Ayan!
0: Ayan, so text naman sa itong hotline number 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so pagbalik na ito, may gala, ito ang pangbasaw na ito ang topic for today. Ayan, so ito ang topic for today, may gala. Ayan, so maghatag sa kog unang awit gikan kang Sarah Geronimo ang ikot-ikot. Sa akin sa mga gipang ikot-ikot diha. So yun sa Top Radio Hits, so Morning Edition, kao yung DJ, DJ Papa Kev. So I'll be right back.

0: Introducing Kay's Fragrances, talanili sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: GrowMate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today.
2: Itang mga ginikanan, busy na kita sa itong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Hindi na takasigurado kung nahatag pa ba nato ay insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa itong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga itong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo, mao lamang ang paghatag nila kung supplement na makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. GrowMate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to go, grow it na!
3: Buhing ebidensya sa kayuhan.
4: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
5: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat

0: immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang nis ato ang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
1: Moving ebidensya sa kaayuhan.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa bitamina at minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap. Mangustin, purple corn, guyabano, malunggay, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee at stevia. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 ay anti-high blood, anti-cancer, anti-diabetes, anti-insomnia, anti-constipation. No sugar added, no palpitation effect, non-acidic. Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
3: Ako dahil si Ryan Gudinis, nagtuyo sa Midsaya.

0: na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
2: Your Info Music Station 96.1 Internet Radio Panabo City. Atong oras may gala alas 8:37 na. Huwag kaning oras hatod kaninyo sa Lydia and Tony Itri and Lydia Parlor and Cosmetics na makitaan lang sa Luyo sa Cesar Uno dali sa daang palingki sa Panabo City. May gala. Uga, good morning kang Ma'am Lydia Uribia. Huwag kaning oras sa datod kaninyo sa Kutis Mistisa. Ayon sa mga nangita o mga produkto sa Kutis Mistisa, available na diha sa Kibawi, Bukinon. Uga, available po dali sa Panabo City. Mga higala. Uga, mga produkto sa kang Nong Lading. Ayan sa mga nangita o mga produkto ni Nong Lading. If ever na wala sa inyong paboritong butika, ayan, so available dari sa atong istasyon Mahigala. Ayan, so available atong mga produkto ni Nong Lading. Uga, sa mga nangita o mga produkto sa JK's Marketing. Ayan, so available dari ito ang ML8 Capsule Balungay with Luyang Dilaw. Uga, sa ito ang Tablia Mahigala. Ayan, so available atong Aryan's Best Tablia. Ayan, so sa mga nangita og tablia, ayan, kang DJ Aryan, ayan, so lami, jukay ning tabliyahan eh. Ayan, so available diri sa atong station, may gala to ang Aryan's Best Tablia. Og good morning kang Ma'am Aryan. DJ Aryan, ayan, so ma'am, nag-ma'am naman ko. Ayan, kang DJ Aryan, og siyang mama diha. Og sa mga nangita og case fragrances, ayan, so available diri sa atong station, ayan. Kinigyapan ninyo ang DJ Matagbuntag, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahalagulay kung mamasana ay kwarta. Ayan, so but before that, ito ang isigutan ito ang topic for today. Ayan, so mag-public service sa ito mga higala. Ayan, so ipanawagan ng mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga anakaroon sa kusturiya sa Dakosugian, home for the age sa Lower Kabantian, Buhangin, Davao City, nga kamog ipangita sa inyuhang banay. So pwede niyo bisitahon sa Dakosugian, home for the age sa Lower Buhangin, Davao City. O nga, pwede nyo text sa number na 0968-207-8592. Ayan, sa mga na kang Alcover family. Ayan, narito ha si Sir Adel Villar. Ayan, sa mag-public service tuta mahigala kayo. May na lang kay bising na ay naminaw karon sa itong programa or sa mga programa dali sa itong istasyon na narito inyuhang banay mga higala. Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Sa adlaw nga Martes, mga higala, unsay usa kabutang nga gusto nimo makatunan karon nga wala pa nimo na bawaan sa una o ga nga naman. Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number 09-12175-1291. Ayan, so dito kang texter 4153. Ayan, mayong buntag, Papa Kebs. Shoutout ako kung mamang bagong kasal gikan sa iyang gwapang anak Natnat og Kulot. Ayan, so congratulations sa iyang mamang bagong kasal. Ayan, so all the way from sa iyang gwapa na anak Natnat og Kulot. Ayan, so congratulations sa iyang mama gikan kang 4153. Ayan, so manang may gala pag bagong kasal. Ayan, so manang dapat happy lang. Ayan, ikaw naman na, nag-vow naman mo sa simbahan. Ayan, so dapat forever and ever na jud na siya. Hindi kayo sige, away. Ayan, so dito sa to ang texter. Ayan, so dito ang texter 6879. Good morning sa mga DJ. Gusto nung makatunan karon ang pagsayo. Minyo, kabalo pa ko sa nadili na lang unta ko sa'yo nagminyo. Ayan! Thank you. sige padjud og sakit. Ayun. So para may gala na manang di jud na lalim ang pagkaminyo on. Okay, si Papa Kebs, hindi na lang si Papa Kebs ani. Ayun, listen bang kay kaminyo on problema may gala. Ayan, so dito nga text area 0134. Good morning sa mga DJ. Butang nga gusto yun ako makatunan. Sukad sa una ka nang magbike. Ayan, so hangtod karunura gipon ko nakamao unsaon pagpadagan sa mot og motor. Kay mao nang pangandoy na ko sukad sa una

naputol ang iyang text sa sobra kataas. Ayan. So, good morning si Sir Ryan Agustin. Ayan. So, mga Mahigala, manggod. Siyempre, hindi po kayo mag-bike-bike sa unang Mahigala. Na may uban po na mga 30 plus na or sa ba, 40, di kaya po kabalong mag-bike. Ayan! Angkas-angkas lang. Ayan! Parang, ayan, so, Lindy Anina ng Tagum City. Ayan, so ayan, i-greet ako si Ante Romilin og happy birthday. Ayan, so good morning og happy birthday kang Ma'am Romilin. Ayan, so happy happy birthday. Tag-asa mali si Ma'am Romilin. Ayan, so basig the old dress panabo city, mga to me. Ayan, so ana pa siya na Papa Kevs, sa una pa jud ko gusto makabalo. Kaya mangita pa ang tuklukan. About sa mga computer. Ayan. Siyempre, kung mag-tuklok ka sa keyboard, ayan, pangitaon pa niyong letter A, letter B. Karon mga igalaan kabataan unan karon adi na mutanaw sa keyboard. Automatic na na. Muscle memory sa kamot. Ayan, so sa una, wapa man kayo prun ang computer sa una, ana ay mga internet shop na ang tag-oras 30 pesos. Pero mahal kayo ng internet sa una, mga igala mo. Nang si Papa Kiss na pobre na yud gaha atong sa unang panahon. Ayan, so gikan ka nga, text her 5844. Good morning sa mo, DJ. Ang gusto na ko makatunan karon ka nang makabalon ako mulaban para sa akong sarili. Ayan. So, dili na sige o paubos kay kapoy na og agwanta. So, mo nang sa tuwang text her. So, lahi po diyan, no? Ayan! Dapat yun na kabalo ka mulaban sa mong sarili, may gala. So, bagay na yun ako permintin na love yourself. Ayan. Nang pagbilin yun o gugma si mong sarili, mga higala. Okay ra magpaubos, okay ra magpasaylo, pero dapat yun iprioritin mo hang self, mga higala. Wala laing ang kapagkakampi sa mo hang kinabuhi, which is ikaw mismo. Kabalo ka sa mo hang sarili kung saan mo paghandle sa usaka situation. Ayan, so dito, uban pa ng text. Ayan, so gikan kang texter 6477. Ayan, Papa Kebs, pag-asawa kay Jesus, good kayo magdali-dali tapos hindi din maayo ang magdali labi pag wala ka ila sa tao na mahal nimo. Ayan. Ha, di po basta-basta to ang text. Ayan! Mana, may gala na ambot lang sa una, disun mo ngayon mag-asawa sa una, siguro kay kailangan pagka o ka ng magharana, sabah ka ng mamalay, karon kay pag chat lang sa Facebook, o uyab na ta, ah. Ayan! Uyab na dayon. Ayan! Ito ang mga kapatang unan ron, ayan. So, ayaw sa po pang minyo-minyo, ayan. So, manang study first, ayan. Kailangan yun mag-study, mga higala, ayan. Para soon, magka-graduate na ka, diha na ka makabalo sa meaning sa life, ayan. So, kanang kaminyo on, ayan, listen yun kayo na, ayun, musulod-sulod, ana. Ayan! At ang aras, mga higala. Kapag kanyo sa Lydia and Tony E3. Ayan, sa mga nangita o sa mga gusto nga mukaon. Ayan, so ato naman sa Lydia and Tony E3 and Lydia Parlor and Cosmetics. Ayan. Ayan, so ito ang topic for today ha, na unsay usa ka butang nga gusto ni mo mukatunan karon nga wala pa ni mo ni bawaan sa una o nga naman. Ayan, so pwede mo text atong hotline number sa 0912-175-1291. Sa pagbalik na ito, may gala. Ito ang basahon, ito ang mga nag-reply or nag-text. So, ito ang topic for today ay mga hatag sa kukanta gikan kang MYMP entitled Angel of Mine. Let's stop Radio Hits. So, morning edition. I'll be right back.

At ako na sa mga alas 8:50 na. Ayan, so ito na yung pambasahan na to ang mga nag-text sa ito ang topic for today. Ayan, so good morning si Moha DJ. Kanang maging... good morning, mga DJ. Okay, ana pa siya doon na... Kanang mahimong technician sa product company. Ayan mo nang pwede mo mag-decretion po. Ayan, apply lang mo sa mga radio station. Ayan. Ayan, so dito sa last na nag-text. Ayan, good morning si Moha DJ. I-greet lang na ako si Anra Dan o si Ante Vanessa na naminaw po si Moha diri sa Santo Tomas. Ayan, so good morning sa mga tuanting paminaw diha sa Santo Tomas. Asya na akong gusto makatunan DJ ka ng magnegosyo ko nga dili makuhaan akong kapital para i-rolling. Ayan, tama po may gala, no? So, no, syempre, kung magnegosyo ka, tapa dyan na, pirmi. For the first 4 months or 3 months, ayan, so ka, kung dyan ka na, tapal-tapal. Pero sige lang, inanap dyan negosyo, may gala. Dili man siya, easy money siya pag-negosyo. In the long run, yun, long term ang pag-negosyo, mga gala. Ayan. Ayan, so dalita sa ito ang topic. Ayan, Papa Kebs, unsa may gusto mo makatunan karon nga, wala pa ni mo na ibawaan sa una. Ayan, so... Sa unang mga igala, ayan, so natumanan ako ang gusto makatuon mga igala kay way back high school. Di pa siya ko kabalong motor. Ayan, so mo nang kabalong ko mag-bike, pero di ko kabalong mag-motor sa una. Mga classmate kay kabalong sila mang motor. Ayan, so kung atuon ko sila sa balay, pag uli, ihatod na pod ko. Maulaw na lang pod ko. Ayan, so mo nang si Papa Kebs, nakatuon na pod motor pod in a span of half at 4 hours. So dali raman siya kay scooter mga higala. So dili naman tong pina tong declutch kay matagam na ko ato kay naigo ko sa gate ato na kwanjo ko na overshoot jud ko sa gate ato. Ayan, scooter, okay lang sa scooter. Ayan, so nag-practice ko 3 hours. Kauban na ko si Labuska. Ayan, so shoutout si mga DJ Labuska. Siya yung nag-tunlo sa kuha within 3 hours or 4 hours. Ayan, pagka morning ato. Ayan, so kwan na dagan na lang si Papa Kev. So mga 20 ang dagan. So okay na ko ana. So balik-balik lang hanto nakatuon na ko o atog layo. Pero hinanggi po dagan ako mga higala, mga 30 or 20. Ayan! Feel man ako kay kusog na siya. Ayan! So dati mahadlok pa ko o hunong tungod kay mabugatan ko. Siyempre ang bike pag hunong dali raman kayo, kay gaan raman kayo ang motor, bugatan pa ko pag hunong mga higala. Pero pag dagan, smooth siya. Ayan, so kapot sa pila ka days na, ayan, so paano, kusog na kayo, mato nag-Dabaw, mato nag-Bukid doon. Wala, may lang na wish na, tupad na akong wish na makakatonjo kung mag-kuhan, mag-motor, ayan. So, sakyanan naman, ayan, so kabilang man mag-sakyanan si Papa Kel, pero really kayo, confidence sa highway. So, yun na lang, sa mga nang, dati di pa ni mo mahimo pero karon na tiguwang naman. Ayaw! Kailangan na ni mahimoon. Ang mga programa dere o gusto ang mga produkto dere o ang tabi yan ni DJ Arian o ang mga produkto ni Nong Lading available dere sa itong station mga higala. Ayan, so thank you kayo sa mga tigpaminaw karon. So unya mga higala ha, so ay magkalimot sa banbang mga programa dere o sa mga gusto magpa-advertise sa ilang negosyo mga higala, so open amo ang station mga higala. So pwede mo mag-visit sa to ang station dere sa Bongkawa Street, Barangay Santo Niño. Kinid lang sa PCIN sa A-Square Building, second floor, pawala. Ayan, so nadraan mo ang station, mga gala. Ayan, so thank you sa

ang mga staff and management at dere kang attorney Ulysses Salabaw. Ayan, so thank you kayo sa mga kaubanan na to dere sa tong istasyon. Pagsuban pang mga motingog dere sa tong istasyon. Ayan, so thank you kayo. So, ugma na po ito magkuma naman may gawa. Ayan, so same time, same station. Kinigya pa ninyo ha, DJ Matubuntag. Si DJ Papa Kebs ang nagsasabing ha, bahala gulay. Kung mabasa na ay kwarta. Hatag sa kaga, last na awit. Gikan kang Jed Madela. Entitled The Past. Ayan, so bye-bye, God bless, and I love you all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase o superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw o matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health, health, health. Alert.
2: Eye Care Gold ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pagpatak sa mata.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang naginusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold o iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
4: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu Mati. Nagantos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Kung nakaayo ang hubag bunya, dili na ko kaklaro. Aksyon ug kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gisuggest nila kay iCare nga drops ug capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa iCare.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
5: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
6: Fall in love with the most sought-after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape nga perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihulat? Sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
4: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa. Adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon. With his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
6: Maria Febi Sabihon.
7: Unsa man imong gigamit, ma'am?
6: Halos tanan man nga kuan akong gipalit kay kanang Gromit para man sa akong mga apo. Rayon. Pero ang gigamit yun ako nga dili gyud mawala nako kana yung Power 10.
7: Power 10.
6: O kanang essential oil nung lading essential oil. O kadtong sabon nga clay gel.
7: Sa wala pa ka nagamit mo, sa day imong gipamati, ma'am?
6: Kanang side by side na ako nga kilid, nagsigig sakit. Dayon, magsakit po na akong puson. Kay murang na ako eh, ditawag nila nga tumor. Ana, magsakit po niya akong dughan. Sa akong tutoy. Muna akong gibangbati. Then, karon wala naman ko gibati sa akong kilid. Wala na. Dahil akong puson, wala na po.
8: Power 10 Pro Bio Capsule na ta.
9: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

simula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako di ay si George.
3: Akong problema,
2: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
3: Kung matulog ko,
2: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
3: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi eh,
2: halos di dyan na ako makita ang dalan.
3: Sulaw kayo.
2: Ningon tong akong doktor nga amigo,
3: sign lagi daw sa katara.
2: Mao to,
3: gisulayan na ako ang I Care.
2: Na-amaze dyan ko.
3: Epektibo dyan siya.
2: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
3: Nabag-o dyan akong pananaw.
2: Relax na kayo.
3: Salamat dyan sa I Care Gold.
4: Palit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay ug uban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas ug uban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store, kumpleto o solid distributor sa security guard para pernalias like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster, o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. We were
8: high, we were so sa kayuhan.
9: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
10: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atuang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
8: Moving ebidensya sa kayuhan.
11: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence kind of feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
12: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
13: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
12: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
13: Cutis Mestiza lang yan.
12: Cutis Mestiza?
13: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
14: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
15: Alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
16: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
4: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagjud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold. Mopakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
3: Eye Care Gold ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang naginusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care, Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
5: Ako si Ray Esguera, taga Magapu Mati. Nag-antos ko aning right side na ko nga mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag bunya dili nako kaklaro. Aksyon ug kahanap akong pananaw. Mauto nagdesisyon akong mama nga palitan kog tambal. Ang gi-suggest nila kay Eye Care nga drops ug capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa Eye Care.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
0: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Bawal magkasakit!
1: Bawal magkasakit!
0: Bawal magkasakit!
2: Okay, so mga pinangga, no? Mientras nagulata sa itong mga kauban sa beach, nga ni apatakaroon na ng hotel mga pinangga. So, kung ano siya mga pinangga, gidaginot na itong panahon, naginot ang mga recordings. Okay, ang ato kang pinangga nga tiwas nga hisgutan is about aning gitawag na itong radish. No, labano sa Tagalog mga pinangga, ha? So, sa mga nasayod na unsa ang radish mga pinangga, niya ang dugang ng mga information. Matod pa, makatabang ni pag-increase sa urine production tungod kay naa siya pinanggay phytochemicals nga durity properties mga pinangga. Matod pa, mo take good care siya sa toong kidney. Siyempre pinangga niya, hinumdumiha nga ang normal nga ihi nato kada adlaw every 2 to 3 hours. Mo na pinanggay normal, pero makaihi ganigagwa ay 2 hours, defective na. Yung mga pinangga, ha, o niya ang pagkero sa pong kidney, any liquid mga pinangga, tubig man, herbal teas, fresh juices, prutas o gulay mga pinangga, 1 glass lagi na siya every 1 hour. Muna pinanggay tama nga rule, ha, sa pag-take care sa pong kidney. Then i-avoid yun na mga pinangga ng mga may mga alcohol, no, any mga artificial juices, kaya muna sila itigdamid sa kidney, labi na yun ang uric acid. Natuwa sa gitawag na itong karne mga pinangga isda, no, uban pa nga na ay protein sama sa beans. Kaya mga pinangga, magtaas ang uric, magtaas ang kriya, mahimo ng mga pinangga subject for dialysis. Then matod pa mga pinangga na usag ikatabang para mag-reduce sa incident sa gitawag na ito o kanang heart disease kung kinasya ay anthocyanin. Okay, so mga pinangga, magtabayon to sa itong hisgutanan about the radish. So ang radish mga pinangga, nindot niya kay sweet, no, para sa gitawag o kanang pag-treat mga pinangga insect bites o mga examan bee sting mga pinangga, eh, nasa anti-puritic properties. So sa laro ni mga radish, inu-reduce ang radish, pero sa mga pinaakan, ang duga nini, ibasa na to gapas, kunya ihampol direkta dito sa area na naay paa. So mga 5 minutes ninyo mga pinangga ibutang, ha? Okay, then ako ikatabang mag-fight siya against colon problem or colon cancer, kidney problem, doon ay mga intestinal problem or any stomach problem. Kunya nakalindot ani mga pinangga kay kuwani siya katubutang doon ay mga oral cancer causing by cancerous or gitawag na itong mga cell death mga pinangga, ha? Makatabang ang radis, kinasay anthocyanin, o sa kataas ay ang gitawag na itong vitamin C. Maunong mga pinangga ang kaiwan sa radish, then ang radish mga pinangga kay taas man siya ang antibacterial o para sa mga anti-inflammatory, dakog ikatabang siya kung doon na kay mga respiratory problem. Mag-iubok ka. Naakay pneumonia, naakay pulmonia, naakay TB. Mga pinangga, hala, himua ang tanan. No, magsalad ka na radish, mag-juice yun po ka mga pinangga, dunay radish. So, ang pagi sa pag-inom nini, every 30 minutes mga pinangga, tunga sa tasa. Mauni mo himuong pinangga, ha? Pero mas mayo, sweetened with honey. Basta imo siya inuong. Okay? So, mga yung mga beneficyo na kayuhan sa gitawag na to o radish mga pinangga.
3: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng 1 minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medisina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na! Ang pagbaton ug maayong paglawas mas gipadali na karon tungod kay ang Doc Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabii ug alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad ug muati man kaninyo si Doktora Gemma Cabandes Otida ug matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medisina and Wellness Center. Diha mismo sa may pailon ng siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
4: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
5: Naun sa kamarin? Kalawang pagod sa imong gininhawaan?
4: Nawad-an naman ko kong pag-asa pa eh. Kaning mga ipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang ino. Huwag nang kihapon kong mauli eh.
5: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
4: Mauba pre? Asa man ka nakabaloan na pre?
5: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit mare. Aniya o?
4: Aduna kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
6: Serbisyo Publiko.
4: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
7: Doc Lagi, serbisyo publiko.
2: Okay, sa pagkakaroon nato na pisgultan yung gitawag na itong spinach. No, spinach mga Pinanga or alugbati. Itong sa Tagalog pa, alugbati mga Pinanga. Okay, so kanindot ang gitawag na itong gradish mga Pinanga. Ha? Kay kumungin ni ilang iun-un. Mag-un-un mga Pinanga, kamatis lang yung ibutang, no? Oh, maninindota o ubang lamas. Labi na naihalang-halang mga Pinanga, mas tsada di siya. Onya mga Pinanga, pwede po siyang lawo yun. Okay? Pero the best, anong alubato mga Pinanga? Ato ni siyang i-juice. O himo, ihalo na po niya sa ubang mga green juice. Okay, so mga Pinanga ni ang kayuhan sa alubati, kaya dakong ikatabang mga Pinanga para mag-produce o red blood cell mga Pinanga, ha? Kaya taas siya vitamin C o iron. Nga matod pa, limits niya ang neural brain damage. Hala, hindi din para sa brain ang alugbati, ha? Especially, sa gitawag na itong mga pasyente na doon ay mga Alzheimer's disease, taas magandun siya mga Pinanga, vitamin C na iron plus vitamin E. Okay, din ako kikatabang mag-prevent mga Pinanga sa gitawag na itong neural tube defect mga Pinanga. O labi na kung ikaw ay nagdadalang tao. Okay, naamagod siya mga Pinanggay to light. No? Unya, matod pa mga Pinanga, increase niya ang oxygen intake. Dina sa itong blood kay tungod sa iyang green color, taas kay siya mga Pinanggay chlorophyll. Napagid siya calcium, magnesium o vitamin B. Unya, dakong ikatabang mag-prevent mga Pinanggay anemia. Siyempre, hemoglobin forming siya. Di, lisod yun ka magka-anemic mga Pinanga. Tungod sa vitamin C o iron, then i-regulates niya ang blood sugar level tungod sa magnesium content. So, katong mga diabetesong, maghilig na mo mga Pinanggag alugbati na binagyod sa juice, fresh juice sa alugbati. Then, matupad ako ikatabang mag-aid mga Pinanggag o muscle contraction tungod sa kataas o potassium. Ha? Then, ako ikatabang para sa, kung sa man, pagtubo mga Pinanggag o pag-repair sa mga tissues damage. Mga Pinanggag, ha? Tungod kay taas siya vitamin C. Okay, so muna mga Pinanggay kayuhan sa gitawag na to o alugbati.
8: Love yourself! Love yourself!
2: Okay, sa pagkakaroon Pinanga, ato na pong isigutan about the sweet potato. Sweet potato tops. Kanayalag talbos ng kamote. di lang talbos pinangga tanang dahon sa kamunti. No? So, ni aday mga pinangga, ang kumang mga nini, no? Lami kayo mga pinangga pang merenda. No? Kaning sabaw ba sa dahon sa kamunti, huwag mo nang pag-aglinan sito. Mga pinangga, unya ini kabog na timplahan ni Mugdugos, huwag di pinangga ko, kung sugar or katong itawag na ito, mga pinangga, ay stadia, kating lami at pang merenda, labi nagdugangan paglinan sito. Kating lami at pinangga, mo pinky siya niyang kalomog, strawberry. Pero pinangga kung plain lang juice sa gitawag na ito, dahon sa kamuti. O katong iyang nilapuhan na way laing timpla. Ni ang mga pinangga ang gitawag na ito o kuan. Mga benefits mga pinangga ha, kaya matod pa ang iyang mga kayuhan na kung ikatabang mag-prevent o premature aging. Sa itong padugay ka matigulang kay taas kasi ang vitamin C. Inood pinangga o niya. Taas magkag-ayon, makataas man siya ayon. So, lami imong tulog, mo naging ang pinanggang mabatanong ka, at dugay ka matigulang. Kung yan, ako kay ikatabang pinangga para sa anemic person, na noon maginang kamuti. Pag i-anemic ka, kamuti ka na ilang binada. Actually, tanang color ha, not only red kamuti tops, kundi apil na ang mga green kamuti tops, kay gawa sa kataas yung ayon, napag-vitamin C. Then, ako kay ikatabang mag-prevent og mga degenerative disease mga pinangga. Kaya naam sa polyphenols. Mga pinanggahan ka nang pasabot sa degenerative, nagkagrabi o nag-increase mga pinangga na lahi ng mga sakit. So simply pinangga ha, fresh juice sa kamuti, ihalo nyo mo sa mga green juices, mga pinangga or plain nilapuahang sabaw. Ang pinanda na gano'n ang mga pinangga na ginatubo ni Doklag, maglawoy na lang ka. O ihalo lahi-lahing gulay, basta na'y kamuti, kaning imong gusto niya na benefits. Kunya hapo pa, wapay timpla, kuwaan nagsabaw. O na ha, paminaw mo, labi na sa mga kanagitang night duties, night shifts mga pinangga, or kaliwat ka GRO, maninikon pinangga, pag di ka maglipong-lipong dito mga pinangga, ala, magtalbos ng kamote. Okay, so karon mga pinangga, ari na punta. Tunan na to ang mga nindot na i-combine sa mga juices. Okay, so karon mga pinangga, ato na itong isugutan ng mga nindot na combination sa mga fruits pinangga. No? Labi natin, gusto ni mo for energies. Gusto ka pinangga na, kanang mulaski ka ba? Mulaski, mupiskay, mukusgan. Nindot ng mga pinangga ang combination sa apple plus, gitawag na ito pinangga kanang kiwi fruit. Nindot niya mga pinangga, no? Nindot rin siya ha. So, nadunggan naman yung mga benepisyo nga ang apple mag-facilitate sa pinanggang easy passage. Kaya makaluyan mo kung hinay ka malibang. Kaya naman sa itaw na ito pinanggang sorbitol mo nang makalibang ng apple ha. Then, i-regulate niya pinangga ang high blood pressure. Tunog yan na siya ay phytochemicals. Then, good for losing weight. Mga pinangga, kaya luman siya kanang itaw na ito calorific value mga pinangga o sodium. Mauni na kanindot sa apple ha, then mag-promote siya kanang heart health. So, di pasabot, nagka-improve ang imong function sa imong heart. So, mo nang mag-energize dito ka. E naman siya, flavonoid pinanggag pupuli, heroes. Then, iluwan niya ang rest sa gitag na itong hardening sa itong mga arteries tungod siyang kataas o vitamin C. So, di pasabot, nindot yung pinangga kung saman, kanang manindot ang blood flow kay sukman mga pinangga ang gitawag na ito yung heart muscle mga pinangga na no? Gwapo ang iyang wave din ako ikatabang mag-prevent po ng asthma mga pinangga de kahubakon kaya naman si flavonoids din muflashy siya mga pinangga mga toxins tungod sa alkaline content mga pinangga na naas apple ha then muak siya as liver cleanser muna na kanindot mga pinangga kaya na siya victim din ako ikatabang pinangga mag-prevent po ito na po cancer mga pinangga ha. Pero ang imong tirada sa apple, apilo na panit, ayaw pagpanit eh. Okay, taas man siya pinanggag carcetid na highest content mga pinanggag sa vitamin C. Labi na, galuan daw ni mong kiwi mga pinanggag. Kabi ninyo ang kiwi, imported niya. Pero naanam niya sa akong mga mall sa Philippines. Okay, ang kiwi, nakukikatabang mag-prevent mga pinanggag o lung cancer o prostate cancer. Kaya taas kayo siya pinanggag mutin mga pinanggag. Then nakukikatabang mag-relieve o depression. Okay naman siya inusitul. So ito pa mo alert mo kung ito. Matod pa pinangga iyang stimulate. Mga pinangga ha. O niya na siya hitaw na ito ka ng brain tunic o nerve tunic mga pinangga. Amo na nga pagkalirot imo ito, musapay ang imong lawas. Then i-regulate niya pinanga ang mga diabetes. Okay naman si inositol. Kaya kung mga tao magong taas of sugar, mga pinanga, hinay ang blood circulation kay tulang oxygen. Mga pinanga, unya, luya ang lawas. O kung man yung mga pinanga, sekreto, mag-energetic ka. Then i-take niya good care ang imong heart, unya, improve niya ang gitawag na to o blood flow. O, then dakong ikatabang pinanga, mag-relieve o gitawag o hypertension tungod sa magnesium content. Then i-lower niya ang imong cholesterol tungod sa gitawag o fistul. Then i-provide niya ang calming effect tungod sa gitawag na to serotonin. Sa tupa, more relaxed imong utok mga pinanga. O niya, iyang increase ang gitawag na to brain function. So, mga ni mga pinanga, ang gitawag na to o energy food mga pinanga.
6: When health is lost, everything is lost.
2: Okay, so karon pinanga unsa day nindot nga pangpanindot sa atong skin nga mag skin glow mga pinanga, di ba? Mao din ni nakanindot pinanga kung magcombine daw ning apple ug pears. Perting nindot ta day pinanga ha. Pangpa skin glow mga pinanga. Sabab na to nga mga episode lahi na pud nga mga skin glow. Yung skincare mga pinanga. Okay? So, di palang pinanga siguro sa nadungganan nyo kanunay balik-balik na to nga unsa kanindot ang itawag na to apple juice. Kung ikumbel ni mo pinanga sa pears, no? Pears mga pinanga, piras. Modo ning muglog yun ang akong skin. Okay, laliman mo ang first pinanga na siya itawag na to perfect first food. No? Labi na yun sa mga baby. Pinaman siya itaas at pictin. Hypoallergic properties. Mga pinanga, maragparihaman ng first milk sa baby. Sa inahan mga pinanga. Mga katong yellow-yellow. Motoy nindot na maunang matutoy sa mga bata. Kung magpainom na munyag mga fresh juice pinanga, nindot dahi ang apple o pears. Okay, kay baby pa lang daan, anay baby skin. Then ako kikatabang mag-prevent sa stomach cancer dahil yung pears pinanga. Ha? Kaya nasa ay hydroxycinamic acid niya i-build niya pinanga ang protein o ang muscles. Muscle build niya din yung mga pinanga o protein builder. So mo din ang mangunod, mumatso ang imong gitawag o bata. Kaya taas mo siya protein na o potassium mga pinanga. Then mapo pa, kung doon na dahil mga scar, samad-samad, kagid-kagid, dali daw mga ayaw mo mga bata. Kaya taas o vitamin C. Unya matupad ako ikatabang para sa gitan tubo na to blood coagulation. Kaya naman siya kita vitamin E. Then ako ikatabang mag-prevent o abdominal bleeding o mga brushing mga pinanga. Itaas man siya kita na to vitamin E. Plus ang beneficio sa apple, di ba? Ng apple pinanga, ako ikatabang mag-prevent o cancer. Ha? Basta ang sekreto sa apple, apilon ang panit, dili kay panitan. Inyo mang ilabay itong makatambal. Basta be sure na tanang mga prutas, umulan sa tubig sulod sa 5 minutes, pinanga butangag asin, kung naay limon sito, pwede po limon sito. O bunganon sila, mas tsaga. Then muak siya pinanga as liver cleanser. Pag hindi gani imong atay pinanga, nindot ang glow sa himstig. Mugit na na-epekto pinanga sa gitawag na to glutathione. No? Kaya pag mahinuan imong liver, ang iyang side effect, muputi ka. Mao na pinanga, mo itrabaho sa apple. Then, i-flashes niya pinanga ang mga toxins. Okay, naman sa ika ng nature nga alkaline. May nakanindot pinanga, tanggalon niya ang mga toxins, mga pinanga, sulod sa imong lawas, ha? Then, makupad ako kikatabang para mag-twart mga pinanga at mga asthma attack. O, mali, dugang binipis yung apple, ha? Mabita na lang sa clinic, mga bata na pag-ubakon, una-una, ginapabutangan, ginamog apple. Haluan siya, gumbay pinanga. Yan na pa'y limonsito, Louis Amas, tsada. Ugdag ko mga pinanga na pag-iudlot sa gitawag na ito, kapayas. Then mag-promote siya o heart health mga pinanga. Sinama siya polyphenol o gitawag na ito, flavonoids. Then good for losing weight, hala. Kung mga gusto magpa-slim mga pinanga, pagpa-supply mga apple. Lahi pag itong tirada sa grapes mga pinanga. Okay, so mao din ni pinanga, so laya na gininibok lagi. Mag-apple o grapes lang pinanga. Makita ninyo after few weeks mga pinanga. Kung saan na mabalik tong lawas na buklagit nga, kung batanon pa ta pinanga. Then i-regulate niya ang blood pressure tungod sa kanang phytochemicals, then mo facilitate siya pinanggan easy passage. Nindot inong libang, pero di kalibang ka, nindot ko ng apple. Ipaingon sila makatubol-tubol daw ang apple. Kaya namin siya solve it all. Improve niya inong bowel movement. Then, kung nagkalibang ka mga pinanga, makatabang siya na dili na ka mag-LDL. Okay, so mga pinanga goodness o mga health benefits. Sa gitawag na ito, pinanga apple o pears, dugang benefits kay makatabang para sa skin glow.
9: Okay, so sa tanan na ito ang mga pinangga niya nga ito ang special nga kuhan mga pinangga ka ng bisita ni. No? Pero kuhan na ito ni, sa patantuigan nagkaila sa una?
10: Year 2003. Itong mga 2003?
9: 2003?
10: Yes.
9: Oo. Ay, lain pa ito, kaning asa na ito ka nakadungog kay Dr. Lagit sa una?
10: Sa kuhan ito, sa
9: Milotouch pa to.
10: Sa Milotouch siya.
9: Milotouch pa to, 94.7. So, niabot ang panahon, nga nung nakaadto magag-clinic?
10: Ano mo ganun siya, Master?
9: Pero sa dili pa dahi, unsa dahi ito pangalan to ni mo?
10: By the way, ako dahi si Eusebio Hincoy Jr.
9: Sa iyang Christian name.
10: Christian name, then converted mo kong Muslim.
9: Mm-hmm.
10: Ako na si Abdul Rahim. Okay, Carol. Ako to si Abdul Rahim Hincoy.
9: Hincoy. Okay, so mga ilado ka nila, labi na mga nagpuyo, mga kabukiran, mga pinangga ng Hincoy. Onya, so, sa unsa nga naka-adtog kang klinik?
10: Ano yung magunin sa Dok? Sige nung pinaminaw sa radyo, kaya nga naman ako mga anak ko tuhigay yun na kaya wala lang kita kagalaon sa mga pag-amping sa ila. Sige nga nagtubo pa sila. Jump posery, soft density, do, biscuit, unsa to nga naman sa gusto nila, kanang mga sweets.
9: Mamanay uso ron.
10: Yes. Sige ka sakit ako mga anak, kanya palis-balis sa doktor. Kaya wali doon kabalaon sa mga important niya. Atong inka mo sa'yo, mahulot ka muna, anak. So sa liyan si Dr. Rincho niya sa radyo, nung gabi na nanda ko, mga 7 na ganyan program sa nasa.
9: 7 to 8.
10: Okay. Na-tune ako itong sa Juan Melotas. Dito na ko na nangguling pangalan.
9: Mm.
10: Sa continue nung pinaminaw, magka-interest ako nakikita sa iyo sa mga klinik. Na. Atong sakit sa kong anak na pronounced lang, itong ginawang Kawasaki disease.
9: Oo.
10: Grabe kito nga sakit na nang master doon.
9: Kung sa may batiyo na itong Kawasaki disease?
10: Ang may tabuan na nang mag-Kawasaki disease ka is mubutod yung mutiyan. Dako yung mutiyan. Tinindi mo ang kanyang pala din mo 13 pula na nga pula.
9: Pula nga puntik-puntik, no?
10: Oo, puntik pa din yung murang apple ka pula. Ang bata magsigil bigwa o green ang pulo.
9: Grabe gito itong bati.
10: Ang yan
9: pala. Pila pa itad itong bata ah?
10: Nasa mga 3 or 4.
9: Kung sa may pangalan na tutod?
10: Si Sweet Julena.
9: Mata
10: kong first na kung anak akong first.
9: Ah, first niya. 25 anyo sa Petra Baningo pa ha?
10: Yes, para lang siya master. Actually, para siya registered pharmacist na siya.
9: Registered pharmacist ni siya mga pinangga, no?
10: Yes.
9: Unya, unsay padayon nga gibatiad to?
10: Ay, ando master, dili ginmundang ang iyong pagsaka sa iyong kalintura. Tuloy-tuloy, sigig suko, din ang ulo, dako ang tiyan. Ang inyong nabi master is magkula.
9: Grabe.
10: Oh, grabe yun. Kaya ang last na natapin na siya master, hindi tanayin nga na buto siya master.
9: Uy.
10: Oh, dito sa 10 days, nanang sa ikapito, so tulo lang, cross siya.
9: Tulo na lang yun na bilhin.
10: Tulo na lang kadlaw. Tulo na lang kadlaw. Yeah. Ito nga. Sige lang, ampo lang yun. Ano lang ang kapasod sa pao sa pag-ampo. Discount sa'yo mo na lang yun. Basta kayo, doon kasi gano'n. Kadaan yun. Pwede mga tatsyong kasi mo ha. Dito na ako nakuha mo siya kung mga kulang na panggatag sa mga mga pinag kung siya lang gusto, ihatag mo. Mali na ito.
9: Kaya para lagi mapalapit ang mga anak.
10: Oh, nana, kung siya gusto nila, chocolate, ice cream, soft drinks, sabi kung sa. Sa mga hatag mo niya.
9: Muna gingos Biblia nga my people are destroyed for lack of knowledge. Yes,
10: correct. So dito na sa na, magka-interest dito. Natangkol ito sa ito ang lugang magalagang sa ito almighty creator na nalimogti ka. Then, ako din kami sa baybayan.
9: Sa man doon na-admit to hospital?
10: Oo, nadalagi ko siya mo sir. Dili sa Davao Dock.
9: Davao Dock pag yun?
10: Nagkahilak-hilak yung lang tumatay po sa gasto.
9: Gasto, gagibati sa bata.
10: Grabe yun na sir, makahilak yun ka. Gawas nga, bangkwarta mo sir, pinagun na lang. Mura bahalag mo, basta ma-restock ang kuhan.
9: Kinabuhi.
10: Yes. Pero di ito, kita pa rin mga binikanan, naminaw ka rin, Nagi tayong mga lapses. Kahit na ito kung sa ilang gusto. Nalit din na siya. So, kung ikaw karon niya naminaw, mas maayog yun. Nga maminaw ka nasama ni Dr. Lagi. O bisikin sa mga
9: health advisor.
10: Health advisor or health coach. Nga maminaw tao kasi dapat kay sa counseling, daging ka lang makuha.
9: Oo.
10: Nga, isa po na siya, kung wala kay Korta, kung saan na lang pag nagsakit, pagyugga.
9: May nalanggi na kay Naidok Lagit Clinic na bisag wa kay kwarta tabangan ka.
10: No? That is one of the reason why nga nung naingat niyo ko nga gamitan ko na ako akong knowledge ang akong nahibaluan para pwede impart sa uban yan eh, nahimod yung ganyang lecturer about health.
9: Oh, tungod atong experience niya nga naayo ang iyang anak mga pinangga.
10: Yes.
9: So, giamigo niya si Dok Lagit. Nya giopera ni siya mga pinangga o kwan na eh. Ato mga karaan natong mga kwantig, subaybay sa una, wapatay Facebook, no? Kwan ni, nakailan na ni, nga mauni atong health lecturer. No, asa ta, uban ni mga pinangga o niya, mauni ang tig-interview o testimony. Mauni si June Baskog. Yang gaan ko ni Baskog mga pinangga, kay musukol ni push up. Bisan pag kuan mo, pila mo kabog di pinangga niya, i-plus-plus ang inyong push-up.
10: Ako ito, brapa sa upat katao mas.
9: Ah, upat katao.
10: So, i-plus na po ito na. Lahat ito yung nag-exercise yun. Hindi ito mo na nag-exercise.
9: Oo.
10: Lahat ito nag-exercise.
9: Itong nag-practice yun.
10: Yes, kay ako pong i-impart sa inyo, kung sa pag sa mutang kay Baskog, kung Baskog patinood. Okay, record holder ni si June Baskog sa 1989 to 1993 dito sa Philippine record nag-hold
9: good na ni siya Philippine record nga siya ang champion sa walk katon.
10: Yes, 10 and 20 kilometers walk. Sa Manila to ba sir?
9: Ah, sa Manila dito.
10: Sa Manila to, wala na ako tagisit dito nga record. Wala ang very competition dito sa Davao.
9: Ah.
10: Wala
9: na
10: ako tagisit.
9: Unya kaning samal mga pinangga og Davao, iyan ang balik-balikon og langoy.
10: Yes.
9: No? Unya mga pinangga mo push up ni kaya ning 150 ka push up. Oh, gitistingan bitaw na ako ni naigwapas ilalo mag push up mo samot. Oh, kayang-kaya ganyang 150 bitaw tinuod na mga pinangga ha. So mo ni atong lecturer mga pinangga o daghan na ni siya nakatunan, daghan na ni siya gi-apply.
10: Gikan po siya mo.
9: Oh, nga gikan diri kay Dok. Anong master may tawag ni Moskwa dai tuod?
10: Ang master mo gutin. Eh kung imo na siyang kuanan ko kasi but sa but master means teacher. So, ako magpagtanong sa yung master duty, ito akong teacher, huwag ako ang ganang itawag at pagkanaan. Nag-mood sa ko ba? Ano na nga ginatawag taka o
9: master? Amin ako katong akong pag-assistant karate instructor, yeah. Matong itawag ko ni mong master. No? So, mga pinangga ako ani, muna itong buutan nga kauban mga pinangga, taga Turil Rani, si June Basco, kinyo ning makita siya diha kanon ay unsa may imong ika panugon tuod labi na sa tanan natong mga pasyente.
10: Yes, kani labaw na dito wala imong kwarta. Kay pagwan sa magkasakit ka karon panahon na kay kwarta wala kay kwarta lisod gyud kayo
9: pwedeng paita
10: so akong iksudihan niyo kay Dok Lagit mga welcome tanan ang counseling para manitay ka sa mga magugat nga balatiyan. So, tinga ka mayo, bisita ka din nga. Wala may bayad mag-hatid ng counseling. Wala'y problema. So, ang ikaduha po is, may baluan ni makakunsin na adiri. Daghan kang may baluan nga na adiri ah, nga wala sa uban.
9: Muna gingon nga, ang pulong mag-good alternative,
10: yes.
9: Na atanan tayo pamaagi.
10: Yes.
9: Oh, kay kasagaran nag-alternative clinic, puro baligya.
10: Yes,
9: no?
10: Tinod na.
9: Monay kalayan, kadri sa to, daghantag itudlo nga dili baligya.
10: Correct.
9: Kanang makita silang palibot, gikan sa kusina.
10: Okay.
9: Pag naog nila sa ilang kusina, na ng tubig, na ng mga lamas.
10: Yes.
9: No, mga gulay, pag naog sa palibot, na idagang sagbot na narapot sa palibot.
10: Inani mo ganyan sa Mr. Latino? Ang isulti sa labaw mo kagagahong, nga ang iyang gawang nagadagan sa tanan pa, sa tanan bahay.
9: Oh.
10: Runs through all nature, sa sikat sa adlaw, tambal na daan. Hindi na mapalit sa tindahan, wala na nakakapsulize. Sikat sa adlaw, fish air. Dagang tubig.
9: Oh.
10: Okay? Ang kanang kanindot sa palibo, ya, makakuan mo gamasin mo, refresh yun yung naunga.
9: Oh, nag-lecture na ni mga pinangga.
10: Ayaw ko lang nga ang iyong masakit doon sa kwarto. Musamot ang iyong masakit doon, ganyan rin ang tanugan niya. Ipagawas na, patanawasan ano mga kakahuyan dapat sa dagat kung pwede ayaw pa sinila sa palakwa nga nagsini
9: tinil
10: langa kanin yung mga masakit doon pasar yun lang dali ayon pero kanin mga gayt ulo alagi dugay kin ayon mga sakit ni dugay ayon
9: mga no, ginaanya pag manhi sila sa klinik atong panugon di nagin magtuman sa gusto
10: correct.
9: No kay kadaghan na ubang komentaryo pastilan dito kay Doklit Doklagit kumplito bawal.
10: Yes.
9: Ah, okay.
10: Kayo bawal basta doon mo gibalaos kung lawas.
9: Oo. No na.
10: O kasagaran ng
9: kay kung makaayo pa ipakao na kinilo oy. Pakao na to nagkinilo pero kay makadaot man gyud niya. Ang ato manggungi introduce sa mga katawhan kaning gitag na tog holistic healing.
10: Correct.
9: It rises up na to unsa ang root causes.
10: Oo.
9: So pasabton sila unyag maunay ginabawal para dali maayo moron na sikreto kundangan ang makadabawal inom kag tambal di dali ka maayo so wala tay lifetime nga
10: sakit
9: maintenance,
10: maintenance.
9: Mauna pinangga ang tuyo na to diri makat up ang mga maintenance unya pag naalang gyud mo ko operation maavoid ang operation mauna mga pinangga atong ginahimo.
10: Kunya ngod na Sir Doki ang gitawag na tawag ka ng kuan na bitaw kan temporary heal or healing din mismo.
9: Oo.
10: Para sa example, kalintura ka inog kag pinreliever nawala ang sakit sa ulo labas sa ulo pero pagkawala na po tong na epekto sa tambal balik ang problema.
9: Balik na po.
10: When as kaning healing wala na kay gabi on sa sakit.
9: Mauna mga pinangga og iya hapon nang na experience.
10: Yes.
9: Gani ang mga anak ani mga pinangga nakita na ko siging gamit niya sa produkto sa clinic.
10: Soyabean, ang soyabean.
9: Number one yung soyabeans. Ang sa ato ron bago, mo na ni. 38 in 1. O niya ingalan mo, nang gingalan na to, kusog baskog. Kanang baskog, iahag yun ang pangalan. Ang kusog, katong isa po na ko ka... Ito na amigo ni mga kusog ba? Katong muguyod o sakyanan niya. Mulakaw gyud dito sa kanang bildo bitaw nga naay kalayo. Nya muguyod og sagid nganlan to namo siyag kusog. Nya kanang baskog imo nang pangalan. Ang daghang ingredients ana soya beans 38 in 1 nya sa siging inom si mong mga anak pure soya beans pag ganito si mong anak no.
10: Okay ha, ako nga i-impart sa inyo about ang soya beans. Ang soya beans karong panahon na nga katong ginainom sa kong anak karon pharmacist na.
9: Ah, pharmacist na. Mga bright yung anak ane.
10: Ako na nagsinudo, ikaduha po, likot siya na.
9: Tawin siya, nag-testimony pa.
10: Ang ako ikaduha ng anak po, ay, manager na.
9: Oh.
10: Ako ang accountant ako, sir. Mm-hmm. Ako ikaduha. Kumagya po sa suya. Inani, kayo pinakasimple pa lang ni. Now, ayaw sa mukto sa among istorya ni Doc Lagit karong panahon.
9: Sulayan.
10: Sulay. Kay, lain mo ko ng murag dahil kaya mo to. Oh. Sulay good. Muna akong challenge sa inyo.
9: Kay
10: to sulay.
9: Kay ang pili ang Pilipino ra ba to say to believe diha na lang sa e-bike.
10: Correct, correct, correct.
9: Sa bike na lang. Ibilin. Kanara. Okay, so mo to mga pinangga ang kuan ha. Testimony. So, mga anak ani mga pinangga, ikapanghambog yun na ito nga kuan gyud ka ng utukan gyud po mga pinangga kay liwat ko sa amahan eh.
10: 7 kabuok na sir, puros na mga bright.
9: 7 kabuok. Unya, puro bright. Mintinadog soya beans.
10: Yes.
9: Nya, mga award din ni mga pinangga.
10: Activated charcoal.
9: O katong mao nilang ginahimon la activated medicinal charcoal.
10: Yun.
9: Unya karon kay gihalo na man ato nag 16 in 1 nga mais nga kape. Ah, mo na iginamintin simple lang mga pinangga.
10: Okay, inyong mga pinangga. Oh. Abibili ko lang.
9: Oh, na nangumpra na pud siya mga pinangga.
10: Gamit kina.
9: Ah. Coffee. Charcoal. Unya mais.
10: Mais na coffee 16 in 1. Ato na yung ibati.
9: Aham to 16 in 1 mo.
10: Ang mga bukol, ang mga tutoy, ang mga bukol. Aham na pito. 16 in 1. Morog mo na yung 16
9: in 1. Dari, patong dari. Dara. Muna mga pinangga, no?
10: Mga babae, what's out? Muna yung problema sa inyo. Kasagan mga bukol-bukol. Tungod sa inyo, pang lotion, mga kalima o. Half plus, bisag kung saan. Kaya na gamit palangga. Kaya para ma-eliminate ko siya palangga, ha? kaya nani sa kitawag ito anti-inflammatory o katong mga bukol, cyst, kung yun ang pasagdan lang ga, may manang tumor, din tumor, cancer na. So ayaw kumpiyansa.
9: Dito man mo ni itimpla sa 7-7.
10: Yes.
9: Ara man itong 7-7 po ni mo, naaagi ni 7-7 herbal tea mga pinangga. Okay, so muna mga pinangga, kahoy-kahoy, no? Okay, so mga pinangga, gikan og 2000, year 2000?
10: Yes, 2000.
9: Hangtod karon 2026 na?
10: Diriya po ko kayo.
9: Oh, waagid siya pinangga. Kada bulan naaagi ni siya diri kay mamalit. No, o niya, mga pinangga, mauni atong ikalipay kay buhi patahang tud karon. No, basko pagyod mga pinangga ha. Tumani ha. Siya ang naapay record nga champion sa Wokaton.
10: Yes.
9: Niya kanang samal balik-balik ko na niyag langoy.
10: Ang akong medal akong trophy na sa balik. Gusto niyo makita pwede po mo ako lang pa.
9: Oh, kana og motuo katong maduha-duhaon niya. Mga pinangga, basta og mag-push up ni siya, kaya ang 150 ka push up.
10: Yes.
9: Oh, so, money siya si June.
10: Baskog
9: mga pinangga. Dagang salamat. Main pag-view sa tanan.
0: Bawal magkasakit!
1: Bawal magkasakit!
0: Bawal magkasakit!
2: Okay, so para mga pinangga, unsa na po yung mga lindot na combination. Labi na kung gusto ni mga healthy, stronger heart ka. May gingon na pinanggag honey and hearty drink. Oh, mga pinangga, ha? Combination ba ni pinangga sa gitag na itong oranges? No, nakay puntan, nakay pumilo pinangga, nakay kiat-kiat, punkiat mga pinangga, nindot o ini anak nga juices, ihalon mo sa minggu. Murag nindot ni pinangga, ang dugaan ni mo, gamitin ni mo pag-shake sa gitawag na itong minggu, no? Kaya ang oranges mga pinangga is nindot man para respiratory treatment. Labi naghubakon ka. Okay, naagudshay ka ng gitawag na itong marijin o hispiridin. Ganda kong ikatabang pinangga para smooth ang blood vessels nimo. Okay naman sa hispiridin mga pinangga. Kunya mo hatag siya nindot na glow appeal na ang imong skin. Mga pinangga ha. Kaya naman siya vitamin C. Then if you're to be ma-appeal ang scurvy, so dagat benefits. Not only for the heart mga pinangga. Then makto paputi correct ba din niya ang tanang mga birth defect. Sa gitawag pinanggag mga oranges ha. Kaya naman sa folate o vitamin C. Then i-lower niya ang rest sa gitawag na po cancer sa skin, sa breast, no, sa mouth, sa lung, or colon cancer. Kaya doon naman sa pinanggay di in doon na siya ka ng gitawag na di na limunin mga pinangga. Modern ni content na kaning dilimunin, grabe yun ipinanggag mo kumbati o gitawag na to cancer sa kunya i-prevent niya ang anemia kay tanaw niyo nga medyo tamis ng aslo pero taas din siya ang iron o vitamin C. Kunya i-prevent niya ang mga tooth decay. Paminaw mo nga kay magsigil sakit ng ito, maghuot ng daghan ng apel. Mauni pinanggag imong ihalo dahil ang iyang juice ani, inig-smooth din mo pinanggag imong pag-shake. Sa mangga mo imong isabaw ang nakatsada di ay okay ang laliman mo ang mangga ang tabang sa prevent sa imong mga muscle fatigue. Hinumdumi ang heart is part of the muscle ha kay taas yung iron o vitamin C. Then equip niya ang stress mga pinangga. Oh, so grabe kag resistance sa gitawag ni mong stress. Mani makatabang pinangga sa mangga ha, makatabang pinangga para sa heart conditioning. Okay, then sunod mga pinangga, dakong ikatabang mag-prevent og eye dryness, mga pinangga, og night blindness, tungod sa kataas og vitamin A. Mauni mga pinangga ang katabangan sa gitawag na itong mangga. Pamina mo pinangga ang defektoso og mata. Pero si Doflakit, basta medyo kulang og hayag, muhanap gamay ato mabaa itong ang litra, labi na ganang gagmay pino mga pinangga, muhanap man. Pero maklaro-klaro og gamay. Pero padakon ang litara, dugang at suga, perting hayaga. Labi na pinanggag, ikang tanaka, magkatutok mga pinanggag, mga maayokon. Mado na pinanggag, mualil po ang mata. Maoy mga pinangga, ha, nag-ingon po rin nga, imintin niya ang gitawag na collagen na maoy mag-provide o nindot na structure sa atong mga buhok o mga pangit. Nakanindot pinangga, ha, na collagen, so ipaminaw mong mga bayi din, ha. Labi nagdaghan mo ganak mga tandog na mga pinangga niya kulang dahil yung pinanggag vitamin C, vitamin A, mga pinanggag kulang ng collagen, ni Adias Manga ang collagen, para manghugot ang mga panit sa inyong tutoy ba? Para dili na po kayo yut-yut, iawat na lang na yung mangli-li mga pinanggag, makadayig. Oh, dili kay manghimaraot na usang pinili-li. Oh. Mo ni mga pinanga, nindot kita tanan nga naitasog vitamin C. Mga pinanga, unya dako gikatabang para mag-decrease ang risk sa gitawag na to cancers. No, any cancer sa or any heart disease, pinanga high blood pressure o osteoporosis, osteoarthritis. Basta dagtaas og vitamin C. Unaan mo katingalag makakaon mo mangga nga may aslom kay ilahan nga taas ra siya vitamin C. Dili kay tamis tanan. So, mo nang pinangga, mo nang himuon yung mag-shake, haluan yung mag-juice sa oranges, mga pinangga. 13 tsadaha para sa heart, mga pinangga. Okay, so, malay kayuhan, mga pinangga, hala, paghimo na mga pinangga juices.
3: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
4: Grabe ang imong kaguol o problema. Nawad-an sa paglaom tungod sa problema o balatian. Ayaw ka na paundayun eh. Paminawa ang programa ni Dr. Lagit nga puro pagtambag, pagtudlo o paglingaw nga mauy mo hupay ni anang tanan ug maghatag og paglaom kaninyo. Paminawa kada adlaw sa samang istasyon. Free consultation on air kini. Ay, skapudlay ni kinabuhian eh.
11: Daon sa kamari, talawang pagod sa imong gininhawaan.
4: Nawad ano man kung pag-asa pa rin? Kaning mga bitang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman igod, kabalik-balik ako pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
5: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
4: Mauba pa rin? Asa man ka nakabalo anak pa eh.
5: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
4: Aduna ka ba'y gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko. Serbisyo publiko. Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
0: Bawal magkasakit!
1: Bawal magkasakit!
0: Bawal magkasakit!
9: So, mga pinangga ni Atay Usaka, asawa sa pastor, no, nga nagmadaugon mga pinangga. Dugay na kayo na ito ni nga pasinti niya. Karoon ako nag-huna-hunaan og interview, no? So, maon sa ito'y pangalan ni mo?
12: Josephine Madulara Daguman.
9: Ah, Madulara Daguman. Tagadiin ka, ma'am.
12: Diin ako sa Takong, sa Uraya, Mangkilam.
9: Unsa ganito nga simbahan ang inyo, ha?
12: Ay, karon po ano mi City Harvest.
9: Connection, ah, City Harvest.
12: Connection sa Singapore.
9: Oh, niya kinsa ti pangalan si mong banas, Pastor?
12: Pastor Eliezer Magaliano Daguman.
9: Ah, okay. So, mga pinangga, ha? Ma'am, asa na itod ka nasayod kay Dok Lagit sa una?
12: Ay, nadunggan ako sa radyo. Kanang, kuan na, bisan asa ko mo ato nga doktor, ingon sila, ikemo ko, or i-daya. Pero wala ko kay lain man, paminaw na ko dili.
9: Unsa mo dahil mong sakit ato?
12: Lupus.
9: Ah, lupus.
12: Oh.
9: Oh, galuspad yun eh si ma'am sa una, no? Mm. Dugay na to ni mo gidala-dala?
12: Dugay, 5 years.
9: 5 years?
12: Oh.
9: Mm, niya unsa tong tuigan na kadto ka kay Dok Lagit?
12: 2009.
9: Dito pata sa Mantols, Karinderia.
12: Opo.
9: Subri Karitri.
12: Oo.
9: Okay, ma'am, kanang daghan magitog bawal si Dok Lagit sa imo. Huwag ka maglisod ato?
12: Wala, kay hindi nga manggamit ko kay sabihan na ako sa doktor, wa may bawal. Magamit oh. Ni kang doktor Lagit, daghang bawal. Pero ako mismo, di mapukumkao na to.
9: Ah, wa pukumkao na to.
12: So,
9: mga motong, wa ka maglisod.
12: Hmm.
9: Oh, niya, so, nag pure vegetarian juga tuntung ora?
12: Okay. Niya, kuan ka ng ang ako ang pong kinabuhi ba nga nagdisiplina ko kay gusto kong maayo.
9: Oh, mo lagi na kasi pag gusto mo maraming paraan.
12: Okay.
9: Oo, mo gitong gi-bless you ka ni Lord, no?
12: Amen.
9: Kunya uban sa tabang ni Lord na may kinagiyahan you ka ni atong clinic.
12: Oh.
9: Ay unsa kadugay ka naghimog medication ato nga na-feel yun ni mo nga
12: naayo?
9: Oh, naayo na ka.
12: 1 year ra naayo.
9: Ah, 1 year.
12: Dayon.
9: Oh, unsa mahibatin mo atong lupus?
12: Kanang manghupong, unya sakit ang mga buko, unya

0: makabaton siya complete nga kaayuhan ginamit ang alternative medicine niya.
1: Yeah.
0: Unsa tuntuiga gani?
1: 2009.
0: Nya hangtod karon 2026 nagakamango na lang ni siya sa clinic, no?
1: Oh.
0: Uban nang iyang pamilya nga nagani sa clinic na nanasa sila gina pamalit sa kinahanglan nila.
1: Oh, dili na gyud ko nakapalit, wa na ko ning adto kanang kuan pharmacy.
0: Oh, wala na, nag-solid herbal na gyud. Unya ma'am kanang tawag na to aning unsa imong panawagan sa ubang nay mga sakit pod?
1: Yeah, ako.
0: Labi nagpareha sa imong sakit.
1: Ako mong gi-encourage nga ato ang kuan, i-try na to ni alternatibo nga kanang tambal.
0: Oo.
1: Okay. Dako epekto, labi na gyud kung lupus, kay ang lupus di ay 2 years ra mamatay na di ay.
0: Oo, nya lali man kag ikan ato hantud karon.
1: Kuan na. Years.
0: Hapit na mag 20 years.
1: Oo, pero na-bless gyud ko ato mga gipang-take na ko kay wala gyud wala kuan sa akong lawas ba walay kontra nya. Naayo ko. So nabalik-balik ko dire.
0: Oo, mo to nga na-bless niya. Na kontak mo niya sa Dok Lagit sa una, gi-operan pag yun ako ni magkapa sa una, na milyonaryo yan eh. Nga, gi-bless pag yun ilang simbahan, kay gi-finance o kapa. Oo, mo ito mga kaigsunan nga. Kwan, di gi-di sila kalimot sa kuha, di po ko kalimot sila, ha, no? So, hantong nga nagbalihin taro ng Clinic Dris Tagum, so...
1: Anhilang
0: gihapon, no? So, muna ma'am nga itong pasalamatan pagayang Diyos. Unya instrumento niya si Dr. Laget nga unta daghan patag matabangan.
1: Oh, so ayo gitong mag-try ta kay walay kumo nga kanang tambal man pud sa gawas na usahay nga mo contradict diay sa akong gina-take taga
0: ang nga importante lagi cooperation.
1: Oh.
0: Oh, man na nga sa ginaman ang ginasulat ato sa clinic nga na naman tay good doctor. Natay good herbal mga food supplement o mga herbal product, importante good ang patient. No? Nga kwan gyud siya kanang mo obey yun religiously.
1: Honestly, mo take for.
0: Oh, mao gyud na siya, no? Basta sa clinic ay magkaguol, nga bisag wa moy kwarta, 80% sa ginatudlo ni Dr. Lagit, dili paliton. Oh, nya man ang pugihan lang gyud nila. Munang nga gina-offer na to nga bata antud senior citizen, mutabang tabi sa guway kwarta. So, muna mga pinangga, no? Amo ni si Ma'am Teacher Daguman. Unsa tong eskwelahan gani, Ma'am?
1: Sa Asuncion District.
0: Asuncion District, gini
1: siya. Magatos ko,
0: Magatos. Elementary high school?
1: Elementary school.
0: Elementary. So, muna, no, nga, glory to God sa successful nga kaayuhan nga naangkon mo.
1: Amen. Wala gyud nako ibaylo bisan asa tungod kay nakit-an gyud nako ang complete healing. Kompleto gyud from
0: the foot. Nya daghan na pud sila gina-refer dire.
1: Mm.
0: Oh, napatoy bag-o gani nga gi-refer na pud.
1: Ning agi ba ko kaupaw.
0: Ah, mao.
1: Kay cancerous ni.
0: Oh, mao lagi pud. Kay ang sunod sa lupus is leukemia.
1: Oh, ya na ko.
0: Mao na dai ni abot na gyud kag leukemia gyud ay moto nga di ginta matagbaw paghatag pagpasalamat sa Ginoo.
1: Amen.
0: No, nga iyaha gitang gipanalanginan pagayo. So, mayong pagpaminaw pagbiyo sa tanan nato nga mga pinangga og tigsunod sa Dok Lagit Alternatibo Medicina and Wellness Center or Dok Lagit Naturopath Clinic.
2: Porsyon naman mga pinangga sa tiutubag sa atin sa inyong mga pangutan na hala. Ato ng tagaan o pagtagad ang inyong gitawag o mga pangot.
3: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Dok Lagit Serbisyo Publiko. Text lang
4: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
3: Unsa pa imong gihuwa? Text na!
2: Hey, hello Dok. Ang akong mama ba na ay bukol sa yambugan sa wala? Okay, so na double send. Okay, hello Doc. Unsa di ay ang content sa brewers og lisitin nga makapadali man og siya og kanang panganak di ba ni siya makadaot sa pregnant dili oi. No? Unya butangi ganyog licorice mga pinangga. Oh, unsa pay maayo nga vitamin sa pregnant basta tanang prutas tanang gulay. Labi na gyud sa taas og vitamin C. Okay? So pinangga ang lisitin, ang lisitin

0: Citin, gikan man sa soya, almost complete nutrients gihapon. Unyag ang brewer's yeast, grabig minerals ba? No, pinangga, di gyan mo magmahayan na, perte gyan ng nindota, ha? So, munay buhaton kay gawas ng imong anak, imong asawa, mga anak, ligon kay siya resistensya. Bisan pag imo nang kuan, imo nang hagitog is kabulan, musukol na na.
1: So, wala man tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
2: Dok, ay sa dok. Ay kalagot, lamipunta kay maminaw da.
3: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang tanang clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila.
4: Okay, sa ato pong mga pinanggantig paminaw, ang ato ang Panabo City. No, mga pinangga dalan padulong sa pantalan, ha? Unya, mulabay mo mga pinanggag unang kanto padulong sa Gaisano. Ang sunod na pinangga, Rose Bishop, then Fusion Gasoline Station. Then ang atbang anak mga pinangga, tuluman na sila kadagkong building, naapas tunga ka ng itom ang kulor. Mga pinangga, ang tawag ana A Square Building. Mauna mga pinangga, di ka maglibog, ha? Okay, naman ay karatulas tubangan niya ang sunod pinangga, Panabo City Inn. Then na ada pinanggay magsigi cooperative sa ilalom. Then sunod na LBC, ibabaw sa LBC na ang Duke Lagit Clinic mga pinangga. Kunya kada Miyerkules personal nga naa si Dr. Lagit. Ug Abril lang mga pinangga ang atong Panabo, Lunes ra hangtod Biyernes. Sirado nag Sabado Domingo. Pero ang tanang mga clinic abri na Domingo hangtod Biyernes mga pinangga. Okay, so kana lang atong pahibalo ay kalimot tawagi ang cellphone ni Dr. Lagit og di mo katuod ang 0-5-9-07-9-20. Ug tan-awa kay naka-flash na mga pinangga sa inyong mga screen. Okay, sa tanan na ito ng mga pinangga, ng mga tigpaminaw, no? Sa ito ang programang Health Guardians para sa Masa, kini si Dr. Lagit mga pinangga, nagpahibalo ka ninyo na ang atong clinic sa Tagum City, nabalihin mga pinangga. Kung gikan ka pinangga o CDS na bunturan or superhighway mga pinangga, adjacent lang sa clinic. Pero gikan gani mog clinic, gikan mog palingki, no? Labi na sa mga nakaadto nas clinic, ala, inyo mutabok lang gid mo pinangga at bang sa clinic. Unya, balik inyong tanaw paingon dito super highway mga pinangga sa may Iglesia ni Cristo. Gikan sa clinic, mag-ihap mog tulo ka gasoline station. Una, Star Oil, tapad na to, GT. Ikatulo mga pinangga, may gas nga gasoline. Then sunod na taas nga building, kaka-urine building na mga pinangga. Okay, room number 6, ang katapad na to mga pinangga, na asya'y wow e-bike. Pero kung gikan mo mga pinangga, Iglesia ni Cristo, pasulod mo sa terminal, pag-abot ni mo anang Petro na ay kurbadahon. Kanang Petro nga sulod sa dool na o palingki mga pinangga, ha? Gitawag nagkurbadahon, dayon talisay. At bang anak mga pinangga, makita nimo ang wow e-bike. Monay tapad sa Duke Lagit Herbal Clinic mga pinangga. Okay, so monay atong pahibalo kaninyo, huwag kayo magkalimot, huwag doon na mo og manawag mo, di mo makatuod mga pinangga. No, tawagi mga pinangga ang 0-5-9-07-9-20. Naamin, naka-flash mo ni mga pinangga? 0-5-9-07-9-20. So, ay magkalipat ha, kay katurupan sa may Iglesia ni Cristo na naapoy Petron, kurbada ang tawag ato. Pero diri mo sulod paduol sa palingke ang tawag ani pinangga at bangsa pitron o korba dahon nya talisay dayon at bangana pinangga naana ang Duklagit Herbal Clinic unya ang tapad nato mga pinangga na i-bike unya sa Pikas tapad naa ang namaligya mga pinanggag pintura. So hinaot nga dili na gyud mo masaad sa pagdumdum sa atong clinic. Og naka good news kay kada Martes og Miyerkules naa si Dr. Lagit mag-duty sa Tagum City. So ayaw kalimot, no? Come one and come all.
5: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Okay, welcome, welcome. Ayong uto, kumusta? Kumusta mga kabida? So, ani na po kita, kinis Kuya Mar, no? Sa itong programa, ang markas sa kabaranggayan mga kabida. So, adlaw karon nga Martes mga kabida. So, kumusta? So, sangalas atong kinatibok ang pwersa sa atong station manager mga kabida, ang atong Ate Rose Bulpa. Yun o sa atong partner sa Pikas Lawak, ang si Papa Kibs mga kabida. Yun o sa atong CEO, ang atong Kuya Wolpe Orio. So, kumusta may odto mga kabida? Welcome, welcome. So, sangalas akong partner nga si Kuya Kaloy, oh, mag-inusara nusap kita karon. Mm-hmm. Kay dunay medyo dunay gamay balatian ato nga Kuya Kaloy mga kabida. Mm-hmm. Sakit daw iyang tutunlan, murag nakuan siguro unsa kay nangasangit ito sa iyang tutunlan mga kabida. So murag medyo mahilig yung mapunis siya gud mo kuan pod mo kaning musalom. So murag unsa kay nakakuan dito nasangit sa iyang tutunlan mo na karon mga kabida, iyang kuna nagasakit daw iyang tutunlan. So mag-inusara kita karon. Oh, so ubani ko ninyo sa usa ka oras atong paghisgot-hisgot ha. Pagkuandiris atong programa ang marka sa kabaranggayan. Dinhi lang sa atong istasyon 96.1 DXOD mga kabida Infinite Radio ang diri sa Panabo Bidaka mga kabida. So itong timbayahon po ang atong atong 11 ha. Unsi ka mga local government units sa atong probinsya sa Davao del Norte, mga kabida. Nagilangkuban kini sa tulo ka siyudad, ug walo ka lungsod, mga kabida. So, kumusta dito sa atong mga kamayuran, atong mga mayoris, mga busy mayoris, o ngayon sa atong mga matawag mga konsihalis ang sangguniang bayan, sa mga lungsod o mga sangguniang member, sangguniang panglungsod members, mga kabida. So, kumusta diya sa labi na diri sa atong lungsod, siyudad sa Panabo. Mm-hmm. Ang ato ang kasamtangang mayor, atong kugihan nga city mayor mga kabida, atong mayor Jose Jory Lampagos, ug ato sa mga busy mayor, atong kuya engineer Franklin Hintilis, una sa atong miyembro karon nga sa sangguniang panglungsod na karon nga kasamtangan nagapadayon, nagahikwan sa ilang regular session mga kabida. Aga session karon, so dito kita gikan ya kay mukan lagi gusto po ta nga mo cover ya sa ilang session apan tungod lagi sa ato nga kon oras nga dili makuha nato nga di po nato pwede ya di pwede biyaan kini ato nga oras ya atong ang atong programa ang markas sa kabaranggayan mga kabida. So, kuan po sa address atong lungsod sa Carmen. So, atong mayor diha, atong mayor Leonidas Leonie Bahagi, atong vice mayor Kuya Marcel Pirandos, ato sa matanang miyembro sa sangguhan ng bayan. Ang Carmen bag-uhay lang naga celebrar sa ilang kasumaran sa pagkahimugso isip lungsod mga kabida. Ya tumiyagi nga Hunyo 18. Oto ika-58 po nga kasumaran sa ilang pagkahimugso, pagkamugna nga lungsod kini ang Carmen mga kabida. Munya oto nga kuan lagi kung wala kayo mo kuan ang panahon na to, medyo wala mo duyog niya itong panahon na. Pero sa gihapon nagpadayon, nagmalampuson yun ang pagsaulog sa ika-58 nga kasumaran sa ilang pagkahimugso ng isip ng lungsod mga kabida. So mauto ang kagabion doon na ito yung mga katong ginatawag itong kamikase ha? Live band mga kabida. Nabisan ito nagsungog sa panahon nagsiging kaulan-ulan pero ang itong mga katawahan dito gayon ni kuwang dito ni tanaw ni lantaw sa mga nga pasandayag ang kaning kamikase live band mga kabida. Huwag yan ka to ilang fireworks display mga kabida samtang ang sabsa direspo sa kaya kuwan ato sa siyudad sa Panabo ang Barangay Salvacion pagkakuan po sunod adlaw nagakuan po sila sa ilang araw po mao po na pagkahimugso paghimugso sila nga barangay na yung kining regular barangay mga kabida ang kining Barangay Salvacion yato po pagka adlong birnes pagkapit sa 19 mga kabida. So mga kabida before kuan po tayo dito sa ato sa aning lungsod po sa Duhali nga pagkasunod adlaw po kasunod-sunod to daghang mga kalihukan aktibidades po niya itong mga kuhan panahon na ano yung pagkakuhan po sunod adlaw ang Braulio y Duhali. So gidito po ang katong mga ginatawag na to kanang kaagapay programa sa ato provincial government na gipanguluhan sa ato ng provincial governor Gobernur Kuya Edwin Hubahid mga kabida. So mauna ang kanang ginatawag na itong kaagapay sa kalinaw o sa kalambuan ang katong ang pagdala ang pagdala sa gobyerno ngadto sa katawhan. So kana mga kuan kana bringing the government into people like community. So mga kuan dito line of services mga kabida. Kuan kini daghan dito mga serbisyo ginadala dito ang mga opisina sa atong provincial government ginadala dito sa Braulio y Duhali mga kabida. Apil na katong mga national agencies. National agencies nga na sa atong provincial government nag-apil po dito. Gani ang kana sa NSO national NSO naman na karon kana sa statistics dito magkuhan po na sila og kana mga at kana national ID. Pwede ka mukuha sa imong national ID sa atol ni ana nga mga kaning kalihukan kanang kaagapay. Uy. May utto po da, may utto. Salamat kay Mili Rilampagos Kapala is watching. Kini si Mili Rilampagos Kapala mapo kani isa sa mga sinaligan sa ato nga kanhi kanhi speaker Pantalyon Alvarez mga kabigda. Labi nagir kini sa kalihukan sa pa, politika ang kini sa karon nga ginatawag kanang panaghiusa kana sa kana gitawag lag the ridge mga kabida pagkuan sa pipila ka partido ang PDP ang reforma ug sa ug katong kanang sa kanang hugpong Davao noon ako kan nagkahiusa mga kabida. So mao na kanang gitawag og ridge mga kabida ni kini similar Rilampagos Kapala isa kini sa mga nagalihok pod niini isa sa mga sinaligan sa ato nga former speaker Pantalyon Alvarez mga kabida. Ang samtang si Kuan po ang ato nga kasamtangang mayor dere sa kaning Kuan sa Panabo ato ang mayor, ha, Mayor Jose Jory Lampagos, mao pod ni ang provincial, ha, provincial nga kuan sa ato ang kining sa partido, kining PDP. Kanhi Mayor Mar Pirandos, ha, is watching. Salamat, salamat. Amahing uto ka ni mo diya, Mayor, ha, Mayor Mar Pirandos sa Carmen, ha, salamat sa imong pag kuandre, ha, pagsunod, watch, ha, pagtalantaw sa ato ang programa, ang marka sa kabaranggayan, mga kabida. Huwag ni kuwan, ni apoy kuwan kay Mili Rilampagos Kapala, ha, Mayong uto, ha, Mario Salada, shout out, ha, nako Mayor Jose Rilampagos, o, ato nang ikuwan siya, itong Mayor Joe Rilampagos na karon, ha, nakuwan po, ha, busy kayo, ha, pinapanitin, nagalakaw po, kanyang kuwan po lagi, tungod ano yung mga plano, o, pa, paninguha, o, pagkuhan dito sa, kay, ang kiniyang kuwan, God, ay ang servisyo sa, kuwan, Panabo, gusto niya palapdan, o, padapdan niya, niya, dalhon nga to, pinag, dito sa, to, probinsya, sa Davao del Norte. So, mga kiniyang karoon, itong Mayor, si Rilampagos, kuwan, ay labihan yun kabisi mga kabida kay paglakaw-lakaw sorry dito sa ato mga kalungsuran o sa mga siyudad na nagsakop sa Davao del Norte o gani tungkol sa iyang kabisi doon ay mga kaning kwadre doon ay mga lakaw o doon ay mga programa o sa mga kwadre nag-represent na ginarepresentahan na kinisya karon sa iyang anak ato nga executive secretary na si Ma'am Joanne Rilampagos mga kabida na kini po siya mao ginakuan karon nga mao ibilinan ha ug sa bilinan ni sa ato nga mayor sa iyang rinda ha, rinda sa panggamhanan sa Panabo oh kini ato nga executive secretary Madam Joanne Rilampagos mga kabida ha gani gani ha dito man pod kay na tumanta sa City Hall ha kay gusto po ta doon na po tayo mga katuyuan dito sa opisina sa ato nga executive secretary Ma'am Joanne Rilampagos pero nagkuan na lang, oh, nabtanto kita sa oras, wala pa makaabot ang ito ang Ma'am Joanne Rilampagos, ang itong executive secretary, kay lagi ito sa barangay Kasilak. Kay doon na po dito yung mga kalihukan, doon na yung mga activity, na iya pong kikuan dito, gitambungan, isip representante sa itong kasamtangang mayor, ha? Mayor Jose Jo Rilampagos, mga kabida. So, makikuan po na itong tibayahon, ha? Tibayahon na ito, oh, may odto po sa diya sa lungsod sa Braulio Iduhali. Ato ang Dato Jerry Sisbino. Mayang uto kanimo pre. Ang ato ang barangay Chiptin sa barangay Poblasyon. Ang barangay Duhali. Diya sa misipyo sa Braulio Iduhali. Yung nasab. Mayang uto po diya. Mayang pagpaniuto. Sa ato ang kuya po diya. Kuya John John Ismino mga kabida. Kumusta kuya? Medyo ha. Dugay-dugay na tang wala magkita ha murag gimingaw murag mingaw-mingaw na pud ba ha? So kagahapon nagplano na ko nga maton ta sa Braulio Iduhali mga kabida so siguruhan ato og sayo so madaata sa terminal sa Panabo alas 6 na mga pero alas 6:00 gyud to alas 6:00 ato alas 6:15 pero ni abot na lang ang kaning kwan dito alas mag-alas 10 na lang wa pa may wa gi bus ni agi niya nahibaluan man ato nga alas 10 pa daw mugikan dito sa Davao ang bus mao to nga wala na ta mo padayon so kuan pod mura gituyo pod siguro nga mao itoy nahitabo kay kun nalahos pa tag duhali kagahapon mga kabida ay dili po ta makalingko diri no? So kagahapon no? Kita gahapon nag-inusara ta kagahapon kay ato pong partner nga si Kuya Kaloy ha wala pon mo kuan gapon wala mo tong ha ngani kay ako arbato siyang sayo na ko siyang gitsat nga ako ya ako pili ikaw lang sa programa karong adlaw pero wala gyud po nag nagareply so medyo murag kuan pon to ha mao na siguro to gikuan anta sa murag kabubuton gyud po siguro to sa labaw makagagahom na wala ta makalahos sa duhali kay kung nakalahos ta mahita mo bakante gahapon ha adlaw gyud mga kabida niya dili ra bagyo ha dili angayan gyud mga bakantihan kini mga kabida so kinahanglan matag adlaw ha malingkuran gyud nato ha kun wala dili wala ang isa kinahanglan naagi isa mga kabida nga makalingkod dire so mao to kagahapon ha direta nakalingkod ta so may utopol kay Kuya Doming ha Kubilyo atong Macdom sa sa pagbasa gibali man gani god olye book nga Cobelio mao na Kuya Domingo Cobelio nakakuan pud eh nagatan-aw pud eh nagalantaw pud sa atong programa mga kabida may utod ha Kuya Domingo Cobelio mga kabida ha kuan pud eh ha aktibo isa ni sa mga aktibo nga miyembro ha sa the Fraternal Order of Eagles mga kabida although nga gikuan kini sa tagom pero naa karon siya ning kuan diri sa atong Panabo City ha labi na Panabo Central Eagles Club mga kabida ni transfer yung sa may utopor kay Pablito Tuburan Saladas ang ako ang manghod ya sa Cebu kumusta ha kumusta man imo dia ha Len ha kumusta ipangusta ko dia sa tanan nato dia ha sa labi na sa atong inahan ha atong Mama Rosa ha nga medyo kunar ba kay tas-tas po kaya pangidaron ay medyo hinahinay na so pangumusta ko ha medyo taod-taod na po makauli ha gani eto may aging adlaw na tawhan sa atong inahan ay ka 83 niya nga katuigan ha kasumaran siyang adlaw na tawhan hilabihan kadako gina akong panunta nga makauli pero huwag yun itugot no? Huwag yun itugot sa kahigayonan so kwanta bisag sa umaabot na po sa sunod siguro yung adlaw po hon diha na ta makapauli so ipangumusta lang ko diha sa tanan sa akong itong mga igsoon diha sa akong mga pagumangkon mga apo mga ay pagkuhan ko ipangumusta lang ko ninyo diha so padayon kita mga kabida so sa kuhan po rang kuhan Santo Tomas ato ipagkuhan ato pangumustahon po ha unahon tali pagpangumusta reporta maghisgot-hisgot kay kuno niya maghisgot-hisgot na ta ha makakuha na ta lai maputol na po atong kuha dito so diya sa Santo Tomas sa lungsod sa Santo Tomas no? Mahingod to diya sa atong mayor ha? Atong kuya Roland de Hisica mga kabida yung sa iyang busy mayor ha? Iyang kapikas ha? Na sa kinabuhi nga usap na hindi po niyang kapikas diya sa pagpanirbisyo diya sa atong lungsod sa Santo Tomas ato nga BC Mayor ha Maria Los Inday de Hisica mga kabida yung nasa ato nga kada kinatibok ang miyembro sa sangguniang bayan mga kabida ilabay na yun sa atong kuya diha ha kuya Ronald de Hisica de Maya mga kabida maing uto ug yung sa iya nga partner diha ha maing uto kanimo diha kuya Ronald de Maya last termer kini na kaning konsehal sa Santo Tomas pero mga kabida dili susama susama sa mga nangagi mga lastermer nga moyon dayon nga wa day kwan no choice no so mi mudagan dayon mo ilibit sa lain nga posisyon pero kini si kuya Ronald niya pa taas pa pang panahon kuya daghan pa mga kausaban pagpaabot lang ta so trabaho lang sa kita serbisyo lang ta so mao po na yung ginahimo gani padayon siya pag-organisar ngadto sa atong mga diya sa mga kooperatiba, organisasyon sa Santo Tomas mga kabida. Labi na yung kining ginatawag og TODA, Tricycle Operators, Drivers Dispatchers Association. So, yun sa ba, maing unto, salamat kay Conscapes Hintugaya, iswatsing salamat kanhi Iski Federation President sa Braulio Edohali. So, mga kabida, break kita kadali para sa mga mahinudanong pahinomdom. So, dito tapo kita sa Pika Slawak sa ato nga Papa Kibs.
7: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule. Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia ug lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos niini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule na wagtang na ang iyang insomnia ug constipation.
8: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basulti sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake niini. Tanang ay ko problema sa akong bowel movement good na ko problema niya. Sa country sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kaya akong bowel movement ako. Ang akong pong pagtulog, okay na gid kayo siya. Kasi sa katong wala pa nagka-try ni ini, ilan na yung i-try para po nila mag-experience ang akong na-experience.
7: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
9: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong Globe number 09551019993 Octaviano Tilore.
10: I Care Gold Capsule.
11: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dito ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi eh, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katarak. Mao to, gisulayan nako ang I Care. Na-amaze dyan ko. Epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa I Care Gold.
12: I Care Gold. Alaga sa mata mo, wow.
13: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
14: Oy Mare, asa mang kapaingon?
15: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
14: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
15: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
14: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
16: Like Miley.
17: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
18: We were high and we were so bad. Power 10 Pro Bio Capsule na.
19: Power 10 Pro Bio Capsule.
20: Lima pipito.
21: Taga-asa ka, ma'am?
20: Upper sa San Isidro. Sakop rin yung pundi sa lala.
21: Unsa imong ginagamit nga capsule, ma'am?
20: Pro Bio o Jassy.
21: Pwede ba, sir, ma'am, kung unsa imong gagipamati?
20: Atong, sa wala pa dyan ko nakasugod o ginom sa Pro Bio, naayo ko yung binhod akong lawas, then akong UTI, then sa naka-inom na ko, daghan ako na-inom. Pila na jud ka istab, nawala na tanan. Then ang ako ang pagbawas pod okay na kayo yun. Wala na gyud problema kung pagbawas. Then ang Jassy pod nindot pod ang Jassy kay akong bana gani mo gyud maintain karon.
22: Jassy Vitamins. Jassy Vitamins.
6: Okay, welcome balik na punta kita sa atong programa ang marka sa kabaranggayan mga kabida. So before atong kuan ay public service mga kabida, kining panawagan sa usa ka 63 anyos mga kabida nga lalaki, manawagan sa mga kaparyentihan, no? So gipanawagan ang mga pamilya o mga kaparyentihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos sa kini, lalaki nga anak karon sa kustodiya sa Dicosogyan Home for Rigid Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nakamog ipangita sa inyong banay. So bisita ha sa Dicosogyan Home for the Aged diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So niya cellphone number mga kabida para ma-text ninyo kung doon ay mga dugang mga detalye mga kabida. 0968-207-8592 mga kabida. So mawakin ang panawagan sa Osaka Adel Villar Alcover nga to siya mga kaparintihan sa mga pamilyang Alcover mga kabida diri sa Panabo City. Labi na gyud diha sa barangay Amaduaw, ang ato ang barangay kapitan diha, barangay kapitan Noleng Alcover. So parinti gyud nimo kap kini si Adel Villar Alcover, nanawagan nga unta bisitahan diha sa Dicosogyan Home for the Aged diha sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So mga kabida, kinsa nakadungog nini, mga silingan o nakaila sa mga Alcover diri sa siyudad sa Panabo, palihog inyong kwan dito pag-istoryahan po nga kini si Adel Villar Alcover, niya karon diya sa Dicosogyan Home for the Aged sa Kabantian, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City mga kabida. So padayon kita mga kabida sa itong paghisgot-hisgot. So Kinibitaw mga kabida, ning bag-uhay lang kagahapon, doon ay mga kuan bitaw murag sa kuan pa murag hadlok o mangingig nga panghitabo mga kabida. Kini nahitabo dito sa kaning Tacloban City, sa usa ka private public school mga kabida. Kinibitaw nga katong pagpamusil, no? Pagpamusil sa usa ka duha ka minor di edad mga kabida dito sa Tacloban City. Nga may kalas kini og tulo ka kinabuhi. Diha higayon na gyud. So dunay tulo ka estudyante nga namatay og nakuan dito dunay po pito nga samaran mga kabida nga gidala dito sa hospital gani ha. Dunay mga balita pod nga sa katong gidala sa hospital dunay po namatay mga kabida. Kini niya ang mga kuanan ni ang mga natawag nga ang suspect or mga kaning nagahitaw nakabuhat ni ini mga minor di edad nga nag-edad lamang 15 anyos o 14 anyos duha ka minor di edad mga kabida. Usa ka kini shooting ha shooting dito sa usa ka public school sa Tacloban City mga kabida. Na gani na kwarto dunay kwarto ni kalas dito lo ka kinabuhi. Unya matod pa ang kaning gibuhat gigamit nila nga sa pagpamusil kining usa ka 9mm Glock mga kabida. Ngunya kini nga 9mm Glock pistol nakakuan kini issue sa usa ka pulis mga kabida. So niya ang kini pong 0.38 caliber nga gigamit po sa isa nakarehistro po kini sa usa ka security agency sa siyudad dito sa Cebu City mga kabida. So kini karon gani tungod ni ini mga kabida. Dunay mga kuan dito katong senador senador Ruben Padilla mga kabida. Nagkuan siya na endorso siya og balaod nun i-amin katong kuan ginatawag bitaw nga pangilinan law kini atong justice juvenile justice act mga kabida. Na ang kuan dito sa kuan ni atong introduce dito sa atong senador nga Ruben Padilla nga paubsan na ang edad edad sa bata kani mga minor nga pwede na siya mo pwede na prisohon mga kabida. So gusto niya dito nga paubsan nga to sa 10 anyos kon 10 years old mga kabida. Kay kuan man gud og imong kuan gyud tan-aon karon sa mga panghitabo mga kabida ang makabaton-onan karon lahi na kaayo sa makabaton-onan sa panahon nga gimugna kini balaod nga kini juvenile justice act nga ni senador Kiko Pangilinan mga kabida. Pero sa pagkuan lagi nga amindahan nga paubsan ang edad ang kuan po dito sa ato nga kinag author matawag nga author nini nga juvenile justice act nga kato nga kini si Kiko Pangilinan ang iyaha lang niya pa ang implementasyon dapat i-implementar daw ang mga kabida kini nga balaod. Pero i-implementar naman kini dugay na kini gi-implementar kini nga balaod gani kun dunay mga nakasala nga minor di edad dito kini gikuan sa DSWD mga kabida tungod kay gi-implementar na lagi mao man gani tungod sa nga balaod kasaga daghan na ang kini bitaw nga kini mga batanon nga dunay mga usakan pa nagkuan gyud magmurag nana sila yung mga huna-huna bitaw puno nga plano nga mauna ilang buhaton daghan na karon mga batanon mga kabida gani gadala-dala na sila mga birth certificate mga kabida aron ko makabuhat man sila sa laod nun kung doon na yung mga kuan dito doon na yung police kundakpo na sila ipakita dahil nila kini nga kilang birth certificate nga sila minor di edad pa mga kabida. So mao kini hinungdan nga murag ang mga batanon karon na doon na kaisog doon na kaisog nga pagbuhat o mga salaod mga kabida. Niya kas kuan po kini kauban mga batanon karon nga nag-inani mao po ni ginabuhat ginakapital sa mga sindikato doon ay mga sindikato nga nagkuanan nila nagunit mao ni po nga nagdugang sa ilang kaisog kay tungod sa sindikato nga mao'y mulaban kanila nga kon panahon mubuhat man kini sila og sa laod mga kabida. So mao kini kabida panahon na gyud siguro panahon na nga paubsan tama na kini gibuhat sa atong senador nga Robin Hood Padilla nga paubsan ang edad sa mga batan-on sa mga minor di edad nga pwede na nga siya prisohon mga kabida. Ang kuha lang diha kung mapriso na kini siguro doon na gyud sila pa kaugalingon nga prisohan. Dili gyud ni sila pwedeng ihalo dito sa mga hamtong na katumatawag nga doon ay mga kuan nga murag kuan na gyud dagkong salaod kay pwede magmakuan sila dito. Kung dito sila isagol tingali ma kuanan pa sila mas matawag nga mas mo grabe pa noon musamot no kay ma-influensyahan man. Pwedeng ma-influensyahan sila niadtong mga hamtong na nga mga kriminal pod nga naa diyan ang prisuhan o sa kaprisuhan. So dili gini sila angay isagol mga kabida kay kuan man gud sa karon ha? Sa karon nga kahimtang nga mao ni mga katong ikuan lang siya rehabilitation paghuman diha mubalik ra pod pud gihapon mga kabida. Kuan man gud kun rehabilitate lang sila lahi ang rehabilitation kumpara og na kanang sa naagit sa matog nga prisuhan. Kay dito gud sa kuan dog limbawa sa DSWD rehabilitate sila kuan lang hayra pud sila kinabuhi nya murag gikuan pud ang pagatagad sila murag ipampir pa sila so mga kabida dili nila mapil dili na nila mapil ang mga silot mga kabida nga ilang nga dapat unta sa ilang dawaton mga kabida bugti sa krimen nga ilang gibuhat mga kabida. Kay karon nga kanang nakawat abi ni mga semitabo ana ang mukha dito musulod sa balay kaning gag mga batanon. Pagsulod dito sa balay sa batanon ang katong mga batanon mao na tayo maabli maabli dito sa mga pultahan para makasulod tong mga hamtong mga kabida. So mao na ka mga kabida nga karon panahon na gikinahanglan na gyud nato nga maotro na kini mao nga laod noon mga kabida kini Juvenile Justice Act mga kabida na dapat paubsan pabawaan ang edad nga pwede lang ma-exempted dili pwedeng prisohon gani kay kini ba yung napagay 10 anyos mga kabida ha. Kung ana kayo mga panghuna-una, kini tungod po siguro sa epekto. Epekto sa ato mga gadgets karon mga kabida. Kay kuan man gud, open na kayo, labi na dito sa Facebook. Dito di makita nila, makita nila ang mga kaning kabita, mga labi na mga salida. Mga salida nga dili unta dapat matanaw sa mga kabataan. Kini mga naay kuan dia magpatay-patay na ng mga salida unsa pa na dia nga dili angayan kanang away mga kabida nga dili angay unta matag makita sa atong kabatan-onan. So mao na diha mura silag makuan diha ma-influensyahan niya makahatag sa ilang ideya nga inani ilang buhaton kay lagi lusot man sila sa balaod tungod ana nga karon atong kasamtangan atong Juvenile Justice Act mga kabida nga dili gyud sila pwede dili pwedeng dakpon dili pwedeng prisohon mga kabida. Gani tungod ni ini ang atong mga kapulisan mao pay mahadlok mo dakop labi nag pakitaon dayon og kaning kuan dia sa ilang birth certificate nya kuan ba ya sa pila pagpakita pag yun mag yun nga kuan lang nga pagpakita murag nagpaubos may pagkuan pa murag panghambog pa nila nga sila minor di edad pa mga kabida. So mga kabida kung ako lang dapat nagyud ka na nga emindahan. Kay kaganihan lang pun mga kabida although wala na to makwanto dito kung asa gitong dapita asa nga eskwilahan or purkan lang ba to purkan para lang yun nga makita buhat sila mga inana mga kabida para po laging yun nga musikat po sila siguro di na tumakwanto kayo pamantong ikuan kung sa itong eskwilahan Pero kuan naka-uniform ang gid puto sila mga estudyante. Babae po to mga kabida. So babae dito, di sila solo sa ilang classroom. Nagkuhan po, nagpanunggab, ipangdunggab to niya yung mga classmate. Daghan po to yung ipangdunggab. So mga mauna mga kabida, unsa ba to, porkuhan lang unto sa kato. Para pagkuhan lang, doon na siya ikakuhan dito sa Facebook. Sa Reels man to, sa Reels. So dili, wala po ikuhan kung unsa to nga eskwilahan mga kabida. Kay kini mang gupod, sumaa pa po, doon na yung mga istorya, nga kato nahitabo po to. Nahitabo to nga itong pagpamusil tungod kini pagbully bitaw, bullying. Daghan manggong kuhan sa pagbully mga kabida. Di, pero kini mga bullying mga kabida, karon man lang po ni nahimo nga murag sensitibo kay atong mga kabataan ini. Kay panahon sa atong kabataan-onan, kini bullying murag gihimo man ni nato nga murag kalingawan na ni nato. Makinatawa na ipaguan. Di sa pagkaroon bitaw, murag kikuang gipong kay sa ato apod. Tungod po siguro niya ato na rin mga balaod po nga. Kaniyan to, wala makayo kuang nagbalaod nun kining anti-bullying. Karoon nga naanan yung balaod nun po ng anti-bullying, din hini nang gawas na po ning unsa ka kuang sensitibo na po kaya itong mga kabataan po. At itong mga, labi, sa itong mga kinikanan po. Nga makadungog lagi yun na tungod lang yan na, laban, napoy ba, mudretso na pong laban sa mga anak. Wala na nakuha na nga, kinipor, wala ko murag ugsakuan lang. Murag kalingawan ba, pagkuhan sa mga bata. Wala kaysa among panahon, akong panahon. Kinibuliin ka na yung anak mo yun, kantsyaw-kantsyaw. Mga buliin ka ng kantsyaw, bitaw. Murag, wala ramang kaniya to. Makinataw anay. Niya, muhilak. Pagkuhan, wala na. Musumbong sa, musumbong, may musumbong to sa ginikanan. Mainor, you know, pasagli na. Palimbawa, yun, pangitan ni Mugupit, oy. Pagsumbong dito, nihilak kayo, naging pangit, Mugupit, yun, re. Kung anong dahil ka dito, kung anong kasi mong ginikanan, ito, umagkagwapo, ni Mugupit, ha? Para sila, pangit na, kay, di man namuangay sila, kung sila gupitan, mano pangit sila, pero pag ikaw, guwapo na kaya na pagkagupit. Oo. Si kuwan na gumay nagupit anak ni mo. Oo, pinakanindot, pinakamaayo nga barbiro. So yun na mga hitabo kaniya ito mga kabida. Pero karon mga kabida, ato po na kuwan na ito, murag tungod po siguro sa mga balaod noon po nga namugna. Ha? Tungod aning mga yun, anti-bullying mga kabida. Ang kuwan lang, ha? Ang ako lang po kay lagi, ang katong pusil nga ni gamit, ang katong pistola, nakakuan mo kini, naka-issue sa usa ka police mga kabida. So dapat pud lagi siguro kini ato mga ginikanan labi nga do nay mga inani nga posisyon do nay mga armas inani mga police dapat na ilang ibutang nila ilang mga armas sa safety ha usa ka safety nga lugar mga kabida. Aron nga kadili mga madali-dali lang bitaw pagkuha pagbira. Kung kinsa mga labi sa itong mga kabataan, mga kabida. Kay, kung inana mangon, dali na makuha. So, katong si tabu, di na ito mabakwi, mga kabida. Kunya, kay lagi, naka-issue man kinisaw sa kapulis. So, ang tag-iya, ang na-issuehan aning nga pulis, sigurado doon na gano'n po ito labagon, mga kabida. Doon na dito sa himpi, silang kwa sa pulisya. Doon na gano'n siya mga kwan dito. Mga tulubagon, mga punishment ba, or unsa. Nga iya po din tulubagon, mga kabida. So, before mga kabida, ha? Mubrik punta kadali, alang po sa mga pipila ka mga pahinomdom.
22: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
0: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Testimonya! Oh, kasi na nila. Ma, nana si Papa Joseph.
4: Ah, may noon. Kay andam ng pagkaos na misa.
3: Bless ko pa. Oh, kainit guni mo pa.
23: Lantan ko. Kung naminaw lang akong kaluwasan, ilabi na nga akong tiil.
4: Tuwag ginas panahon ron. Puso kaing ubo, hilanat og trangkaso. Ay kabalaka, kay human mo og kaon, haplasan og masahi ang taka gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
23: Mauna lang ang sweldo, mauna lang. Mauna lang ang sweldo, mauna lang.
3: May trabaho ka pa?
23: Oh. Natural na, paugo niya ko panginabuhi. Unsa may atong kanuna, kung dili ko man rabaho.
3: Naanya na day ka pa?
23: Ay, maayo mo lang. Paawan ako, kondisyon kay ko. Human ko maplasin ni mama ni mo kagabi eh.
3: Mau ba pa?
23: Aghato na ko ang tanan ko mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhon o pagpamuy-puy, sama na ko. Sige na, arin ako!
4: Aray, kadiyot, kadiyot, banak ko, kadiyot lang! Inong-una ini-o.
23: Unsa man ni asawa ko?
4: Maone. Isabay ni Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila,
23: dili na ko mag-agwanta pa!

Oke, Makabida, welcome, welcome balik ke pod kita satu programa ang Markas sa Kabaranggayan Makabida. So before padayon ha, atong panawagan balikan nato ni serbisyo publiko kini panawagan Makabida. So gipanawagan ang mga pamilya o mga kaparyentihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga anak karon sa kustodiya sa Dicoso Gian Home for the Aged diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamo gipangita sa inyong banay bisitaha sa Dicoso Gian Home for the Aged diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So itik sa cellphone number 0968-207-8592. So ato panawagan sa atong mga kabida nga nakadungog karon sa mga silingan, adunay mga silingan, sa mga silingan sa mga pamilyang Alcover. Labi na gyud sa atong barangay Maduaw, sa atong barangay kapitan ha, Kapitan Noling Alcover, imong paryente si Adel Villar Alcover na karon diya sa Dicoso Gian Home for the Aged sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nagkakuan siya nga magpabisita, nga bisita sa Dicoso Gian Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So, or i-text ninyo para sa dugang mga detalye, mga pangutana, kabahin sa kahimtang karon ni Adel Villar Alcover. Ang kanyang cellphone number 0968-207-8592. 0968-207-8592 mga kabida. So, dahil kwan sa condolence po dahil ha, ni Kaloy Karusito Pahuta pa ha? Condolence pamilya Cunijos, namatay na si Boy Cunijos, no? So, condolence sa mga pamilya Cunijos, kini si Boy Cunijos ha, kauban po din nato sa industriya, sa media, dugay-dugay o sa kwan pa ha, o sa kanyang mga haligi sa industriya, sa media, labi na rin sa Davao del Norte, mga kabida. So, condolence, pamilya Cunijos. Namatay si Boy Cunijos, no? Pero, bago lang siguro ni namatay ka, karong adlaw lang siguro ni namatay. Kay kagahapon, wala may balita nga namatay na. So, naikwa ni Kuya Kaloy, ha? Napaksakit kay tutunlan istorya, Kuya. So, amo lagi na, ha? Siguro mahilig, mahilig bagong kamukuan ko, musawom, musawom ba? So, mauna nga, wani mo siguro nga, limpyo to imong gisawom, mauna nagsakit imong totonlan, doon ay nasangit ito sa imong totonlan, mga kabida. So, ato pong timbayahon, o mayong uto, mayong pagpaniuto diya sa barangay, barangay San Vicente, mga kabida. Sa ato nga, barangay kapitan, barangay kapitan Lisa Bukala, yung nasa yang kagawa dia nga si Honorable Danica Karisma sa yang IPMR William Bansali, maing utok kanimo dia IPMR William Bansali, Dato William Bansali mga kabida. So kumusta? So ato rin ko na, so nining pipila ka adlaw ato kini imbitahon ha, imbitahon kini nato si William Bansali nga mahimo nato mo guest dire para sa pagpasabot o dugang mga kasayuran kabahin nining ginatawag na ito nga Ipralo, ha? Ang kining Ipralo sa mga ito mga kaigsuonang lumad mga kabida. Kaya daghan pa mga yung murang magsumpaki ha? Sa pagsabot din ng mga balaod, kining Ipralo. So, atong kwanundre, hinabion, no? Atong bato na igis na ito ni kini si William Bansali, nini pipila kaadlaw. Sabay, nagpaabot, nagkwasa iya nga bakante po siya kay tungod po sa iya ko lagi, ilabihan po kabisih kini ato nga IPMR diha sa barangay San Vicente, ha? Dato William Bansali. Yung nasab, mayang uto po diha sa ato nga Kuya Rudy, ha? Rudy Kadayuna sa barangay San Vicente, mga kabida. Ay, ang kwa na ito, barangay Apers, ha? Ay, sa barangay Apers sa ato nga siyudad sa Panabo, isa siya kwa sa barangay Apers. So, doon ay mga kwa sa mga barangay, ha? Dito niya, ha? Dito kay Kuya Rudy, kadayo na mo muduol, mga kabida. Yung nasa, may uto po kay Kuya Vic Barrios. Atong Kuya Vic Barrios, may uto. Kanimo, Kuya. Kumusta? Kagahapon, nalimot pa ako. Doon na hindi kay Gisaza ko. At gahapon, at laong Lunes, na imukundalhon dito ni Kuan, ha? Sa ito sa Manulit para dito sa atong mga Kuan dito kining patabang ko sa imo kining sulin ako, ha? Magbuhat sa pagkaning
pagbuhat og kani sa atong kwan anibersaryo, ika 25 anibersaryo sa atong parokya San Agustin, magbuhat og sa para sa souvenir book mga kabida. So karon siguro bisag magkakwanta kung asa ka karon Kuya Vic, pwede o ta magkita ta, magkaistorya ta kay kagahapon magoto saad nakuan po ko kagahapon na Lunes man dito imong isaad sa ko so kung pwede siguro muagi ko karon diha sa imong opisina diha sa kaning likod lang po sa kaning kuan roadside roadside cafe mga kabida na diha ang opisina sa atong Kuya Vic Barrios mga kabida. So padayon, padayon ta paghisgot-hisgot na nito mga katulaging sa kaning ginatawag Juvenile Justice Act mga kabida. So tinuor yun na mga kabida karun nilabihan paglaog sa kwan pa nagsalig o naglangi ni atong mga kabatanunan. Bisan ikaw ginikanan mga kabida dili ka na makadisiplina yun sa imong anak tungod anak mo balaod nun mga kabida. Gani bisan sa pagganingkwan lang pagkasaba ikuan dayon ka, ha? Dayon ka yun nga, isumbong ka sa DSWD, mga kabida. So, mauna karon, kung imong tanawon ang kalawinan sa mga kabatanonan karon o kanhi, unsa kadisiplinado ang kanhi niya, matinahuron, mga kabida, mga kabataan kaniya to, kabatanonan, makadaw, makasugat o mga kaning kwento, idaran, mga tigulang na, ha? Kung gabi, mukuang kinasinyo, kung katahuran, mayong gabi, mayong gabi ni Modianoy, may gabi ini mo diha nang niya mublis pagyon kini pero karon mga kabatanonan mga kabida ang nahitabo tungod ni ini mo nga kwan kini nga balaod nun murag nawa na wanay batasan o wanay respeto ang ato mga kabatanonan sa ato mga mga hamtong katigulangan maupay mga saba dito sa ato mga hamtong niya aksyonan ni mo dito kwan dayon ka hadlokon ka. Hadlokon ka nga kuno sila minor di edad pa, isumbong ka sa pulis, isumbong ka sa DSWD mga kabida. So mao kini karon maupod kini ang resulta. So unta mga kabida, makita nakita pod unta kini.

nakabuhat niini, nakapatuyang pagpamusil gani. Dito sa crime scene pagkuan dito sa mga pulisya, doon ay nakita ngadto nga 40 ka empty shell mga kabida. So buti pasabot ni kun kining empty shell sa 9mm lang ni. Sa Glock 9mm kay i-release man ang kaning kuan ani, ang katong iyang kitaw katong empty shell. Samtang ang katong revolver lang katong .38 di man kini iluwa, di man iluwa kini ang kaniyang empty shell. So mao na nga og imong kuan didto sa kuan lang yun ni. Dili kay 40 lang yun. Og imong naon dili lang 40 ka bala ang gipagawas mga kakabida sa ilang gipaulan. Kay kini sa kuan revolver dili magyud. Dili magyud mahulog ang kiniyang empty shell kung kining kapsula mga kabida. Lahi sa 9mm na iluwa, iluwa man ang iya kining empty shell kung kiniyang kapsula. So mao na 40 ka empty shell ang na recover dito sa crime scene mga kabida. So mao na kining kinahanglan na gyud siguro amindahan. Amindahan na gyud kini mao balaod nang kini ato nga Juvenile Justice Act mga kabida. So kon siguro kun dunay mga kwadya mga inisiyatibo dunay mga kwadya mga inisiyatibo para makuan din masuportahan kining supo kining ginadoso kining amendment ginadoso nga amendment sa ato nga Senador Ruben Padilla nga pababaan nga paus-usan ng edad nga dunay nga kwan na sila. Doon na tulubagon sa balaod kung makabuhat man kini sila og krimen, no? Ngayon, paubsan nga to sa 10 anyos. Kining 15 anyos, ang imong kuanon, sakto, makabalo naman, kaybalo na ni sila mo na-una. Unsay daotan, unsay dili daotan, mga kabida. Apan tungod lagi, tungod ani balaod nun, nga makinin Juvenile Justice Act, doon na sila kaisog, ha? Doon na kaisog, nga bubuhat o mga sa laod nun, mga kabida. So people, maing utto po da, maing utto po da. Maing utto sa ato nga Kuya Popop Catalan mga kabida. Ato board member, Lopon Royal Catalan. Maing utto kanimo dia Kuya, maing pagpaniod to. Iyon na sa iyang igsoon, ha? Ang ato nga Ayan Catalan, ha? Ayan Catalan, ha? Siorian, basta Ayan Siorian mga kabida. Mauni ang bunga, ha? Kay kun lagi kun unsa ang punuan mao pod ang bunga so mao ni ang bunga sa ato nga kanhi pod board member Kuya Roy Catalan mga kabida dia sa Barangay San Pedro maing udto kanimo da maing pagpaniudto kay Kuya Roy Catalan mga kabida. So inong sa maing udto pod dia sa ato nga barangay kapitan Barangay Salvacion barangay kapitan Dodong Plasabas inong sa iya nga barangay kagawad Kuya Tidi, Hernandez, Kuya, aning kuan, Kuya Dodong Plasabas, mga kabida. May utok kanyo diha, bago lang ni sila nag-celebrar sa ilang kuan, kasumaran sa ilang pagkahimog sa isip barangay, mga kabida. Yung unong sa babaeng utok po diha sa kuan, barangay, San Francisco, ito ang Kuya Titing Solicar, mga kabida. Sa iyang barangay kapitan niya, ito ang ABC President, Kuya Conrad Matutino. So mga kabida, wala kita'y oras mga kabida, napupos na kita ng isa ka oras, so manamilit na kita kaninyo. Hantod na usap sa sunod na adlaw, sa samang yapong takna, alas 12 hantod alauna, din sa itong istasyon 96.1 Infinite Radio DXOD. So sa gihapon kini si Kuya Mar magayong kaninyo kun dunay sinugdanan dunay katapusan. So sa ngalan sa kinatibok ang pwersa sa atong station manager Ate Rose Bulpa sa atong partner diha sa Pikas Lawak si Papa Kibs ug yun sa atong CEO Kuya Wolpe Orio. So sa ngalan sa akong partner Kuya Kaloy si kini si Kuya Mar magayong kaninyo daghang salamat dalaygon ang Dios.

0: on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable o reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ko itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-kapsul lang iyang nahurot na ulian dyan dito ang sakit siya ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
3: Karun, wala na yung sakit, ma'am, yung kilid.
2: Oo, wala na dyan. Salamat dyan sa inyong Power Tin, manginawad ko nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
4: Ang Power 10 Probiotic Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni adtong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 Probiotic Capsule. Power 10 Probiotic Capsule rekomendado o aprobado sa mga eksperto.
5: Tindang de Pedro, agalong sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang pares. Mahal siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipaminti na na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
6: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Probiotic Capsule, paglawas mo nga sigurado.
7: Handumanan sa akong kagahapon. Ang tanang butang, dunay kabaguhan. Ang imong desisyon karon, pwedeng mahaya nimo inig-abot sa panahon.
8: Sofia, ang ano niya ka? Sofia, pwede ba mag-istorya ta? Nga nang nakila ka? Doon na pa ko'y lakaw? Sofia, ibahaya na ko ang tenis. Na-realize na ko nga. Importante ka sa mong kinabuhi. Hunta, ibo ko mapasaylo. Sofia, magtatagan ko mong ikaduhang higayon.
9: Ikaduhang higayon? Nasayod ka ba? Kung giunsa niyo pagubang akong kaugmaon.
8: Sofia,
9: dili na ko ma-imagine ang tanan na. Nga nung miabutag 4 years, tanan akong gihatag nimo, giabusaran lang nimo.
8: Sofia, atong iplastar ang tanan. Pwede magpakasal tendo ha.
9: Kaslo na na ko, Reyo.
8: Kinsa, ang imong best friend. Sofia.
9: Sige na.
8: Sofia. Lungan ko.
7: Handumanan sa akong kagahapon. Programang magahubit sa atong mga sugilanon nga hangtod ni ining maong panahon. Nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon. Kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi. Mga pagsulay nga nagkahatag kanimog kabudlay, kalaay. Apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan.
10: handumanan sa akong kagahapon.
6: Kauban ang inyong nungulading dinhi lamang ni ining istasyon.
11: Kung kapoy ang adlaw, ug

0: Kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clayjil Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatula mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka rin yun. Sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahimsog pa ang Clayjil Coffee Mix. Aniya na karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulungan ang hatod ka na ito sa Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. Ug sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clayjil Coffee Mix. Ug karon atong sugdan ang atong tulungan nun. Kahimsog kadahigo.
1: Hello mga kahimsog. Aniya na karon kining atong tulungan nun karon nga maghahatag og dugang impormasyon. Kaalam og kahibalo. And of course pagtabang sa mas maayo na itong kalawasan. Sa mga kaisunan na ito na karoon nga doon ay mga ginapanghambin ng mga balating antimani kanunay nga doon ay kape nga makatabang sa mas maayong kahimsog na ito, no? Kining atong ginatawag nga Clayjil Coffee Mix. Kining Clayjil Coffee Mix is on, doon na ganyan siya yung malunggay and chia seeds plus doon na pa ganyan siya yung dugang mga ingredients nga napamatutan nga daghan kay kitanyag nga kayuhan. Manindutan kayo ning atong Clayjil Coffee Mix. Kaya napuno ka niya sa mga vitamina, minerales, o uban pang mga gikinahanglan nato sa atong lawas para mamahimo kitang himsog. Kapag na ba kayo galang igsuon, nadaghan ka ayo sa itong mga kaigsuonan ang magpanaka or mabalaka or baka na ay, you know, paguna, pagduha-duha kadang magkape, gumikan kay ka ng ang kape, matod pa nila, makahatag, hinuon kini siya og problema ka na to. Imbis makahatag og tabang, makahatag na hinuon kay perwisyo. Gumikan kay matod pa nila, basta magkape kay labi na sa gabi, dili ka hikatulog. Kapag na ba kayo galang igsuon nga kalahian ang ato ang kape, no? Kaling Clayjil Coffee Mix, lahi kini siya sa ubang mga klase sa kape. Kaya imbis dili ka makatulog, mas makahinanok pa hinuon kini siya og taman kanimo. Munang nindutan kayo ng atong coffee, mga higalang igsuon. Tibali ka nunay ha, nga kung ikaw gusto ka nga magkape, dili ka mabalaka nga doon na kay palpitations, doon na kay nervyos, makaangkon ka o ka nang ginatawag na itong hyperacidity. Kay kining atong kape, sama sa kung kanunay nga ginaingon, purong herbal. Why side effects? Why overdose? Ang tuyong tumong, maulamang ang paghatag o mas maayo na itong kahimsog. Kung kung ikaw higalang igsuon, mahiligon ka nga magkape. No? And basig mabalaka ka ha, nga matay magkape ko ani, dili na pong kukatulog, dili na siya mao. Mas matabangan pa kanamo nga makatulog kag hinanok gumikan kay kining atong kape aduna kining mga ingredients, no, mga sangkap nga napamatud-an nga makatabang sa pagpakatulog nimo, kumbaga muscle relaxant and of course makarelax pa sa ato ang tibok kalawasan. Mao nang mas hinanok, mas lami ang imong katulog, mas nindutan ang imong pahulay. No, kung ikaw naka Clayjil Coffee Mix, ayan na sa mga kaisunan nato di karon labi na katong mga mabalaka kay matud pa nila basi kunog dili sila makatulog. Kalahi sa ato ang kape, kay ang kalahian sa atong kape, tungod kay kini, aduna kini siya mga sangkap nga mas makatabang kanimo sa paghatag o mas maayong pagkatulog. Mani ha, nga kanira bang katulog, importante kay kini nga matang sa atong lawas. Kay posible, pinagi lamang sa pagkatulog, mas ma-recharge na ito atong kogalingon. No, murabag ka ng atong mga gadgets ba, nga kinahanglan po nga i-charge kanunay or i-charge usahay. Ilabi na gid kong sigit ang gagamit. Kung ang kanang imong lawas igsuon sa tibok adlaw ni mong samtang mata ka, no, sa tibok adlaw, buhi kay ka, active kay ka, dagang kay ka mga trabaho, dagang kay ka ginahimo, ay nilay kagabi eh, kinanglan yung kag-insaktong pahulay. Kaya basig, ang imong lang lawas mo'y natulog, niya paguman ka ng imong unahuna, kanun na yung katikaw-tikaw, no, mas makahatag na yun ang nagpiligro pagkaugma, kay dili ka makakonsentrate, mawala ang imong hanggana sa imong pagtrabaho, no, dili ka active, and of course, kanang ginatawag na itong sa concentration, mas lesser ang concentration na ito. Delikado kaya na para sa mga drivers sa guban pa na itong mga nagtrabaho. Unang kung gusto ni mo nga makainsakto kag katulog, kaman ni kanunay, adunay kita'y kape nga makatabang sa kahimsog and of course, kada higop, adunay pagtabang sa itong kalawasan. Ang Clayjil Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit na ka na karoon sa mga paborito na itong butika nationwide.
0: Mokagto ang itong programa, ang kahimsog kada higop. Di na itong gisikuta ng mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pagantiman sa atong maayong paglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan. Huwag mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang ang labing binilong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang Kahimsog Kadahigo. Hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee.
2: Handumanan sa akong kagahapon.

0: Nongladig Infinite Radio 94.3 Ipil Zamboanga Sibugay. Connected na ba ta diha sa atong mga kaubanan sa buhat? Maing hapon, maing pagpaminaw. Usa ka maulan nga kahaponon, pagkakusugas ulan gat. Ang uban mga palangga, usa ra gid magkahuna-hunag minyo kun maulan. Kay tugnaw ko na. Paglaro gid mo anang inyo mga desisyonis kinabuhi, ha? May pagpaminaw adlaw Martes, pizza 23. Daning bulan sa Hunyo tuig dusmel 26. Maayong pag-relax-relax karong mga orasa katong ulahing na ni Udto. Wa na gid hinun mo'y sudan diha. Gihurot nas naguna. Una padugay-dugay manggod mo. Nang luod manggukunong lading. Unya wala po ko agpas-agpasa. Lagi nang luod-luod no. Dinas mga partner ng mga banag-asawa, managuyap na ginang luod-luod. Pa-cute-cute, ginagmay ba?
1: Sana.
0: May hapon, may pagpamina, Agusan del Sur, Agusan del Norte. Karong pizza 28 nining bulan sa Hunyo mga palangga. Ang atong blessing and dedication sa Nungleding Infinite Radio 90.1 Butuan City. Ngayon, tag-address niya, kumpletong address. Yung ato mga tipaminaw, mga taga Agusan del Norte, mga taga Butuan, pwede mong mo-visit sa atong station, Nungleding Infinite Radio. Ngayon niya ta, o kumpletong address, blo, aron nga ato sa mapahibaw sa ato mga pinalangga, no? O niya, pagka July 8, 2026, diretso ta sa Ipil Zamboanga Sibugay sa atong blessing and dedication gihapon, ha, diha sa 94.3 Nungleding Infinite Radio. June ang Butuan, July diha ta sa Ipil Zamboanga Sibugay. Hay mga taga Ipil, kita-kits unya tanyo, ha. July 8, 2026 ang ato blessing and dedication diha sa Nungleding Infinite Radio 94.3 Ipil Zamboanga Sibugay. Kita-kits unya ta din, ha. Sa ato mga pinalanggating paminaw, kita-kita ta ninyo. Salamat kayo sa inyong walay puas nga suporta. Unya usbuna ko pagka pizza 28 diha ta sa Nungleding Infinite Radio 90.1 Butuan City. Oy, connected dagaron sa Santo Tomas, Davao del Norte. Salamat kaayo ni Sir Jomlex. Madungog ta karon, connected ta sa 102.9 RDFM Santo Tomas, Davao del Norte. May pagpaminaw mga taga Santo Tomas. Kumusta mo? Salamat kay Sir Jomlex presenta. Thank you kaayo sa imong pag-connect kanunay sa atong Facebook Live, sa atong drama. Salamat kaayo. Unta, mas magdugay pa ang atong partnership. Salamat kaayo sa mga staff diha sa RDFM 102.9 Santo Tomas, Davao del Norte. May pagpaminaw sa ato mga friendship diha sa San Francisco, Agusan del Sur. Kato mga nagpaminaw, 100.1 Nungleding Infinite Radio. O siyempre, Bukidnon, 91.3 Nungleding Infinite Radio, Valencia City, Bukidnon. Ibog Provincias, Bukidnon, maayong hapon, may pagpaminaw. Laing sender, laing sugilanon, karong atong hatagan o pagdagan. Ang siyempre, lapusta diha sa Iligan City, 104.1 Nungleding Radio. Iligan City, 97.9 Nungleding Radio Aurora, 90.3 Nungleding Radio Pagadian City, 107.9 Nungleding Radio Kinapawan City, 99.1 Nungleding Radio Digo City. O siyempre sa itong mga partner FM station, o sa kamasigabong palagpak sa itong mga Infinite Radio Station, live na live ang atong program connected sa takaroon sa Light FM Bukidnon, Light FM Panabo City, RPFM Tagum City, Radio Di Turbo Kibawi Bukidnon, og sa tanan-tanan. Ayaw kalimtin ninyo ang atong panghatag karong si Manaha mga palangga ang tag 5,000. Ato na po nang ipahibaw ninyo kung kinsa na sab mga authorized dealers nga magkaangkon sa tag 5,000 pesos. Muna'y nakalamang kung dealer ka. Muna'y nakalamang kung certified users ka. Muna'y nakalamang kung kanunay kang naminaw sa mga programa sa Nung Lading Radio, Nung Lading Infinite Radio. Kaya di lang kay igo kang maghadungog, di lang kay igo kang magka-purchase sa ato mga products, kundi li magka-avail sab ka sa ato mga promo. At syempre, ang atong tag 5,000, nag-unom gud kabuok, magkadaog anak kada bulan. Kada bulan gina atong gihatag. Kaya kung maswertian po ninyong ato mga tigmo, sukdanan sa kaalam na mga palangga. Unya taman 200,000 na basta matubag lang ninyo automatic ato ginang ihatag dayon ang Nung Lading Infinite Radio Butuan nahimutang ni mga palangga Purok 5 Barangay 14 Limahan New Road Butuan City sa Cebu CFI Community Cooperative Building 4th floor or 3rd floor blo ipalihog ko og confirm dito. Kung third floor ba o dito ba si kaupat? Nalimot ko ato. Dito mo kugikan unta, ha? Karong pizza ba hindi also kita kids na ninyo? O usab pagka pizza also baga taga ipil sa Buanga Sibugay kita kids sabtanin yung tanan nina, ha? Blessing na nato mga palangga atong ididikar nga to sa atong labaw magkagagahom ang butang nga iyang gipiyal nato, no? Kaya lagi wala may butang nga ato niining kalibutana. Walay ato, ato ginang hinumduman ha, piniyalan rata niining kalibutana. Maunang, maugini ating ibutang sa itong huna-huna. Aron dili motorok ang kanang gitawag nila garbo. Kung motorok na gani na ang garbos nung kasing-kasing, diya magsugod nga bugiro na kaita. Diya magsugod nga mapahitas o na kaita. May nga nata, daghan ka kong sakyanan, daghan ka kong... Di mo nato ah. Piniyalan ramantan na ng mga butanga. Usa kapag pamilok, pwedeng kuha o na sa itong labaw magkagagahan. Wala nga itong ididikar ang mga butang na iyang gipiyal na to. Ako nang i-announce sa third floor na ha. Sa may CFI Community Cooperative Building, Purok 5, Barangay 14, Limaha, New Road, Butuan City. Pizza by the Otso, mga palangga. Ato hatagan o pagtagad, laing sugilanon, laing sander, ang ato karong hatagan o kinabuhi. Usa ka babae ni ang atong sender karon. Unsa na po ka ninyo baog sugilanon, nga ingipadangat din sa atong program. Katong mga nagpaminaw nato karon, mga naglamtaw nato sa Facebook, live ta sa Nung Lading Official, live ta, pwede mo magka-follow aron nga kanunay tang mag-uban, kanunay mo makakita sa itong live, o syempre paki-share sa atong Facebook Live. Ato hatagan o pagtagan!
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon. A choose healthy lifestyle. Moka ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaya. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nung Lading Radio Station, o sa tanang Bangabo.

0: Han, nanay, init tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
1: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
0: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo mi sa digestion.
1: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata i-stock per mi sa Clay Gel Coffee Mix.
0: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na punta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita ka nunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds, puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
2: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
3: Ang pingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac eye drops.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clyde stores, long-living radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
1: Sa halawan.

0: Usa ka lalaki nga itong sender nagdasa pangalan nga Earl. Atong sayron karong taon-taon kung taga-asa ang atong sender nga nagdasa pangalan nga Earl. Apag sa dili pa, Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay. Kompleto sa mga sangkap nga magkahatag lamang positibong epekto sa itong lawas. Donate 10 powerful ingredients. Probiotics maayos sa itong digestion. Mindot nga bowel movement. Katong constipated. Nag-antos sa dugay ng panahon. Sige kaon unya ginagmay lang ang itong pagpagawa sa hugaw. Problema kay na siya. Maunang nanginahanglan ta mga palangga o pagkaon sa mga prutas nga taas og fiber o niya inom daghang tubig, sabayi dayon sa Power 10 Probio Capsule. Dako kay katabang ni sa itong lawas. Hinungdan bitaw nga gimaintain yun ni sa kadaghanan kining Power 10 Probio Capsule tungod sa kaepektibo niya. Gawas sa probiotics na ang mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa. O niya rich in vitamin C pag yun. Muna'y giingon mga palangga nga mo invest magaitas mga butang material unsa na lang ka kung kini para sa itong lawas. Ang itong lawas usara yun ni. O niya gipiyal ni sa ginoos matag-usa nato. Kailang giingon nga ayaw abusari ang imong kaugalingon kay templo ni sa Ginoo. O niya matod pa si bisan kinsa ang muabusar ni ini, ayaw ka mo, anasayod ba ka mo ang inyong lawas templo sa Dios? O si kinsa ang muguba ni ini, o kinsa ang mulaglag ni ini, pagalaglagon sa. Maunang atong atimanon, panggao na to. Kita ramasab ang makabenefits kung ang atong lawas, kondisyon, matabangan tas, mga balatian. Likay lang yun sa mga bawal. Kung niya sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, 30 minutes sa dili ka pa mong kaon. Taas imong sugar, magkatabang siya sa pag-normal, ngadto sa pagbaba, ngadto sa normal sa imong sugar level. Kung high blood ka, magkatabang sa pag-normal sa imong BP. Sa paghilis usab sa mga tumor cyst bukol-bukol sa lawas. Kung niya ang Power 10 Probio Capsule, bugtong kapsula nga mohinlo mo pa kondisyon sa tanang organ sa itong lawas. Ang atong kidney, hinluan, ang atong colon, paggawas sa mga toxins sa itong lawas, pakondisyonon ang atong atay, kuhaon ang mga barabaras itong kaugatan at maayo ang pagdaloy sa itong dugo. Unyap taas pagyong kag antioxidant kining maong kapsula. Maunang sa atong pag-maintain mga palangga, makatabang sab sa itong lawas aron mahimong fresh, mahimong blooming, maunang maintain sa Power 10 Probio Capsule. Naas mga butika available sa Shopee, sa TikTok, o sa atong online store www.claygel.store. Inubanan sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Nagkapi ka na nanambal pagin ka kung gusto kag lamian nga coffee nga siguradong matagbaw ka, din hinata. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Ang nakanindot manggod niya, kay pwede nin mo siyang timplahon kaduha. Ako mag-coffee ko kaduha on ako. Kay buntang mag-coffee ko, pagkahapon mag-coffee, unang usak ka sa si kaduha on ako. Pero gusto mo ispiso gud kaayo, na mas matagbaw gud mo, utawa ng usak ka sa si mga palangga. Unya katong dako nga tasa. Aron nga dugay ni mong inom-inom sa tong Clay Gel Coffee Mix, unya kay healthy coffee man siya, walay problema. Muna'y giingon nga natagbaw ka na tungod sa kalami niya, na ayo pagyud ka tungod kay healthy coffee siya, dunay mga sangkap nga makahatag lamang positibong epekto sa tong lawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, naas sa mga butika, parmasya, palita. Pwede sa mong mag-PM sa itong official Facebook page, ha? Ay naman sa Jassy Vitamin C Plus Zinc. Di mo katulog panahon sa kagabihon. Kapoy ang inyong lawas. Mag-Jassy na everyday. Ang Jassy Capsule, As in makapanindot tulog ni mo, sulay ganyag inom, humagpamahaw, humagpamahaw, humagpanihapon. Pwede sa mi humagpamahaw dahil ninyong duty bisos trabaho. Aro dili mo kapuyon, dili madrain kaayo ang inyong lawas, labi na ni ato mga pakusog yun ang trabaho. Inomos Jassy Capsule. O inig uli ninyo, pwede sa mong mo inom human panihapon aron nindot ang inyong tulog. Ganang inigmatan ninyo as in, nindot ang inyong mood, kondisyon inyong paminsar, mas makadisyon mo ginsakto, o niya dili mo dali taptag balatian. Jassy Vitamin C Plus Zinc, mga padre de pamilya diha, hagos trabaho, mag Jassy Capsule ka na. Kung pambitamina lang ito, pampakondisyon lang ba? Okay na kaining Jassy Capsule. Pero kung doon na ka na igibati sa lawas, abagi na yun. Power 10 Probiotic Capsule, ug kun mag-coffee ka, ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Anong lading essential oil ayaw kalimti ha, katong hilig magpahilot, magpamassage, doon ay mga panakit sa lawas, mga skin diseases, skin allergies, haplasin ninyo. Anong lading essential oil lang, indot mangod ang haplas, halang-halang, bugnaw-bugnaw, nga siguradong ma-feel ninyo ang kanindot. Gawas nga epektibo, humutsab nga haplas. Mo nang maintain nung lading essential oil. Duha ka variant na siya na inung lading essential oil nga lagundi na apoy katong nung lading essential oil nga peppermint. Kamoy mahibaw, mamili ana mga palangka. O niya ang partner niya nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Kabuhiunon ka magbiyahe, magpanlipong ka, hid-hid ka lagamay, ana, walang kalipong, walang kabuhi, marilax pang imo pamati. Ingon man usab, ang atong Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw, patuloy inyong mata kung medyo halang-halang, aniya, kanunay mong nag-gadget, aron maproteksyon na ni, aron dili mulala, Viscomac eye drops. Ilabi na ko na atas sa field kanunay, di malikayan, abog. Pollution sa palibot, sobrang init, mao nang nanginahanglan tag Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. O syempre ang clay gel soap, clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening, bugas bugas talumtom alap up. Sabuna o nindot kay duhak simana gikan sa paggamit, kita gini mong kausaban, mudan ag muhamis kagyod. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Kawan ng Growmate multivitamin syrup for kids, batang bibo, batang ganado, batang utugan, basta magka-Growmate ang inyong magkabataan. Bata gahi kay pasabtons klase, bata nga pugsunon og kaon, tagdugay matulog, i-Growmate multivitamins dako kay katabang nila. Katubi itong mga bata nga gagmayon, i-Growmate na ninyo. Tingala na lang ka nga dali kaayo mutubo ang inyong mga kabataan. Kanilang Growmate multivitamins. O niya magkapabright, brain enhancer niya, magkapabright sa inyong mga kabataan, healthy si baby dili sakitin, o niya nindot ang ilang tulog. Growmate 1 to 12 years old, Growmate multivitamins. Ato hatagan o pagtagad laing sugilanon nga puno sa pagtulunan, ang atong hatagag kinabuhi usa ka lalaki, Sir Earl ni mga pinalangkad ting paminaw. Atong sayro na baw sugilanon. Pakusgi ang inyong mga monitor aron tin-aw klaro ang inyong pagpaminaw.
1: Handumanon sa

Dear Nong Lading, maayong adlaw kanimo idol ug sa mga tigpaminaw nining handumanan sa kagahapon. Nong Lading, hangtod karon nagpabiling ulat dinhisang kasing-kasing ay mga panghitabo. Pero lagi, dili man pwede nga magpabilin kanunay ug atong bation ang mga kasakit, magpaapikto ta ug kay unfair para sa kinabuhi, para sa kaugalingon, ilabi na kung dunay mga nakaasa nato. Nung laning tawagal ko sa pangalan ng Earl, tagakabasalan sa Buanga, Sibugay. Pusog imong program din eh. Gani, ako mga silingan, naminaw sab sa imong program. Nung lading araw nga inisabtan ang kinatibukan sa kusugilanon, isaysay na ko kinikikan sa sinudanan.

0: negeri pelayanan putera ya.
1: Earl! Earl!
0: Pa? Ganyara kami tawag?
1: Usa ko ka. Sige, lantaw rin mo silpon, ha?
0: Oo. Pasensya na pa.
1: Ganihar ko ng utana ni mo. Mukuyog ka man ako dito sa bukid. Iwa ko'y katimbang.
0: Oo pa. Mukuyog ko ni mo.
1: Tarunga ganaibong style, ha? Wala ko kita nga nag-ukab-ukab ka na ibong notebook na na. Nagsigi ka na lang lantaw na ibong silpon. Mas may pag ilabay na na ni mo.
0: Ayaw po pa eh.
1: Oh, mawala hinungdan. Di ka na maminaw. Isang atubang ana.
0: Okay pa.
1: Mawala na eh, hinungdan nga. Wa ka na smayong unahuna. Andama itong atubang gamit. Kaya butong nga sa usbukin.
0: Sige pa. Dao, tinungkali mong cellphone da. Ako ni nga. I-meet up son si Mana. Makatigom ko gamay kwarta. Kung tigom mo ni kong allowance, nga ihatag lang mama. Tugmapon, i-save na kong so good. I-meet up na ko ni akong textmate. Basta, ang maggamit, ako na iandam. Okay, suko na sabtos papa na ako.

Nula din gikan gid pag-uso sa cellphone. Nakapalit dayon ko. Tungod lagi kay kun doon ako'y gustong butang, ako may ginang trabahoan. Tiguman, aron makapalit lang ko. Mao lagi. Supak yun ta ako maginikanan kay atun pa nila na alik na ko sa cellphone. Nung lading, na akong textmate, tagabuog sa Buanga, Cebu kay. Susama na ko sa dyante. Moto nga, tigum-tigum ko. Kaya di mo sa pwede nga, igulin mong kitaon. Dapat nga malibre sa mimo. Mo pa kanon. Moto nga wako magsaba nilang mama at papa. Isakay kong bus. Padulong sas, buog sa Buanga, Cebu kay. Di kan sa mas kabasalan. Di na makaingon nga layo. Aron lang, mamit na ako ang babae na akong ka-textmate.

May gani kay. Gitingob nilang mamagatan ko allowance. Saksi managid. Muna kong gamiton din eh. Nagkuhan nagpliti. Mubudget sa buwanin. Mita mi kananan nga. Ma-afford na ako. First time na ko nga. Mag-meet up. Second six mate. Unta. Susama siyang tingog. Ang iyong personal nga naong ako makita karon. Nako na siya at bang sa may pharmacy. Mauling yung pharmacy. Siya ka na? Grace, ikaw. Kung unsa kanindot yung tingog cellphone, basta, ako nagtuon.

0: Grace, sa wakas, nagkita na kitang dawa.
1: Yes. Anong natakabuhan nga? Nag-text na, di ba?
0: Yes.
1: Nag-absent ka?
0: Oh, ikaw.
1: Nag-absent sa... Mo may schedule ng imong gihatag. Ngumuan ka din ni.
0: Abi ni mo. Ang imong tingog lang kanunay gina-imagine ako patagbi eh.
1: Oh.
0: Tinuod ka na. Pero... daw... wala'y... kausaban ang naasa kong imahinasyon.
1: Earl...
0: kung unsang nasa kong nahuna, deng nadunggan ako yung mong nindot na tingog. Mausabang yung kagwapa, Grace.
1: Mauwaw mo sa buwan na oy. Gwapa, gwapa, good. Ikaw sab, gwapo.
0: Salamat.
1: Mo, laag pa man ka ta.
0: Wait na. Karon palang daan. Isulti ko na nimo.
1: Ang unsa?
0: Diba? Kung magkita ta, duwato nimo kong gugma.
1: Earl?
0: I love you, Grace. Bahala na. Bahala mo ingon ka nga. Di ko makawalat. Basta wala kausaban akong pagbati niyo. Labi nang nakita na tika karon.
1: Sige. Okay man, sab. Kung unsa sab akong gina-imagining mo, maon man sab ako nakita karon. Kita na. Gikakos mong gugdayan ko niyo mo.
0: Salamat, Grace. Magkalaom ka. Bigliti ka pa sakitan.

Huwag pa tayo sa pag-eskwela. Walay kalibutan akong parents nga. Muitias ko. Aron lang magkita ang inyo ha. Nung lading, layo ang ilang lugar. Naalas sa buo, kay dito sa miskwila, senior high, sing iyaan. Pero taga dito siya dapit sa Del Norte, Zamboanga Del Norte. Nung lading, mayundagan sa mga relasyon, mas nagka-close pa, kada simana na ginamakita.

0: Bila banyak tu bantung oleh buah anak. Dito ko sa sekolahan. Karuna ito nang absent. Pero wala absent. Sa atong pagkasayon. Kikanuna nang buah ito sa sekolahan. Sporting pa kaya na.
1: Ikaw di ay mo istorya nga to.
0: Gahi na kinag-uno na bata.
1: Ay nalangkog. Hakita pa, kailain raba kong makasugog yaw-yaw. Asag din na. Sakto na malas pangidaron. Basta kay naning kamuta para niya.
0: Ay, ambot. Kung istoryahan, daw di maminaw. Kailangan ka nun na silpon.
1: Basik na kauyap na.
0: Oh. Maminyo yung ahat. Wa para mamahubag iskwila. Mas may pag-imong tambaga na.
1: Ay, baka stress ka noon ay huwag mapili sa mga baguang.
0: Ambot yung bata ah. Muna makauli ito. Istoryahan ko ito.

0: Sige na, arin sa'yo pa ka makauli.
1: Wala kay kauban dinili ba?
0: Okay lang lagi ko. Og mapuhunan na masabta silang auntie og uncle. Pauli na.
1: Pwede sa kadlaon na lang kong pauli.
0: Kadlaon? Dayon? Asa ka matog?
1: Dini. Wala imong iyan, di ba?
0: Oh, Earl.
1: Gusto ko nga may experience. Nga matog ng tupad ka.
0: Oh. Uy, Earl ha?
1: Grace.
0: Earl, wait muna. Ikaw ha? Anibit o tadayon si Auntie Karon?
1: Oh, ugma pa di ba?
0: Wait, una. Masakpan to din eh.
1: Oh.
0: Earl, wait ko una.

Nong Leding, unang higayon niya na itabo ng mundoha dito mismo sa panimay sa iyang iyan. Wala mo mapugni mga mong matagosa. Bisa nun ta, may sabutan na mo nga sa panamo himoon ka ng mga butanga. Kung musod na mi sa natads kami niyon. Pero nahimong pakyas ang maong niya, pagigsaad mo patagosa. Noon, amo mang gimahal ang sagosa. Mas nahimong milaong pang among panihigmay. Deng nahitabo to na mundo ha. Nung lading, mas excited pa, mas inspired, mas midako pa nga mong panigmay doha, kaoban si Grace. O kunya,

0: ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo está?
1: Okay naman. Biyawa po ni mo, marag. Ang pa'y pamilkita na to. Maya mong kikag na akong god.
0: Lang-alang. Nakita, tika. Nakanto ko buong. Uyo ko sa kong uyuan. Kaya nakichicks dito na eh.
1: Ay, sabasaba. Basig mo abutin lang mama. Bawal para magir.
0: Kuya ni mo eh. Kuwapa ang kita yung chicks. Siguro, apil itong paso-paso ba?
1: Sa una ko no. Nakasulay ko na siya.
0: Niga, doon lagi ko ba? Basin ba ya? Kung magminyo kag sa'yo, bata para ba ka?
1: Puhon na eh. Kung magkaman ikis ko ilang magkatrabaho, huwag po ko anong huna-huna ah.
0: Pero, basin, mahinay ka ni mo. Mabuntis.
1: Bye.
0: Okay, kasagalan mo. Basta ikalimot, ha? Kinahanglan kontrol yun. Hindi mapungan. Munigingon nga, pinusta na yun. Ano nga, safety ba?
1: Huwag ko may bawa na.
0: Munay, nakaliso din ha. Huwag kay kasayuran ni mayon anak. Masipiat ka. Impas yun. Kuyong tas sa eskwela na. Ganun na rin ka absent. Pangita ka ni ma'am dito.

0: sa tsumanan lang ko mo. At to sa ilang grace kay apiki pagkikukaroon na. Dagang pagkikbayaroon ng dinis eskulahan. Hindi naghatag na si mama. Nagasto na ako. Matrabaho lang na. Oh! Grace?
1: Busy ka?
0: Nabot ka din sa eskulahan? Kisi ka o banin mo ah?
1: Ako lang. Kadumduman ko din eh.
0: Oh, dali! Ngunit may nika. Gimingaw ka ba na ako? Next week ka rin magkakita. Wala ko'y budget nga. Moto ni mo. Salamat kami ani ka karon.
1: Nate problema ito ha.
0: Problema?
1: Muntis ko.
0: Unsa?
1: Wala ko tumahay sa kambinuan. Huwag nga kong na kabalakan basing may boss silang ante. Pahuwaon ko nila. Nagbungatan na natong gihimo. Unsaon man nato ni, ha? Unsaon nato ni Earl? Nahadlok na ko. At alam maipakuha ni, ha?
0: Ayaw! Ayaw!
1: Paunsa na ako na to ni unsaon na to?
0: Dili pwede. Mas mulala. Mas mula ko ang tungsa. Paminaw. Ato ang anak na. Dili pwede nga. Atong pasipadan ka na.
1: Dili na ko kayo. Dili ko andam.
0: Ayaw ko bala ka. Ako'y bahala.
1: Ang saunin mo?
0: Pananggit ni auntie ni mo. Bisanog. Mangita lang mo natag boarding house din sa kabasalan. Pangita auntie ka. Rundin ka na magstay.
1: Earl!
0: Sige na. Kung may mo, mundang lang na kong iskwela. Aron makafocus kong trabaho. Tapos, para sa mga galas doon, ilabi na puhon sa iyong pagpanganak.
1: Salamat, Earl. Sige, mananghin ko ni ante. Pero dili ko masulti niya sa hinungdan.
0: Sige, kuyugan lang di ka. Sige.

Nung lading, nabuntis si Grace. Kalit tayo. Wala sa mong plano. Ngamusod na ninyo mga butanga. Ang kanag minuha. Pero nana, ilit na pwede pa nga. Among ibalik or among pasipadan ang bata na nasod siyang taguangkan. Mautong giingnan ko sa'yo na dilima balaka. Ako'y mangitag paagi. Nung naling ikan sa buo, may undang sa eskwela, may hawa sa sinian. Huwag nga bang may boarding house kapasalan? Uy, kabasa, uy, kalibutan ako mga ginikanan. Sa disisyon ako. Wasa may bao na may undang.

0: Hoy Earl! Huwag ka mag-uniform ko. Asan ka?
1: Bay, kasi na kay nailihan din yung mudawat o trabahante.
0: Nung sakot ka wala mag... Huwag ito! Pagkaam ka lang ay bag ni mo. Ang trabaho man ka. Wapagay ka mahumag-eskwila gani.
1: Inahanglan kayo kong trabaho karon. Ugiyak saba ni bisan kinsa. Tinga kong uyab nga taga-buog. Mabdos.
0: Oh. Buntis?
1: Oo, bay.
0: Daan ko ba? Wa din mo kontrolar eh.
1: Dili pong kabahunin ang mga butang agot.
0: Mga nakalisori ha tayong. Magatuan ka buong.
1: Naadin niya sa to ha. Sa kabasalan. Nag-abang ko boarding house. Tuwa siya nga to.
0: Oh. Mawani mo eh. Uy, kalibutan niyong ginikaan na nani.
1: Wala, bay. Tabangin ko ba ibig kung saan ang trabaho. Aro lang mabuhi na ako sila. Magkaanak na ko. Bayro nun daan sa boarding house. Konsumo pa namo.
0: Mga nikaliso lagi, pastilano eh. Tiksmit-tiksmit ni mo. Mugod ay hinungdan. Hala, sige. Pangitaan di ka. Tabangan di ka pangitang trabaho.
1: Salamat kayo, bay.

0: Bay, bay, pasitib.
1: Sibot pa sabot ni mo.
0: May sugo to. Padaghang masakinan din is to ah. Dawa si Trabante, pero gusto tayo driver. Tingnan ako, basing matrain ka. Sa kung sala yung trabaho.
1: Bay, salamat sa tabang ha.
0: May problema na eh, pero panahon na. Tingnan kang tabang. Tabangan, di ka.
1: Basta. Pupun-pun. Magkabaho yaro niya kunimo. Magkabahos niya kunimo.
0: Eh, di ko na una na, boss. Magsabot na daan. Ayoko pa kaulawi ha. Kay, stikturo mo na sila.
1: Oo, bay. Nikamot ko sa trabaho. Hugusbon ko. Salamat kayo.

Kamahal na Diyos palaliton karong panahon na. Huwag mapili na mato kaglamasan, isdaan, karnihan. Mahal pag yung plite, munang kinahanglan yung mag-budget. Ay, ato na lang kusunahan mangitag motor kasak. Oh! Dong Earl? Diyos ko! Babaeng kaubag na kong tiyan? Ako atoon!

0: Dong Ern.
1: Ma? Jose, ba't pasapot ni Ine? Auntie, maay hapon. Kinsa ka?
2: Ma, si Grace. Ako nginigog, ma.
1: Gano'n da kong imuntian? Mabdos ka?
3: Yes, auntie. Diyos ko, ka mga bata pa ninyo. Nakapamabdos ka, Earl?
2: Sorry, ma. Pero rili pwede na kong taliktan si Grace. Ikahikog maimindo, ha?
1: Maode ay. Huwag ka na iklaro si mong klase. Ay, ka mga bata pa ninyo in town. Kaya na ba ninyo, ha? Ha?

Nula din nga. Naluoy na lang si Mama na kung naglantaw. Tungod kay... wala na magiging plano pa nga. Mukda yun sa pag-eskwela. Kaya lagi ako mangiuna. Kamu trabaho ko para nilang Grace. Kung saka umabot ng mga anak. Nung laging nagkadindiin ko trabaho. Para lang makatigong gamay. Para puhon siyang papanganak. Nung laging dito na yun, nahimong mas nibugat pa na kong responsibilidad. Diyan nang anak si Grace. Nung laging dili niya'y dali ang gasto. E dili man niya kaya nga mga anak normal. Inahanglan nga ICS. Nung laging walang-wala ko. Na ako'y natigong pero igo lang. Nung laging kinahanglan mo daw na ko sa hospital. Pero mas CS na. Nga akong hinigugma. Gumika lagi kay dilipay ko kong kwarta. Miyento ko sa kong amo sa akong gitrabahoan mismo. Huwag mo imitabang na ako para makabayad ko sa hospital.

0: Selamat, Lord. Grace. Gigutom ka na ba? Nani pagkaon?
1: Si baby, dili pa mo undang kong kilak. Baby. Didi una din ni mama, oh. Baby, dili na magkilak ka.
0: Dultubangin ko. Nung makaya na kunin akong responsibilidad sa kong anak. Huwag nga ito ni Grace.
1: Dili na magkilak lagi. Nagkadidi naman ka, oh. Baby.
0: Himuon ko ang tanan para ninyo. Baby. Ay, nagkilak. Dili na magkilak, baby. I love you, anak. Di na magkila ka, naman si Papa din eh.
1: Lisapot ka din maayo. Wala pamugod kay Kuy Gatas, Earl.
0: Higo pa nanig sa baho. Aro nga. Muda ka na yung Gatas. Luhi ka itong anak ko. Oh.

0: Oo, kumusta na, Earl? Ganag naman si Mrs. Nimo.
1: Oo, sir. Salamat kasi inyong support, sir. Sa inyong tabang nako.
0: Wala problema ka na. Kuhaan lang akong tag sa kalibo si Musweldo or di ka madakan.
1: Salamat kayo, sir. Kung wala pa mo, ambot ko na asa ko. Ambot ko na asa ko mangita o kwarta. Aro lang maluwas ang eh, kung asawa o akong anak.
0: Walang ingon nga gituyos Ginoo nga mani kasablin eh.
1: Oo, sir. Sir, paningkamutan ako nga. Dili mo mapulaan ako din eh. Mutrabaho ko kutub sa kumahimo. O kung sa inyong yung isugo na ko, sir, andam kumutahon niya na. Andam na ko ng tumanon tanan.
0: Sige. Ayun na nagunauna. Congratulations. Amahan ka na.
1: Thank you, sir.
0: Oh. Nakita na ni mo ang driver. Hindi mo biyahe mo karon.
1: Sige, sir. Mauto na ko, sir.
0: Kaluwin ta. Batanon pag-ayo na himo amahan. Pero, yung gipili. Nga magkapamilya na siya. Ah, kusta? Mabalik ko sunswa eh.

0: maura ni, ha? Unsaon na ito pagbayad, ani? Tanawa good, oh. Lago kining imong anak. Uwag kita sukat kapalit o bago, anak. Sige lang kong pangukay. Unya ako, naasap ko yung mga kinahanglan. Wala ka na bilaing katrabahuan, ha?
1: Kapila man ti kaing na. More na akong sweldo. Dili pwede mo demand ko. Wala ko makahuman ng eskwela.
0: Dayon, singkahan ko ni mo?
1: Dili na singka. Aron ka lang makasabot.
0: Wa na ko makasabot, ani.
1: Grace po, di ba? Di sa ito mag-away.
0: Nga naman, gusto niyo maghilom na lang ko? Mugikan kag buntag. Mapauli kagabi eh. Maulang niyo mong irinit, ha?
1: Grabe ka naman, sab.
0: Kasi grabe. Gisulti lang ako ni mo. Tinuod na. Dili na lang kami halos mukaon din eh. Magtagad na lang ka rin, may kundunay mo invite? Ano makasave tag bugas? Siguro wala yung babae nga. Dili, muri ako sama sa ko ah. Konsakto lang.
1: Ayaw ko bala ka lagi. Mangita akong trabaho nga nindot.
0: Ayaw ko tub lang sa istorya. Trabaho ah.
1: Grace.
0: Ay, kugunit-gunit eh.
1: Wala na lang ba tayo? Banding, wala na naman tayo kalipay. Kanun lang kang baso na ako. Tanawag ko puno sa'o. Bisag piso, way nabili na ako. Naalimutanan. Una-unaan, doon na tayo utang. Munang, mora na, ako marimit ni mo.
0: Hindi na tayo magdagang istorya pa. Ikaw pag-atang sa bata, ha? Basig mo mata na karon. Niya ka na.
1: Grace! Grace, asa ka naman, Sam! Grace! Kanunay na lang. Di masabtan. Kanunay suko. Uy, kalipay. Kalagot.

0: Pagpapaita rin kayong tangoy. Samasap ko mangita o trabaho. Pero hindi na masuko siya.
1: Anak!
0: Oh. Pa?
1: Oh. Kumusta ka naman? Naniwang ka na?
0: Huwag kira pa, hagulas trabaho.
1: Anak! Oh.
0: Kung saan ni pa?
1: Ay... Ay, gamayang abots gumahan. Ganan ni mo.
0: Pa, ayun na lang. Ninyo ni mama.
1: Ay, labi ko na una, ha. Primuha na.
0: Salamat, ni pa. Salamat nga. Nag-una-una, yapon mo na ako.
1: Sabot ko ni mo. Huwag ka pa'y alamag sa panginabuhi. Ayaw ka pala ka. Naarag yapon mo ni mama ni mo. Sige na, kay ako'y palito sa merkano. Ibadget na dito sa kong apo. Upar ni mo mga palito nun, ha?
0: Salamat, mag-usap pa.
1: Sige.
0: Mira, tapig yung kamay sa papa. Ilain lang na ako, ni. Pagbilin ko kamay. Pag i-priority na ko ni sa mga anak. Basta, mamulit ko tiwas.

0: Dagan akong napalit. Nga, grocery. Nagpalit po kong bugas. Malipay na siguro si Grace, honey. Grace?
1: Naabot ka na di ay?
0: Ganun nakailis ka? Pugot sana yung bag.
1: Earl, dili pwedeng pasagdan lang di ka?
0: Sibot pa sabot ni mo.
1: Nangita akong trabaho.
0: Huwag.
1: Agdalon ako ang bata.
0: Usa? Grace, imo ipalayo ang bata na ako?
1: Dili kaya ni mo. Dawata lang ko ng kamatuoran. Nga dili kaya ni mo. Huwag sa pagkakaroon na taga na itong kagawasan ng atong kaugalingon.
0: Makigbuwag ka, ha?
1: Basta, mapalayoon na ako. Mabalik ko sa Moas, sa Buanga del Norte. Okay, bilhin ako ang bata. Na ako'y mga panginahanglan. O doon ako'y promise nilang mama.
0: Pero, ato na ninggi sa butang tanan.
1: Dili ka makapuguna ako.
2: Ma, naana ako mga toys akong gibutan sa bag. Pa, kaya ka na mo, pa.
0: Anak,
1: dili una mo kuyog si papa ni mo. Dini lang siya.
2: Dili ka mo kuyog na mo, pa. Pa!
1: Anak,
0: Chris, tin mo pwede mo hangyo. Tayo lang tayon. Tinilang mo. Wala man mo magutmi, di ba?
1: Wala, pero doon ako'y mga kinanglan sa buo kung saan sa akong paminiyawagin kung makahatag nila bisan kamay. Munang sa pagkakaroon, pasag ni mi. Tala na, anak.
0: Grace!
2: Bye-bye, Papa!
1: Ato na, mi.
0: Grace! Grace! Bilakorigit sila. Diyos ko. Anak! Anak!

0: Buat muka pula ke buat. Iko lah buat tumik ulik segera sila. Mau balik ke tu? Babu tahu mau balik.
1: Taruh ingin-ingin. Ya. Kita sek balik nak kok. Kun. Maka kita nak sek main terbau. Mahay ko. Kinangisood ko na yung mga butangan na sayo-sayo pa. May napaka-chance nga. Magkauban ako sila pagbalik. Gusto ko makita ang bata nga. Magtubo sa kong kiliran. Pero niliigo ako magpaningkamot para nila. Sakit kayo. Wala man siya makikbuhag. Pero sa iyong pagpalayong daan, klaro na. Hindi sila magpakita na ako.
0: Nagkamot ng sabka. Pakita bunin mo nila. Nga makaya sa mimo, bisag wala sila. Kiba ako, kabahin sa bata. May mong kikakulan. Kaya kahit palapi, kuraon na na. Tuhan yung gumayawa na. Sige na itong tiwason. Dagkada kayo itong nainom mo. Oh, last na niya. Kumanani, mubatsi na ka ha?

0: kayo kay Sigunaho na ana. Sila na may mipalayo ni mo. Wa man ni mo palayasa o pauli ah. Gani gihimo ni mo tanan. Mas paay pa siguro o padayon ka lang sa pag-eskwela.
1: Maayo ka, ma.
0: Mas maayo. Pila ka tuig ka nang niundang. Makaya pa man sab siguro ni mo.
1: Kaya pa man. Nagunaunan ako sa bata.
0: Di sabto pasagdan sa inahan. Inahan ko siya. Pastas pagkakaroon, unahang unang imong kaugalingon.

Nolading, ipadayon ko sa eskwela. Pasalamat ko suporta sa mga ginikanan. Nabisan pa man sa akong failure. Nakagyapon sila na may support. Nolading, siguro napulaan siya. Siguro wala man siguro nihamugaway diritso. Ilibinas ba kong ipon? Nolading, kanagabi igaw na muna ko akong anak. Mauto, ipadayon ko. Eskwela ko, kisuportaran ko nila. Huwag ko niya.

0: Salamat, Kennedy, ha? Butaan na, gini mo eh. Di ka maghayon mo ang bisita niya sa mga ba?
1: Okay lang, kuya, oy. Kay bomen ko, mga kiniimong pangayon, kung magkita ta, perfume kit na. Munang daghan ka na kaay perfume sa inyo, ha?
0: Buwalam ko yung madali, good. Salamat, Kennedy, ha? Kalusan ko balik ang Cebu.
1: Next month pa siguro, kuya. Lingaw-lingaw noon ako din eh. Kay basin po, hon. Makatrabaho na ko. Di na ko maka-visit din eh.
0: Mas bayo, hino. Uy! Kaniha na ka niya? Bayol?
2: Taw-taw na, bay. Amo kay story agad.
0: Ah, uy! Ako igagaw niya eh. Si Day Carol. Taga Cebu. Dalaan ko niya pasalubong.
2: Oo. Hi.
1: Hello. Ikaw ang yung giingon nga suod niyang higala?
2: Oh, nagan mo ni siya suod.
0: Pero ikaw may akong pinakasuod.
1: Maalik eh. Gituha manggad niya ang pangayon akong perfume. Kaimuha ko niyo sa.
2: Mo ba?
0: Okay. Apilan, nanti ka. Pero nga, napukay imong ma spray-spray ba? Oh, imuhan eh.
2: Salamat kayo ni Mama.
1: Ayun na pag, Ma'am, uy. Carol na lang.
2: Oh.
0: Kanungo ka, Carol na lang ko, no. Nagmaistra siya kay magmamam ka. Ha. Oh, ni Carol. Sumay pa siguro, manuot ang sumay kay ngaon sa ta, ay haka mo na kao.
1: Pwede na, Sam.
0: Oh, try. Mangaon sa tandaan, ha?
2: Oh, iigulong tako na ipangutanan ni mo.
0: Ha, unyan na na. Mga kursata din eh. Dungan sa kong igagaw.

0: Kailangan ni Bay.
1: Oh, mag-umlik ang cellphone. Duta ni mo cellphone.
0: Kailangan na?
1: Chris?
0: Kasalam rin. Amerikano, no? Dako kong tao. May... Iyang... Nahimong bana, oh. Mga mo na, oh. Kung kauba niyo, sa picture.
1: Minyo na siya.
0: Oh, wala yung bata na sa kilid.
1: Oo, nag-sleep plano. Balikon ko nila.
0: Kita mo na ako niya. Ito akong gisib.
1: Buwa na sila yung planong mabalik na ako.
0: Hindi na ako naunawi. Dugay na masag to.
1: Dugay na ako, anak. Katugihin mo man ako ni Grace. Sakit.

Nolading, sakitan ko naglantaw nga. Gikasal na si Grace. Nakita pa gid akong anak. Dako na. Nolading, ingon ato kasayon ko nga gibiyaan nila. Naghandong punta ko nga mubalik sila nako. Pero wala na. Nolading, pasalamat na sa pus mga tao palibot nako. Kamoy dagdasig, nadili magpalabi. Oh, siguro mga usag si mana to nga. Wala ko ganahi o katubang ang tao. Wako'y lakaw-lakaw, nara ko nagmukmuk sa kwarto. Pero kanulay silang mama naga. Padasig na ko ang padayong sa mag-eskwela. Mauto nga. Eskwela ko. Pila kabuwan tuig. Nakahuman ko nung lading. Isan pa man sa dagang mga pagsuway, sa kalisod, kaapiki, sa panginabuhi. Nung lading, emosyonal ko din ang nipaso na ko. Kunang-una lang ko sa kong mga kaagis kinabuhi.

0: Congratulations, vei. Humma ligud ka?
1: Naumanda ginadugay.
0: Congratulations, Long. Earl. Humma ligud ka?
1: Salamat sa sporting niyo, pa.
2: Congratulations, anak. Moragid niya mong mga damgo nga magkahuman ka aron doon nasa kay maing trabaho.
1: Salamat sa inyong support, ma. Kung nilitungod ninyo yung pili ko magkahuman.
0: May. Oh, nairigalo.
1: Isa ni Gigan.
0: Ilain pa ba? Kung agaw, may na magtrabaho ni Carlos Sibo. Oh.
1: Sure ka?
0: Oo! Wala, nasupir bago. Tigalo niya ni mo. Kung ako pa ni mo.
3: Wala to, Uyab. Kato na lang untay mo, ha?
1: Di ko sugto na to, bay. Taas to standard, klantaw na ko.
0: Kasi ta standard na nakahuman mo yung sila. Kasi ta standard, kabaw ko si Gagaw. Saman, akong suknao na niya?
1: Ha?
0: Suman.
1: Ikaw bahala. Bye.
0: Oh, duwata. Lantaw ko sa nang regalo ni mo, ha?

0: Hindi ka tapos sa bagay. Sab ko. Isanugdangan ko kaagi. Mangita na ko katrabahoan nga. Permanent. Wala ko'y stable nga income. Pauli ni ko, bay. Sultian ako sila.
1: Panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry, o moringa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10. Power 10. Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Power 10. Power 10. Pro Bio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na makatabang pa.
3: Mary Jean Auman.
4: Pag-asa ka, ma'am.
3: Nagakwalas. Purok tres.
4: O sa malayang gipalit, ma'am?
3: Kung ano ang akong gipalit, kaning Coffee Mix o kaning Power 10. Mm. Kaya maumang yun nilindot nga mga produkto nga ginagamit na mo.
4: Kamutan na nagagamit?
3: Oo, kamitan na.
4: O sa may nakaagnoy ninyo, ma'am, ganong may gamit ka mo, anin nga nasampit yung mga produkto?
3: Akong ba na, sir, may nasya si sa likod, then nagagamintin siya aning coffee mix o kaning capsule. Kaluyan sa Ginoo, himbuto yun siya.
4: O sa nga capsule, ma'am?
3: Power 10. O kanipong coffee mix na kape. May ginaadlaw niyang giinainom. Kaluyan sa Ginoo, sir, himbuto yung sis dire din. Ako pong ugangan, sir, kanang bali upirahanan unta siya ang hitabo. Nagmintin niya po na Power 10. Kaluyan sa Ginoo, nakalibang ragyod siya. Wala na namo ipadayo upira. Ako kayo pasalamat sa aning produkto. Pasalamat yung gusto nga makakuan yun siya sa mga normal nga mga ato ang makalibang matag-adlaw.
4: Sa may mong panawagan, ma'am, gato na sa atong nga mga kaigsunan nga naminaw karon.
3: Kung gusto sila mo, sulay lang good sila aning nga produkto sa lungla din. Nindot kaayo ni nga produkto, sulayan lang nila. Pero dili yun sila magmahay aning nga produkto.
1: Power 10. Power 10. Pro Bio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
5: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
6: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i. Termika Healthy.
7: Jossi Vitamin C. Aspartate Plus Zinc Capsule.
8: Maria Tangayan. Taga Ginayuran, Valencia City.
9: Unsa imong gigamit sa mga produkto ni Nung Lading?
8: Kaning Power 10 Capsule o Jossi then Clay Gel Coffee Mix. Makalagsik mong gusto akong lawas. Sir, niya mawala man akong mga panakit sa kong lawas.
9: Dugay na ka naggamit ni ma'am?
8: Kwan, taod-taod na sir. Magpangita mong kukun mahotlan ko sir. Kukuloy sa Ginoo sir, wala naman encounter ko na mula-mula.
5: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
6: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i. Termika Healthy. Clay Gel Coffee Mix.
7: Jossi Vitamin C. Aspartate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw na proteksyon.
6: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini. Buntag.

0: Play Gel Coffee. At lauman o gabi, permika healthy. Play Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Play Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. At malunggay o chia.
0: Ang Play Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Play Gel store.

0: adlaw man o gabi, Permica Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Jassy, magtapang sa pagpakuso sa atong immune system at hindi ka pa sa kapitang balatian.
2: Jassy, vitamin C plus zinc.
1: Jassy, condition ka for me plus mapanindad sa atong skin.
2: Jassy, vitamin C plus zinc.
1: Jassy, muayos sa mga infections sa atong lawas sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia o kuman pa.
2: Jassy, vitamin C plus zinc.
1: Jassy,
3: Jassy.
1: Ikaw mong good na? Huwag man magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
4: Yes. Okay na okay. Tungod sa Jassy.
1: Wow, Jassy. Og nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan og maayo.
4: Bitaw, tungod sa Jassy, ikaw na.
1: Ang ansa?
4: Ang akong gihigugma.
1: Tinuod ka? Thank you, Jassy.
2: Jassy, vitamin C plus zinc.
1: Jassy!
3: Jassy!
5: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas. Sa bata, GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
6: Pre, karabi na giyod ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyod ko permian. Napay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro niya sa akong pagkaidaran, no?
7: Ayaw ka wala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
6: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kog Haplas.
7: Dili ni siya basta-bastang Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag o refreshing feelings. O labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
6: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
7: Oo, walay side effects. Safe kayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
6: Sige, sawayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
7: Mapalit ni siya sa tanang Clegel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
8: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.

0: Grace. Ico?
1: Yes. Kumusta ka na?
0: Siya mong ibuhatin eh. Ikaw ang kumusta? Hayahay ka na kinabuhi. Kauman siya mong kapikas kinabuhi.
1: Sorry.
0: Siya mong ibuhatin eh. Ang atong anak.
1: Nakikita ko ni mo tungod kay... Mularigan ako sa gawas. Og ang bata akong i-intrigo ni mo. Dako na naman sab si Junior. 14 years old na. Dili magod siya gusto mo kuyog na ako.
0: Sige. Dili, og dili na ko ng balibaran. Salamat sa iyong pagsalig na ko.
1: Wala ako magmahinga. Nahimo kang tipik o kabahin sa akong kinabuhi. Og sorry nga nasakitan ka.
0: E naku na una pa. Congratulations.
1: Karong taot-taot, naana si Junior. Gipatagbo lang ako sa terminal.
0: Excited kong makita siya. Gusto kong magkakusang akong anak.

gibilin ni Grace na ko nga mong anak. Bisan ugwa na mi, bisan o dawat na nako nga tosos lahin. Pero ang samad sa akong kasing-kasing, naulian man pero nagpabili ng ulat. Ambot, kung mawa pa ba kini? Nung lading sa pagkakaroon, mayo ang among panagigilaay sa igagaw sa akong amigo ni Carol. Pero daw dili ko andam nga musulod ug bagong relasyon. Dili na ko itago nga doon ay ka mga babae nga nalambigit sa kinabuhi sa pagkaroon. Pero wala pa'y nahimong seryoso. Matawag nga si Grace ang seryoso na kong inigugma. Nagihatagan ako sa tanan. Pero dili siguro kami para sa sasagusa. Nung lading maayo na yung pagpuyo karon. Tuwan siya sa gawas sa nasod sa US kauban ang iyang kapikas kinabuhi. Nung lading sige kaingon ko na mawala man ang samad sa tong kasing-kasing pero magpabili ng ulat. Mabisa na hangtod sa hangtod. Magpabili ang gihapon. Mahinumduman gihapon ni mutanan. Dinin lang kukutob inyong magtatampo. Earl from Kabasalan sa Buangga, Sibugay.

Pagkat ang sugilanon live na itong kitagan o parte ng sugilanon sa usa ka lalaki nga taga Kabasalan, Zamboanga, kaya Sibugay. Mayong pagpaminaw mga taga Kabasalan, naminaw ba mo karon sa atong drama? Unta, in-aura, klaro ra ang inyong pag-dial sa inyong mga radio set diha karon. O siyempre, kato mga naglantaw na to karon sa atong Facebook Live. O sa kamasigabong palagpag, alang kanilin ka na.

0: uli. Matawag nga matud pang yang kinabuhi, walay seryoso na sa iyang walay seryosong babae ko no, daghan na lambigit. Basin hinuog nga kanang nahinayak ni basig hurot na mga badge anis kabasalan unya da kung problema hinuog.
1: Sana
0: wapa siya gi seryoso unya katulog agaw sa imong amigo katos Carol kay matawag nga mo toy mas duol-duol daw sa iyang kasing-kasing pero dili pa gi siya andam nga musulod sa seryosong relasyon. Hello sa ato mga palangga nga naglantaw kaluoy sa Sender, pero Sender sige lang naabitaw imo anak laban lang Sender gikan ni Ma'am Emily. Ma'am Emily Bapilar Kahulugan. Tinuod na. Mo'nay giingon nga dunay mga rason ang tanan. Imo na lang tong tugutan katong imong ex nga tuan na sa US, na iyang kapikas kinabuhi, malipayo na siya. Mo'nay giingon nga dili gyud kamo para sa usag-usa. E matul pa matag-usa nato, gilatid na ta kung kinsa ang mamahimo natong makauban hangtod sa tibuok natong kinabuhi. Kung kamugay gilatid sa kapalaran, pasig magbalik na mo. Pero imposible na, nakasal na itong imong ex. Ngita na lang kag seryosong uyab niya. Ha, Sender? Ayaw kalimot ha, Sender. Mag-power 10 probay capsule ka. Aron ka, dili kay ka ma-stress na gunahuna. Ay na naglantawa ng ulat diha sa imong kasing-kasing.
1: Ay, sana.
0: Kay more na hinungdan nga, magsigi kag hingos-hingos diha. Pasagdi na na. Huna-huna ang kanang ulat. Maunay timailhan nga nakalingkawas ka, nakasurvive ka sa mga masakit mapait nimong kagahapon. Power 10 Probio Capsule, lawas nga piskay, basta naka-Power 10 Probio Capsule kanunay. Maintain mo ani ha. 30 minutes sa dili ka pamukaon. Inom kas Power 10 aron nga nindot ang imong kondisyon sa imong lawas, imong digestion, nindot ang imong bowel movement. Unya makatabang sab ni alang ni atong diabetic, high blood, matabang manis pag normal sa inyong sugar level, sa inyong blood pressure. Kining Power 10 Probio Capsule. Unya taas pag yung kay antioxidant siya. Maunang sa inyong pag-maintain ni ini, tabangan na mo sa inyong balatian, nahimo pag yung ninindot ang inyong panit, ni gwapo mo, ni gwapa mo, ni blooming mo, maunang dinhin na mo sa atong Power 10 Probio Capsule. Maintain mo ani nga kapsula, doon ay 10 powerful ingredients, probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, onya, rich in vitamin C, pagyud siya. Maunang, unsa ba inyong gihulat? Power 10 Probio Capsule na, una kay kung mag-coffee tayo, labi na kung ulan-ulan, nindot kay ikapi ana, dapat diretso tas kapi nga kanang matagbaw kita. Kalami nga siguradong imong balik-balikan, imong higugmaon. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds, lami nga magkatagbaw. Sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Siguradong magustuhan nimo, lami mga palangga o niya healthy coffee manggud siya. Monay nakalamang sa atong clay gel coffee mix nga initilaw nimo. Inig-inom ni mo mga palangga, walay giingon nga imong gihatagag importansya ang imong kaugalingon tungod kay positibong epekto lang ang ikahatag ni ining maong kape tungod sa mga sangkap niya. Inigkutaw ni mo, malunggay og chia seeds, makita na ni mo din ha. Maapil man na ni mong inom. Kaya daghan pa nakapowder diha, sama sa green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, yabano, gujiberry, akayberry, spirulina, ginseng, kinatibok ang ingredients sa itong pinakalami nga coffee. Muna mag-clay gel coffee mix. Unya, katong di makatulog, kapoy ang lawas kanunay. Jassy Vitamin C plus Zinc. Maintain sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Nindot nga tulog, lawas nga basko, di kadali hilantan ani. Advantage kaayo kay dili kadali nga musurinder sa trabaho ni mo. Magchasi na everyday, ha? Aron everyday, okay?

0: sa ka capsules buntag dayong duty aron nga nindot yung pamina affordable ra pud ka ining kapsula kini Jassy. Unya pag uli nimo humani og panihapon dayong tulog nimo inom kag usa ka kapsula aron nindot ang imong tulog. Nung lading essential oil magpahilot magpamassage nung lading essential oil gamita ginin yung siguro kay nindot kay na haplas humot unya super kaipitibo mga palangga. Nung lading essential oil duha ka variant lagundi o peppermint ingon man viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw proteksyon na sa atong mata aron nga magpabilin ang kaklaro ka tinaw ingon man ang clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Hamis ka na puti bagid ka. Tungod sa collagen, papaya, and milk nga naan niya. Unya human ka manabon aron nga kumpleto ang kahamis nimo gamita sa pang clay gel brightening lotion aron mas mo puti ka ba. Gromate para sa inyong mga kids 1 to 12 years old, batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-gromate ang inyong mga kabataan. Kining gromate, sulay din niyo. Bright ang bata, taas, gana ang kaon, gana ang tulog. Healthy si baby, dili sakitin. Dali kay mutubo ang inyong anak. Gromate multivitamins. Naana sa mga butika, parmasa sa inyong mga lugar. Ingon man ang atong pinaghumot nga perfume, ang Kerry perfume mo na i-spray din niyo ha. Hangtod 24 oras magpabili ni kamot sa mga sininya. Wala tayo kong oras sa pagpadayon ng itong sunahan. Inyong nungladig mo ingon. Hatagat ang dakong bili ang ato isika ingon. Aron magkinaboy itang malinaon. O mabuhaw. Nagang salamat. May adlaw.
1: This is Asia's first health radio. Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Jassy! Vitamin C Plus Zinc.
4: Jassy!
5: Ah, good evening, nung lading ni?
6: Yes, sir, nung lading. Kisingalan na to, sir.
5: Si Kuali, sir, si Diyos Kuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
6: At taga-diplahan. Ang setong testimonies product, sir.
5: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya kung lawas.
6: Katong, wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy. Ang sabi yung gibati, so na?
5: Ang gibati na po, sir, sir, kanang mo, so, tungas ko, hanga kong ko. Dahil, pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
6: Mm-hmm.
5: Ako isulayan. Isulayan akong pawirte ng Vanjase.
6: Mm-hmm.
5: Lamig, lindot na akong pamati. Karoon muna nga akong karoon nga testimony siya nga pagkanduta dyan sa pawirte ng Vanjase. Wala nila yung pangtambal akong nakajad. Okay na kayo akong lawas. Yus kuro di hilo. Tagabitlaan siya.
2: Power 10 Probio Capsule.
4: Jassy Vitamin C Plus Zinc.
7: Tungod sa palungday og chia seeds nga naa niini, puno sa omega-3 fatty acids, protina og mineralis naasab sa clay gel coffee mix.
8: De basta-basta.
7: Antioxidant sa kinihigala, mupaubos sa blood pressure level, mupakunot sa blood sugar level. Wow! Busa kung kaping-kapi ka nahigala, pagtimpla sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Mmm, kalamis sa kape.
9: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika, nung lading product authorized dealers, tanang clay gel store o niini istasyon.
10: Sa karong panahon na, importante nga andam ta pirme. Stress sa trabaho, pollution sa palibot, sakit nga na pirme, kinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
11: Ania na ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay Vitamin C para ligo na imong immune system ug zinc nga mutabang batok sa stress ug sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas ang recovery kung magsakit.
12: Sa una, dali ra ko kapuyon. Karon, mas kusgan ako. Salamat sa Jassy.
10: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya karon. Maggamit na sa Jassy Vitamin C Ascorbate plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
11: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio, Play Jill Store ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
13: Ania na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapunon.
14: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan, ni dagan pero gusto nimong maapsan, hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
13: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan,
15: ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
14: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Van.
13: Lingaw-lingaw sa kapunon.
15: Lingaw sa kapunon.
14: Hello, maayong hapon.
16: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
17: Mutubag mic o microphone.
16: Mutubag sa tigmo.
17: Ito, kay Manny.
16: Mutubag sa imo ang tigmo. Masko.
15: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
14: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
15: Lingaw-lingaw sa kapunon.
13: Lingaw-lingaw sa kapunon.
18: Tito Val, pasiriti ko bi.
19: Hala no.
14: Oras mga palangga, alas 3:05 nagyod sa tagna sa hapon. Gala, kumustag baayo nga hapon na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kung suking tigpaminaw, usag ka mabugnaw nga hapon. Sabi na deris akong nahimutangan mga palangga nga bag-o pa lamang gyud nga nahuman ang ulan. Perteng kusuga sa ulan mga palangga, perteng tugnawa. Matod pa nila magkahuna-huna man sa ugminyo ang mga dalagag ulitaw aning panahuna. Perteng yung taong tugnawa. Iha sa inyo ang kinintag sa tag sa mga lugar, kumusta man karong orasa? Nagpabilin pa ba gihapon ang kainit diha sa inyo ang lugar? Aduna ba'y nahitabo nga pag-ulan-ulan karong orasa? Amping lang yung tagkanunay mga palangga, ilabinag ganto mga lugar nga aduna'y nahitabo nga ulan-ulan. Ilabinag kung nanimuyo ta, daplig mga sapa, daplig suba, dilig yung kumpiyansa. Kay posible gyud nga dunay baha, ilabina kung dunay ulan. Tutob na lang sumabot sa atong Sibya karong orasa. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon, ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong tito nga medyo maldito apan na seryoso, ang inyong Tito Val. Mag-uban-uban kita, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Martes. It's 23 na ning bulan sa Hunyo, tuig 2026. Martes mga palangga, ting klase lang gihapon alang sa mga estudyante. Ang ating trabaho lang gihapon para sa mga trabahante. Mga padayon lang kita mga palangga sa atong mga tagsa-tagsa ka mga gibuhaton matag adlaw ha. Onya ang atong tigmo padayon ra gihapon. Tungod kay hangtod karong orasa mga palangga, wala pa man gihapon natubag ning atong tigmo. Kining atong tigmo nga nagkadugay, nagkadako. Sa may nindako ana tito, klaro hapon ana tito. Nagkadako ang premyo mga palangga apa nagkasayon. Anong moingon mga tito nga naggasayon? Sa kadaghang tubag mga palangga nga atong nadungog sa kahanginan, siguro nila pa doon na natay makuha nga klo mga palangga kung unsay gitubag sa atong tigmo. Siguro ang makatubag yun ani mga palangga, ang dakong tsansa nga makatubag sa atong tigmo, kadto ra gyud kanunay nga nagatubag sa atong tigmo. Ay, mingo po ding uban. Huwag talagsa na dito, mutubag dito. Huwag talagsa na ka mutubag. Hinoon, huwag swerte yun ni mo kay pasurtihay mangguni. Paswertihay o niya kinahanglan yun mga palangga nga iniuhag yun nga hunahunaon sa pag-ayo. Di po ta pwede mga palangga nga swerte na kuron. Kining adlawa swerte. Tubag ng tubag lang kadiha o niya layo rin kaayo sa tuntig mo. Kung saon man mo pagtubag sa insakto, ana. Inhanglan yun mga palangga nga iniuhag yun nga hunahunaon sa pag-ayo. Uban gani, maingon nga, kining tigmo, bitaw ni mo tito, ako naman ang gisulat o niya gisulat na ko tito, ni akong gihabak-habak. Sabo, naghihabak-habak, oy. Nang akong gibakos tito, bas ako ang kining kuan, hawak. Para bisag asa ko maabot tito, akong yung kauban siya. O niya, kung doon ako'y matagbuan niya tao tito, akong yung pahunungon kay ako ang patubagon sa imong tigmo. Nindot po. Nindot po ba nga, bas hindi ay huwag ka ng kadugayan ni mong katagbuan ng mga taong imong matagbuan. Bas hindi ay kadugayan nilang tubag matunong na yun sa insakto. Katong mga wala pag yun nakakuha sa atong tigmo, sige, kuha mo bullpen, lapis. Bullpen, mga palangga, para iniwa nga isulat ang atong tigmo, ha? Kining atong tigmo, mga palangga, perte, regyoning sayo na. Ang uban rabat, eh, kung may mutuo na tito, nga sayo na ng tigmo, ha, oy? Bantay, bitagin mo na ako, ha? Say, dili, good ka sayo, nga perte, yung sayo na, ne? Napay nang utana, kung sa may tubag ang imong tigmo, tito, makita rana tito, labaw pa sa kita, ne? Wabi ko na suko, ha? Kaya uban rabat, maingon nga, kung sa may tito baloy, maldito man. Wabi ko na suko, mga palangga. Ako alang mong kuanan ba, gihatagan po gamay nga kloba nga, makita yun na itong tigmo. Ang tubag aning atong tigmo, lisod, pag di makita dito. Ang atong tigmo, maugi hapon ni ha, nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusan ni mo siyang ipaglaban. On saman! Akong utrohon mga palangga para gyud nga inyong makuha. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusan ni mo siyang ipaglaban. On saman! O niya karong hapuna kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Imong madawat kung imong maangkon ang 27,600 pesos. 27,600 pesos. Mauna ang imong madawat kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo-text o mo-tawag mga palangga sa akong cellphone number 0938-1627-189. 0938-1627-189. Kanya kinahanglan mga palangga nga kompleto gyud ang iniwang mga pagtubag ha. Kinahanglan nga dunay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong mga tubag. Bisan pag insakto ng inyong mga tubag diha o niya dunay kulang, bisag isa lang. Pasensya na gyud kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag. Padungog di ay ang atong programa mga palangga karong mga orasa sa mga Nong Lading Radio, Nong Lading Infinite Radio. Ingan man sa mga palangga sa atong mga partner radio station mga palangga ha. Maayo pagtanaw di ay sa tanang view karon sa atong Facebook Live diha ni Ma'am Norita Canildalia Paredo. Ikan diha sa May Sambog, New Corella. Davao del Norte, maayong hapon. Naman usab diha ni Sir Aljo na Mukatkat, diha gikan sa May Pagadian City. Diha ni Sir Bobby Pasco. Diha gikan sa May Kanahaway, Gindulman, Bohol. Oy! Maayong hapon sa tanang taga Gindulman. Kumusta man ang inyong panahon diha? Okay, there is a... dapit sa May ako na himutangan, medyo tugnaw gyud, gaulan-ulan. Maayong hapon usab diha ni Sir T.D. Rizada. Og diha ni Ma'am Analeza Santander. Diha gikan nagtan-aw sa May Los Amigos, Tugbok, Davao City. Maayong hapon ninyo ha, niya salamat kayo sa inyo ang kining pag-view sa atong Facebook Live ha. Anya mga palangga sa dili pa nato tagaog pagtagad ang inyong mga tubag, ayaw ninyo kalimte ang atong epektibo kaayo nga kapsula. ang atong Power 10 Probio Capsule, mga balangga. Mao ni pinakakusog nga kapsula karon sa market. Dali hurot-hurot ni sa mga butikag parmasya. Naghan nagkaayo ang natabangan ani nagpasalamat nga kung diin human sila gamintayin sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas. Nawagtang na ang ilang dugay na gaayong gihambin nga balatian. Nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Gaan na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga. Ang Power 10 Probio Capsule mohinlo kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, bupugong sa dali nga pagkatigulang, sukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga sasta, bupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, bupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong cellula, aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minuto sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10 Probio Capsule. O niya, walay angay kabalak ang tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaan ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, butokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Probio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Alas 3, kense na gyud sa tagda sa hapon. O niya, diri na ta sa inyong mga tubag, mga palangka, kay kahibalo ko nga ang uban diri ga abog-abog na ning ilang tubag. Grabe po katito, anong gaingon mga katito nga nag-abog-abog. Doon na may mga tubag, usahay mga palangka ang ilang tubag kay tao nga ga-drive dito na pizza, daghagbalas. O, siyempre, abog-abog, yun ang nag-agi mga balangga, ha? Direta mag-unas mga tawag, o niya human sa mga pipila ka mga tawag, kundili gihapon insakto ang ilang mga tubag. O, siyempre, ato tagaog pagtagad mga palangga, kining mga nag-text usab sa ilang mga tubag. Ato alang yun nga, i-balance po, ha? Dili lang po ni masuko ning uban, moingon nga, usama na tito, eh, dapat tawag na katanan. Mayon po ning uban, dito, kuan lang katanan, text lang dapat tagaig pagtagad. Kamong tanan. Kay kung kabalo palang gid mo mga palangga, kung pwede palang ablihan ang akong kasing-kasing para inyong makita kung unsa mo ka-importante, ako na ning ablihan. Pero lisod po kay ablihan, no? Sige, darita sa mga tawag, mga palangga, atong tagaig pagtagad. Hello, maayong hapon!
19: Maayong hapon, Tito Ma. King Avenido, 50 years old, Southern Davao, Panabo City. Tubag, luha sa mata sa tao.
14: Luha sa mata sa tao. Ingon ato mo ay sundan ninyo ha, sunan ninyo nga tawag. Di ba, perte ninduta. Anong nindot man, klaro kayo iyang tingog, unya nagpalayo siya sa iyang monitor. Basta mga taga Davao del Norte, dili guni basta-basta ning atong mga pinalanggang suking tigbaminaw ni ha. Galanog-lanog diha ang Infinite Radio, ingon man usab ang Light FM. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon, insakto mga palangga. Hello, maayong hapon!
20: Hello, maayong hapon, Tito Bal. Ako si Sofia Maurial, 63 akong edad, nagpuyo sa Panabo City, Davao del Norte. Akong tubag, balod sa dagat.
14: Balod sa dagat, ang tubag ni mo nga balod sa dagat. Daghan nagkaayong ning tubag, ana, dili gihapon na siya mao. Hello, maayong hapon!
21: May hapon, Tito Bal. Ako si Giovanni Mayonila, 57 years old. Nagpuyo sa Puro Plinios, Barangay Ubaldo, Laya, Regan City. Ang akong tubag, ang kwartang pampalit o tambal para mintinan.
14: Pampalit o tambal para sa maintenance. Ang kwarta daw pampalit o tato para sa maintenance. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag, Mr. Computer? Dili rige hapon, mao mga palangga. Hello, maayong hapon!
22: Maayong hapon, Tito Bal.
14: Mm-hmm.
0: Ako si Nimuel Umadlaw, taga Kiara Don Carlos, Bukidnon, 46 akong edad. Akong tubag, ana, titubal, kanang tao nga nangandoy nga way katumanan.
14: Tao nga nangandoy, unya walay katumanan ang iyang tubag. Gikan to diha sa may probinsya sa Bukidnon, maayong hapon sa tanan taga Bukidnon. Sigurado gyud nga galanog-lanog ang atong tingog diha karon mga balangga. Diha sa may Valencia, galanog-lanog diha ang 91.3 noong lading NPNet Radio Valencia City Bukidnon. Unya badungog sabta diha mga palangga sa Light FM ingon man usab diha sa may Radio de Turbo. Diha sa may Bukidnon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele regihapon in sakto mga palangga. Ito maor regihapon ang imong cellphone number. Yes, last number 137 kining imong gitiksan maor regihapon eh. Ayaw po kabalaka kay kung magbag-o kog SIM card mga palangga magpahibalo ra ko ninyo. Hello, maayong hapon. Aha. Sa dihang napalong mga palangga ha. Siguro alang gyud ninyo nga kusog ang inyong signal kay kung hinay inyong signal magpalong-palong gyud na siya. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon, Tikbal.
14: Mm.
1: Akong ngalan si Marlena Delgado Diaz. Tagalapas, Agusan del Sur. Aking edad, 55.
14: Mm-hmm.
1: Aking tubag, cellphone.
14: Mm-hmm. Cellphone, mga balangga, ang iyang tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele regihapon, insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon. Agay, palayo mo sa inyong mga monitor, mga palangga, pag mutawag mo ha. Parehas at parehas ato mga palangga nga nagpaduol taon siya. Awa si kabantay nga natubag na di ay nako ha. Hello, maayong hapon.
1: Tagakabdang tambulig sa mga resort. 38 years old. Akong tubag kay kainit sa adlaw.
14: Mm-hmm. Kainit sa adlaw mga palangga ang iyan tubag. Angyo lang yung kunin nyo. Basta tanaw gani ninyo sa inyo mga signal diha nga medyo hinay. Pangita gid mo katungtungan pero ayaw mo patagag patong pod ha. Kasi dunay bangko diha nga habog-habog. Hala patong mo pero kanang ligon nga bangko ha. Niyag doon ay kapayas diha nga dool-dool sa inyong balay. Hala, kat-kat mo ha. O, para klaro ng inyong tingog o maklaro ni Mr. Computer ng inyong mga tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, pwede hapon in sakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon!
22: Hello, may hapon. Ito di ay Sirya Sartolonia, taga Sumalig Tambulig, 65 ang atong edad. Ang atong tubag, kumpiyan.
14: Mm, usa tay mong tubag, sir?
22: Di na lang ako yung masakit. Matan man na.
14: Oh, sir, ang imong tubag, balikan daw to, sir. Unsa to?
22: Ugtiyan.
14: Aha. Mura pa signay kalalis, mga palangga, kay iya pa pong gipasabot ang ihang asawa, siguro ba? Samao na akong tubag. O, to, nindot bitaw na, mga palangga, nga mo tubag mo sa atong tigmo, napod mo ikauban ba? O, para napoy mo, mo saway pong inisayop inyo ang tubag. Ang uban, maingon, di ko magsabat ito ay sa kusilingan nga ning tubag ko anak ito, kay lain nga kusilingan. Maghibalong ning tubag ta, o niya, dili mao akong tubag. O, pikatan po ta, Mr. Computer, pikatan po ta niya. Among mga silingan po, hang, ano mapod mo, oy? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili, rige hapon, insakto! Ito, maayong hapon ni Modiha, mga PDA ta, samtang naminaw sa imong programa. Sige, salamat kaayo sa tanang nangapi karong orasa ha, maayong pagpaminaw ninyo diha. Naman ako pangapi mga palangga ay. Kasi nindutay pangapi, kaganiha palang buntag kung ipon ako, murag kalima na yung ko nakapangapi mga palangga. Pero nindutay ihigo pag init nga kape. Basta bugnaw kaayo ang palibot. Labi na sa mga mahilig kong pagpangapi. Basig wala pa mo katilaw aning atong pinakalami nga kapeha. Ayaw na mo paglangay diha. Tilawin ninyo ni. Kining atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Hili gid mo magmahay kay pang international man ang kalami ani. Lami nga makatagbaw, sustansya bitamina ang mupatigbabaw. Utob sa nakatilaw sa clay gel coffee mix, nagbalik-balik na gid og pangapi tungod sa kalami. Human og pangapi, kondisyon ng atong lawas, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton, unia dili hawang satian. Ang clay gel coffee mix, taas kinisiya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium, tungod sa chia seeds. Ilan man usab, adunay daghang omega-3 fatty acid, daghang protina, o daghang hinungdanong mga mineral o antioxidant. Mahimo sab kining makatabang sa pagpaubo sa presyon sa dugo. Ingon man usab sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Safe kiniimnon sa tanan kay ang gigamit nga pagpatamis ani kining stevia. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta na ngapi mga palangga kon dili. Nangapi ka na, nanambal ka pa. Legel coffee mix with malunggay and chia seeds. Karitas mga minsahe mga palangga, gato mga nag-text, inyuhan na sab nga tubag ato tagag pagtagad. Gato mga mutawag, standby sa mudiha kay aron nga dili po taong tabugnoon aning mga nag-text, ha? Ito si Arjan Tapot de Ini. Taga-Dumingag, Zamboanga del Sur, 24 anyos. Akong tubag sa imong tigmo kay respeto sa imong kaugalingon ug sa kamatuoran. Ayong hapon sa tanang taga Dumingag, Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Harlin Badania de Ini. 39 akong edad, puro 4, Santa Maria, Prosperidad, Agusan del Sur. Akong tubag ang imong tigmo tito kay tao nga nag-away. Unya iyang gitigbas ang iyang kontra. Uy! Kado gyud niya, kamudya ayagin mo pag-away-away taon, ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Judith Boyles Dene. 49 akong edad, taga Puroxay, Barangay 3, San Francisco, Agusan del Sur. Akong tubag ang imong tigmo tito kay Apps na siya. Ayaw pagpaminaw sa tanang taga Agusan del Sur, galanog-lanog diha mga palangga ang 100.1 Nong Lading and Penet Radio, San Francisco, Agusan del Sur. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Marina Digamo di ini. 66 akong edad, nagpuyo sa may Purok 3, Lanuro, Hagunoy, Davao del Sur. Ang akong tubag, tao nga naglisod og dagan kay naay samad tito, ang iyang tiil. Ayo pagpaminaw sa tanang taga Davao del Sur. Galanog-lanog diha mga palangga ang 99.1 Nong Lading Radio, Digo City. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Mary Chris lagi dini. Taga Dipolo, Mulabi, Zamboanga del Sur ang akong tubag kay Kalisod sa kinabuhi. Kumananin nga tubag mga palangga. Tito si Rodjane Canatoy dini. 35 akong edad, Peroxise, Batangan, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag kay oras na siya tito or panahon, humanani nga tubag ha. At walang ipahibalo nga kung mutubag mo, pananglitan, kinanglan isa-isa lang. Gawas kung taas ang inyuhan tubag. Pero og, ang inyuhan tubag, lagi or kay managlahi, di pwede duhaon or tuluhon ha. O ka na mutubag mo, akong tubag tito, bana og asawa. Kinanglan ba na or kinanglan asawa? Pero og ang inyong tubag, akong pamilya. O pwede mo na sa isumpay mga palangga, no? Akong bot pasabot, di pwede og kanang duha, tulo, kabuok ang atong itubag, ha? Pero sumpay ang inyong tubag, pwede ra. Ito, maayong hapon, si Juliet Mampalawo di ini. 28 ako edad, nagpuyo sa may Purok 12, Concepcion, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag, anak tito, kay Pio na siya. Saan yung Pio? Katuning kuhan? Katubaning na ba yung isda nga piyo? Itong mingos lang piyo-piyo. Oh, lahi po itong muingon atong mama nga pagpuyo, kapuyo, mabuto. Ang iyan tubag mga palangga kay piyo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jessamy Saliot de Aini. 25 akong edad, taga Purok 5, Bakahan, Midsalip, Zamboanga del Sur. Paayo pagpaminaw sa tanang taga Midsalip. Akong tubag anak tito kay imong anak humanan nga tubag kini bitaw tagamuklo ha para nga inyuhan ang likayan ba grabe to mo tubag mo bahin og kining papa mama anak igsuon igagaw paryente o imong kumare imong pare biyae na anak ninyo kay daghang kining tubag anak basabahin anak biyae na ninyo Ayaw lang po apilag biya ang mga banag asawa. Basta kapilaw ninyo, kay mo ingon mo, biyaan na daw kay ingon si Tito Baloy. Lahi biya akong bot pasabot ha. Kadang mga ingon anak nga tubag ba, kay daghan na magukay ng gabalik-balik ha. Good PM Tito, si Jeremy Medico din eh. May desay sa kuidad, nagpuyo dari sa may barangay Marcos Village, San Pablo, Zamboanga del Sur. Maayong pagpaminaw ha. Sa tanang taga San Pablo, naglanog-lanog diha mga palangga ang 90.3 noong Lading Radio Pagadian City. Ang akong tubag, anang imong tigmo, Tito, kay Maunisya. Ah, nasakitan. Dili ni mo kayang talikdan, midagan, gusto ni mo maapsan, hangtod, kanusan ni mo siyang ipaglaban, unsaman. Ah, iyang gibalik mga palangga. Ang iyang tubag kay... Unom na siya ka-sentence nito. Ay, iyan yung gikompleto mga palangga. Pero ang iyan tubag kay unom na siya ka-sentence. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag, Mr. Computer? Tito, maayong hapon akong tubag, anak kay lakang na sa tao. Wala po'y pangalan mga palangga sa ako nagikaingon lagi. Kung mutubag mo, kinhanglan taon kompleto. Doon ay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong tubag, ha? Pagod na akong gipangayo nga naman kay og doon ay kulang anak, ipasabot na good mo na ako. Para dili mo magmahay, para dili ko ninyo sudyaan. Kay bisang pag insakto ang inyong tubag, kunya doon ay kulang isa na, pasensya na kay mahimong invalid. Ang kinhanglan, sa dili pa mo motex o motawag, kinhanglan nga, ready na mo diha. Sa inyong kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong mga tubag.
3: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
5: Mga girikanan, gusto ba ninyong alikon o kusgan ng inyong anak? Sulayi ang Romate Multivitamins.
3: I'm feel happy and I'm active every day with Romate.
5: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagloko o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Romate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
3: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
5: Growmate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako o paglambo, batang utukan, batang bibo, batang ganado. Growmate Multivitamins, mapalit sa tanang Kajal Store, ng Leading Radio Station o sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
6: Okay, ikasakit, ay, okay. Ah, kasakit.
23: Naunsa mang katay, nga nakikita naman ka sa sahog.
6: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
24: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
23: Unsa man na?
24: Nong Lading Essential Oil.
23: Nong Lading Essential Oil?
24: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
25: Hoy besh, murag nimindot lagi imong panit.
26: Tungod ni sa Clangel Papaya Soul, kabalo ka besh. Wala pa'y 2 weeks, nakita na gyud nako ang epekto. Muputi gyud ka besh, labi nagsabayan nimo sa Clangel Brightening Lotion. Musamot og kahamis, og kaputi ang imong pamanit.
25: Hala mao ba besh, epektibo gyud siya. Ako daw ning sulian bi.
26: Sulay besh, kay basin og diha na ka makakita sa imong forever.
5: Clangel Papaya Soul, Clangel Brightening Lotion, epektibo og dili ka mahayan. Mapalit sa mga butika.
27: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytasan aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang ato mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Vescomac.
28: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
29: Tito Val, pag-iloki ko, eh.
14: Alas 3:33 na gyud sa tagda sa hapon. Kare gihapon sa atong pagbanaguban ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val. Ato tagaag pagtagad ha, tiwaso na to taon ng inyong ha, mga tubag o basa ha. Para po taon dili mo makahuna-huna dihag pospo sa inyong radio. Usahay ra ba daw maton pa sa uban ato mga sukid tigpaminaw Tito, maglagot minimo usahay Tito. Oy ngano ka maglagot man. Okay, dili nimo basahon ang among tubag Tito. Kini bitaw inyo ha mga tubag mga palangga gitungod sa kadaghan ani dili magunato maapas og basa nita matag hapon gyud. Pero pag humana kog programa ako basahon ang inyong tubag kay kung pananglitan dunay insakto may na lang pagkaugma atong basahog utro kung insakto. Pero dili insakto amo na giingon nga babay. Dili na gunato basahog utro ha. Tagagabi taon ko mura ko gabasa og sugilano na ning inyo ha, mga tubagoy. Ito maayong hapon, ako ni ay si Junabel Espinosa. 53 ang akong edad, nagpuyo sa Baybunbunon, Iligan City. Ang akong tubag kay tao na siya dito nga hapit na matay o niya naggamit og oxygen, humanan nga tubag. Dito ako ni ay si Nining Sosminya, unsa may tinood nga pangalan ni mo, day Nining? Di ko mo tuog yung dili ni. Kani, angga ragyo ni Nining ba? Unsa may tinood pangalan ni mo, Nining? Kana tinood, Nining ha? Ito si Bilma Umiktine, 36 ako edad, taga Dinagsaan, Salay, Misamis Oriental. Ako tubag anang imong tigmo Tito kay gugmahan na siya Tito unya gibulagan Tito sa iyang uyab. Na impas na gyud nino. O ka nang gugmahan ka iga ba ka nagibuhat na nimo ang tanan, gihatag na nimo ang tanan, pero nganong ka nganong gibiyaan ba man? Pangutana bitaw budana. Ano yung pangutana nga lisod tubagon? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito si Desi Cansancio de Aine. 36 akong edad, puro 4 Digo City akong tubag. Anang imong tigmo? Kay tao na siya nga gidala sa emergency room. Unya 50-50 Tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Rosita Calderon de Aine. 53 akong edad, nagpuyo sa may purok 2, Kurbada, Kabatagan, Lanao del Norte. Akong tubag, anak Tito, kay bata na siya Tito nga nagdula og tindog-tindog sa balay. Agay mo ani mga palangga nga bata, gadula-dulag tindog-tindog balay. Dagan, ito magiyan sa una, no? Pero kini mga bata ron, murag wana kaagi atong mga dula-dula na to sa una nga, dunay balay-balay, dunay palit-palit po, dunay po tay kwarta-kwarta, mga dahon. Mga dahon og hagunoy, yun na ba no? Pero mga bata ron, dili na kay kinilaging mga daghan na gadget no? Ligid sila kaagi atong mo, kalit lang taglokso ang mga kabugangan. Pag-abot sa gabi, mga palangga, daghan na kay pangatol, pero maadlaw, wag yun, katol. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili rin gihapon insakto, Tito, basta mag-ulan-ulan. Ligid ta ganahan mo trabaho. Uban na ni mga palangga, basta ulan-ulan, naragyong taong sulod sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. O, nabinaog, tibok, adlaw, yun nga kanang gaulan, unya magtrabaho ta, diya sa gawas, tugno, biya bugayo, no? Panuhuton, biya punta mga palangga, og tibok, adlaw, yun ang kining ulan ba? Ay pagpaminaw sa tanang mga trabahante, kung sa mo diya, relax mo mga palangga, kay gaulan-ulan pag yung taon, ha? Unya, kung wala mo'y vitamins, diha nga gimaintain, pag maintain mo, ani, kining atong Jassy Vitamin C Plus Zinc. Makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Bisan pag unsa kabugat ang atong trabaho, basta nagka Jassy capsule ta, dili gyud nato bation ang tumang kakapoy, gana atong lawas, ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili dali mubigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot mga palangga, basta nagka Jassy capsule ta, unya dili sab ta dali taptag ubo sipon hilanat ani. Pagana sab kini sa kaon og tulog, ilabi na sa mga idad-idara na mga insomyahon. O ni usa sa mga problema nila man kay nabitaw dugay kaayo makatulog panahon sa kagabihon. Pagmaintain mo sa pag-inom sa Jassy capsule, para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabihon, nindot ang inyong kabuntagon. Dili mo sa puton, dili labad inyong ulo, kondisyon ang inyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos batas ang edad pwede makatumar sa atong Jassy capsule. Ito, maayong hapon si Marisa Kipti Dini. 35 anyos, nagpuyo diri sa may Purok 7, San Isidro, Lower Lala, Lanao del Norte. Akong tubag, anak tito, kay Anino na siya. Manani nga tubag, mga palangga ning Anino, ha? Daritas mga tawag, ato tagapagtagad. Hello, oh, maayong hapon. Hello,
2: ako, Polonia. Anak po sa Sumalig, Tambolig. Ang ako ang edad, 37 edad. Ang akong tubag kay Labad sa Ulo.
14: Labad sa Ulo. Ito may tawag automatic, mga palangga. Pagtingog niya, diritso na yung sigpailang. Yung ana, may sunan ninyo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lang gihapon. Insakto ang maunga tubag. Laing tawag, mga palangga, atong tagaagpagtagad. Palong manon nga imbis nga ato nang gitubag, no? Kailin mo tawag tang minus atong signal, hinay mo na, maputol gud, mawala gud taon. Hello, maayong hapon.
4: Hello, maayong hapon dito. Ako si Esther Conciliado. 70 ang edad, taga Puro 4, Aliguya, San Francisco, Agusan del Sur. Atong tubag, Barbero.
14: Barbero ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili, rige hapon. Insakto ang maong tubag. Ito, maayong hapon. Ako di ay si Maripe Morales, Purok 3, Piglawigan, Esperanza, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay Gugma na siya. Humanag yun nga tubag, mga palangga. Daghan, nagkaayong ning tubag, ani. Hello, maayong hapon. Pasensya, nagkaayong. Gato mga mutawag, palayo yung taon mo sa inyong mga monitor para magkasinabuta. Kung magpaduol mo, dili mo makabantay, mga palangga, nga natubag na di ay nako. Kung nagdial mo sa akong number, kinahanglan ang inyong mga mata, diha na yun kanunay sa inyong mga cellphone. Hello, maayong hapon!
7: Hello, maayong hapon! Ako si Rodilia Aninyon, ang edad of 64, taga-Humlan, Dakpo, Panabo City, Davao del Norte. Akong tubag sa tigmo kay Maningkamot, Taliwala sa Katipos.
14: Maningkamot, o Naningkamot, Taliwala sa Tumang Kapitos. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lagi hapon. Insakto ang maong tubag. Ito ako di ay si Jane Olita. 27 ako edad, Puro 4, Bonbon, Butuan City. Oy, maayong hapon sa tanang taga Butuan. Iha sa may Puro 4, Bonbon. Maayong hapon ninyo diha, ha? Kita kids na ninyo diha sa may Butuan City, mga palangga, ha? Galanog-lanog diha ang 90.1. Noong lading Infinite Radio, Butuan City. Kita kids na ninyo, sunod si Mana, diha. Abot na diha, basi diha ta mag-program, mga palangga. Basi na gusto mo lukso diha, la, lukso yun, ha. Lukso ba, murukso na, tito, kung saan, ang lukso, kung anong pa, luksohon, matani mo, tito. Basi dek, insakto ang inyong tubag ba? Makalukso, biya mo. Ang akong tubag kay Pangandoy, tito. Ang tubag nga Pangandoy, daghana kay ning tubag, ani. Dili, rigi hapon ni insakto, ha. Hello, maayong hapon. Hello? Bayong hapon ang taas yung mga palangga, pero nawala man. Kinanglan yun nga, padayo na gin mo, makatingog na gani mo, padayo na gina. Ito si Florami Amado de Aini, taga Zilobia, Talacugon, Agusan del Sur. Ako tubag si Mutigmo Tito, kay trabaho na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele regi hapon insakto, mga palangga. Alas 3:42 na. Ayaw mo kalimot, mga palangga, ha, sa atong epektibo kaayo nga kapsula. Labi na sa mga wala pa nag-maintain diha, mga palangga, ayaw na mo paglangay, pagdugay, sulay ninyo. Kining atong epektibo kaayo nga kapsula ang Power 10 Probio Capsule. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas, lahi regyon basta naka Power 10 ta. Ligon ang atong lawas unya dili kita dalitaptag mga sakit-sakit, ha. 30 minuto sa dili pa tamukaon pag-aimnon ang atong Power 10 Probio Capsule. Ato asang paminaon, mga palangga, si Doc L kabahin na sa atong epektibo kaayo nga kapsula para sa ingon ana mas madungagan pa usab ang atong kining kaalam ug kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung mag-maintain kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule.
8: Mga kapawartan, may kapagpaminaw na usab ka natong tanan. Welcome sa tuang at tulumano na giya sa pag-uban sa maayong kapaglawas. Kauban kanunay kaninyo, Dr. Al Palma. Alang nini ka tuang at tulumano na minsahi alang sa kalabuan. Sa atong lawas, ang malikayan yun ang mga naglasi-klasi nga mga balatian. Importante kaayo. Usab, kung gusto ta nga luwas o safety kanunay sa mga balatian na kinahanglan ta magpawartan o kasaligan usab nga suplemento nga andam sa pagtabang sa atong lawas kanunay. Halos sa diana, dili gid mabalda ang atuag lawas magka Power 10. Mao na nga gamit sa kasaligang suplemento Power 10 Probio Capsule, mutabang ni sa atuang naklasiklasing nga mga organs. Atong hisgutan karon magka Power 10 kining gitawag nga stone formation kun kining bato nga naa sa atuang abdo magka Power 10 na naani mga problema daghan kay nag-antos usab niini. Unsa ning cholesterol stone o unsa kini nga mapulma sa lawas? Ang atong atay mga Power 10, atong hinumduman nga naghimo na siya og apdo. Usa na siya ka-fluid mga Power 10 nga makatabang sa pagtunaw sa tambok. Kini nga apdo mga Power 10 kon fluid, itipigan ni sa tuang gallbladder. Hangtod nga gikinahanglan kini sa tung lawas kun mukaon ta nga dunay fats, pamantikaon nga mga pagkaon, mga tambok. Mao na siya mutabang sa pagtunaw mga Power 10. Ang problema kung magsugod na kun ang imong atay mupagawas og sobra nga cholesterol kaysa matunaw sa imong apdo mga Power 10. Kini naghimo sa apdo nga puno na kaayo sa cholesterol ug tungod diini mga Power 10 ang cholesterol nga girelease sa tuang liver mga Power 10. Ang sobra ana nga cholesterol mo gahi na siya kun mukristal na siya ug mahimo gagbay nga mga particles sa paglabay sa panahon mga Power 10. Kini nga kristal magtapok ug mudako ug mahimo na siyang bato sa imuhang gallbladder. Mo nang gitawag nga bato sa apdo mga Power 10. Ug ang mahitabo di mga Power 10 kun dili kaayo na mulihok ang atuang gallbladder nga dili na pud siya makapagawas og apdo ug tarong unya makapasamot usab niini nga kondisyon mga Power 10 ang atuang nga apdo. Ang babiktuhan mga Power 10 sagad kumon kini sa mga babae o sa mga tawo nga nag-edad og 40 pataas. Unya timbang mga Power 10 ang pagkaon mga Power 10 og sobra nga timbang usa sa pinakadako nga risgo nga duna tay gitawag nga cholesterol stone sa atuang apdo. Unya ang taas pud nga fat, high cholesterol nga mga pagkaon og low fiber nga mga pagkaon makapataas pud sa risgo mga Power 10. Unya kondisyon sa tuang panglawas kung diabetic po ta, unya doon natin gitawag insulin resistance na lang bigit po ni mga Power 10 sa gitawag problema sa atuang cholesterol stone. Mauna nga ang pinganan yung kaayo kining gitawag mga Power 10 nga tuang apdo. Unya kung doon natin gitawag usab mga Power 10 nga gigamit ng mga tambal nga adunay estrogen sama sa gitawag birth control pills kadugang na siya sa risgo mga Power 10. Unsa man ang mga sintomas nini? Ang sintomas dini mga Power 10, ang dunatay gitawag nga pangunang sintomas kasagaran mahitabo kanang dunatay pamation nga sakit. Ang dunay ngulngul mga Power 10 tuo nga ibabaw tunga-tunga sa tiyan ug mukaylap na sa likod sa tuo nga abaga. Ang kasakit mahimong hait kun gitawag nga mula bitog gitusok mga Power 10. Unya mulungtad na siya 30 minutos ngadto sa daghan nga mga oras. Unya mubati tag kasukaon. Kung napagsuka mga Power 10, kasagaran mo unay mga sintomas, unya doon natin hilanat, unya singot, posibleng timailhan na sa impeksyon sa gallbladder na mga Power 10. Ang gitawag na cholecystitis mga Power 10, unya gitawag na magyelo ta, gitawag og paninilaw mga Power 10. Kung ang bato mubabag na sa common bile duct ng agianan mga Power 10 nga tubo, kaya diha mo agi nga to ang gitawag na apdo, unya magtapok mga Power 10, unya muadto na nga tusto ang liver ma-overflow mga Power 10 ang apdo kay naamay nagbara nga stone di kaagi o diya doon na ni gitawag ka paninilaw mga Power 10 na awasan na tag-apdo ka ng ilang gitawag. Unya kausaban mga Power 10 sa gitawag nga hugaw. Ang hugaw mga Power 10 doon na gitawag nga walang dili siya lahi siya color mga Power 10 tungod sa kakulang sa apdo nga muabot sa tinae. Di naman kaagi mga Power 10 ang atuang apdo nga to sa tuang nulong sa tuang tinae nga mutabang og tunaw tungod kay doon na may nagbara nga bandaghan kaayong nga mga bato. Mao na mga Power 10 nga atog yung likayan ang pagkaon yun sa sobrang nga sugar, sobrang nga gitawag mga Power 10 og cholesterol, unya sobrang nga mga mamantikaon nga mga pagkaon especially di as mga kilid-kilid mga gitawag magkapawertan mga vendors kilid, magkapawertan gunay mga gihumol diya ng mga pagkaon nga kiluto sa mantika nga lagom kaayo. Kaya, mas maayo gud katong mga laphaw, utan, lauoy ni magkapawertan. Lutas, ligayan dyan nato magkapawertan katong mga grabe o mga bad fats nga mga pagkaon. O diya magamit na sa powertan probayo gabsul. Alon dili yun mahasol ang atuang ang liver. Kaya mutapag po lang sa magkapawertan alang sa bato sa abdo. Kaya kay sa powertan probayo gabsul na. O lang, kinahanglan na yun managang tadaan magkapawertan. Kaya dili man guna itong matagaan. Kung doon na mga formation nga ginagbay diha diha sa tuang abdo. Magsugod man guna sa mga crystal. Ginagbay nga mga particles hangtod mudako na siya. O niya, dili man naman ito mahibawaan ang sintomas hangtod nga dili na lang siya mudako pag-ayo. O lang, mintras magkapawertan kung doon na mga kasaysayan sa tuang pamilya nga ni ana ang nahitabo sa tuang maginikanan baka ha atuan nang limitahan pud ang pagskopya sa ilang lifestyle sa ilang nga pagkaon unya magpower 10 probio capsule ta tungod sa mga properties nga naas power 10 nga mutabal sa liver unya mutabang sa atong abdo magkapower 10 nga kondisyon gyon nga malikayan ang gitawag nga cholesterol stone kung pagpulma sa gahi nga cholesterol magkapower 10 nga moadto ngadto sa gitawag nga bato. Wala na kita yung oras palang sa pagpadayong sa unahan. Dr. Al Palma, mag-iingon ka ninyo lawas mo lababahandi sa tala na itong abigan. Pinagi sa paggamit sa Power Dan Pro Bio Capsule o Food Supplement.
9: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
10: Tito Val, lingaw ako, B.
14: Alas 3:49 na gyud sa tagda sa hapon, Power 10 Pro Bio Capsule. Atong maintenance matag adlaw mga palangga 30 minuto sa dili pata mukaon dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Ito maayong hapon tubag ko sa imong tigmo tito ang akong tubag anang imong tigmo tito kay gugma. Umanani siya nga tubag mga palangga gabalik-balik na lang gyud niha. Dito ako ni ay si Marie Berondo de Sinoy be akong edad purok 5 Tibanga Iligan City. Ang akong tubag na tito kay kabayo na siya tito nga gisakyan. Master Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Nelson Bandulon di ini. 28 ako edad, taga Abono, Iligan City ang akong tubag. Anak na siya tito nga nangluod sa iyang ginikanan. Master Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Florilene Cadigal di ini. Ikan deris may mailag, dabong-dabong, Valencia City, Bukidnon. Naitay uno akong edad, akong tubag, anak tito, kay ang pait nga kagahapon. Uy, mura mo nig balak mga palangga, no? Pasulay mo na muingon ang balak mga palangga, mahinumduman ko pa hangtod karon ang atong mapait nga kagahapon, ha? Kaya mong tubag mga palangga, kay pait nga kagahapon daw. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Reza May Salanay di ay ni. 35 akong edad, akong tubag anak tito kay utang humanani nga tubag mga palangga ha. Tito si Hipolito Vitalas ni. 65 akong edad, nagpuyo sa may Purok Jazz, Manuto, Quezon, Bukidnon. Akong tubag anak tito kay tao na siya tito nga na ay kontra. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Ramonito Ortez di ay ni. Kagasityo, Malinaw, Beruela, Agusan del Sur. Edad na ko, 48. Ako tubag kay tao nga namatian, humanani nga tubag. Dito ako ni ay si Miriam Nano, Purok 5, Poblacion Rosario. Akong tubag tito kay Busana siya, kadilima sa gugma, og nagpabilin tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Wende Pinalumba di ini. Nagpuyo sa may barangay Batangan, Purok 7, Valencia City, Bukidnon ang akong tubag. Kay Kalampusa na siya tito sa usa ka tawo. Umanani nga tubag. Tito si Rezalina Iramis di ini. 55 ako edad, Purok 4, Angeles, Tambulig, Zamboanga del Sur. Akong tubag kay TL sa tawo nga nagdagan, humanani nga tubag. Ito ako ni ay si Ricky Asdal. Ang akong tubag kay utang humanagi hapon nga tubag. Ito si Myla Ridoble de ini, 35 ang ako edad, ako tubag kay Anino. Humanagi hapon nga tubag mga palangga ha. Ito si Susan Habana de ini. 61 ako edad, taga barangay San Patricio. Lapas Agusan del Sur ang akong tubag. Maisan nga nabagyuhan unsaon pag-apas hangin nga dili magyud maapsan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili ra gihapon insakto mga palangga. Wala gihapon na tubag mga palangga ang atong tigmo karong hapuna. Ang tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod ganusa nimo siyang ipaglaban. Onsa man! Ayaw mo kalimot mga palangga ha sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Ang atong epektibo kaayo nga kapsula Power 10 Probiotic Capsule

0: Clay Gel Papaya Soap ang iyang partner Clay Gel Brightening Lotion. Manusab ang atong pinakahumot ka perfume 24 oras. Ay hamawag ta ang kahumot sa atong curry perfume o ang atong best kumak eye drops. Alang sa tinaw o larong pananaw. Wala na kong igong oras mga palangga para mo padayon basunahan. Kini ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val Magingon. Igugma ang inihang amahan o inahan. Aron ka mo mabulahan o magkaangkon o taas ng kinabuhi dari sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
1: Kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clay Gel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatulang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka ninyo sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahimsog pa ang Clay Gel Coffee Mix. Ano na karon ang kahimsog kada higo. Kahimsog kada higo. Tulungan ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulungan nun. Kahimsog kada higo.
2: Hello mga kahimsog. Ano na karon kining atong tulungan nun karon nga maghahatag og dugang impormasyon kaalam o kahibalo and of course pagtabang sa mas maayon atong kalawasan. Sa mga kaisunan na tuloy karon nga dunay mga ginapanghambin ng mga balating ang timani kanunay nga dunay kaping nga makatabang sa mas maayong nga kahimsog na to, no? Kining atong ginatawag nga Clay Gel Coffee Mix. Kining Clay Gel Coffee Mix igsuon na dunay kanisya yung malunggay and chia seeds plus aduna pa kanisya yung dugang mga ingredients. Gana pa matutuan nga daghan kay kitanyag nga kayuhan. Mga nindutan kayo ning atong Clay Gel Coffee Mix. Kaya napuno ka niya sa mga vitamina, minerales, o guban pang mga gikinahanglan nato sa atong lawas para mamahimo kitang himsog. Kapag ba kay galang igsuon, nga daghan kaayo sa atong mga kaigsuonan ang magpanaka or mabalaka or baka na ay, you know, paguna, pagduha-duha kadang magkape, gumikan kay kanang ang kape, matod pa nila, makahatag, hinuon kini siya og problema ka na to. Imbis makahatag og tabang, makahatag na hinuon kay perwisyo. Gumikan kay matod pa nila, basta magkape ka, ilabi na sa gabi, dili ka hikatulog. Kapag na ba kayo galang isuon nga kalahian ang ato ang kape, no? Kaning Clay Gel Coffee Mix, lahi kini siya sa ubang mga klase sa kape. Kaya imbis dili ka makatulog, mas makahinanok pa hinuon kini siya og taman kanimo. Unang nindutan kayo ng atong coffee, mga higalang isuon. Diba ni kanunay ha? Nga kung ikaw gusto ka nga magkape, hindi ka mabalaka nga doon na kay palpitations, doon na kay nervyos, makaangkon ka o ka nang ginatawag na itong hyperacidity. Kaya kining atong kape, sama sa kung kanunay nga ginaingon, purong herbal. Why side effects? Why overdose? Ang tuyong tumong, maulamang ang paghatag o mas maayon na itong kahimsog. Unang kung ikaw higalang isuon, mahiligon ka nga magkape. No, and basig mabalangka ka ha nga matay magkape ko ani dili na pugo katulog dili na siya mao mas matabangan pa kanamo nga makatulog kag hinanok gumikan kay kining atong kape aduna kining mga ingredients no mga sangkap nga napamatud-an nga makatabang sa pagpakatulog nimo kumbaga muscle relaxant and of course makarelax pa sa ato ang tibok kalawasan mao nang mas hinanok mas lami ang imong katulog mas nindutan ang imong pahulay no kung ikaw naka Clay Gel Coffee Mix. Yan na sa mga kaisunan nato di karon labi na katong mga mabalaka kay matud pa nila basi kunog dili sila makatulog kalahi sa ato ang kape kay ang kalahian sa atong kape tungod kay kini aduna kini siya mga sangkap nga mas makatabang kanimo sa paghatag og mas maayong pagkatulog mani ha nga kani ra bang katulog importante kay kini nga matang sa atong lawas kay posible pinaagi lamang sa pagkatulog mas ma-recharge nato atong kogalingon. No, murabag ka ng atong mga gadgets ba nga kinahanglan po nga i-charge kanunay or i-charge usahay. Ilabi na gid kung sigit ang gagamit. Kung ang kanang imong lawas igsuon sa tibok adlaw nimong samtang mata ka no sa tibok adlaw buhi kay ka active kay ka dagang kay kag mga trabaho dagang kay kag ginahimo kay dinhi kagabi kinahanglan jud kag insaktong pahulay kay basig ay imong lang lawas mo'y natulog niya paguman ka ng imong unahuna, kanun na yung gatikaw-tikaw, no, mas makahatag na yun ng peligro pagkaugma, kay dili ka makakonsentrate, mawala ang imong hangganan sa imong pagtrabaho, no, dili ka active, and of course, kanang ginatawag na itong sa concentration, mas lesser ang concentration na ito. Delikado kayo na para sa mga drivers sa guban pa na itong mga nagtrabaho. Kung kung gusto ni mo nga makainsakto kag katulog, kaman ay kanunay, ato na kita'y kape nga makatabang sa kahimsog, and of course, kada higop,

0: Na pagtabang sa atong kalawasan. Ang Clay Joe Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na ganagaroon sa mga paborito na itong butika nationwide.
1: Mawakag to ang atong programa, Kahimsog Kanahigo. Di na itong gihisguta ng mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pagkatiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi, ang maayong panglawas mao ang labing binilong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang Kahimsog Kanahigo. Hatod ka ninyo sa Clay's Age Herbal Food Supplement Retailing ug sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta magkita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
7: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
8: Ang musunod nga sidya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

0: Maayong hapon, tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang Public Opinion and Point of View. Anang welcome sa atong pagpanag-uban. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita, impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw nga dunay dakong kalambigitan sa nag-unang isyo sa katawhan. Sa ngalan Serbisyo Publiko, kini ang inyong anchorman, George Leonis Caygas Jr. Makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras nga punong diskusyon o katinawan. Uban ka na to ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. Og sa 90.9 Light FM. Og sa 90.1 Infinite Radio. Kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Aba sa dili pa kita mo padayon makaigsonan o sa kinika mahinungdanon nga pahibalo. Kini nga programa ang Public Opinion and Point of View. Gihimo aron nga maghatag kaninyo og impormasyon og personal nga pagtuki. Ang mga puntog opinion magkaigsonan nga malitok dinhi. Iya naman kini sa inyong angkorman og wali labot ang management nining maong sibihanan. Bisan pag unsa pa ang paruganan, kami nagdasig sa tanan sa pagpabilin nga kritikal og mabinantayon sa pagproseso sa maong impormasyon. Kauna mga kaisunan, mayong hapon natong tanan og mayong hapon sa tulo ka syudad og nakalanglay mga munisipalidad nga sakop sa probinsya sa Davao del Norte mayong hapon. Ensad ang 40 ka barangay nga sakop sa maong syudad sa Panabo mayong hapon. Labi na ang ato mga public vendors, drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante mayong hapon. Labi na ato mga kaigsunan na kanunay nagsubaybay sa itong programa. Dili lang kay kinilang ang programa kundi tibuok programa sa maong sibihanan mayong hapon. Ano mga kaigsunan ang kamaturan matod pa sa itong gikaingon nga dili kini makit-an sa sulti sa mga politiko. Kundili sa kahimtang gyud sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Og niya na ang programa Public Opinion and Point of View. Ang tingog sa katawhan o panglantaw. Mauna sa magkausapa, mayong hapon Pilipinas. Kini ang inyong mga paboritong istasyon. Ang 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM kaigsonan. Ang mismong kamatuuran o kaisog sa maong programang Public Opinion o ang Point of View. Nining adlaw nga Martes, Hunyo 23, ni kasamtangan nga tuig 2026 makaisunan. Yamator pa nag-atubang na ang ato karong nasod sa pagpatapok ng dagko mga hagit na nag-uyog kini sa atong kaugmaon. Ikan ka na sa pait nga balita. Nagipaubos ka na sa forecast sa atong ekonomiya. Tungod ka na sa corruption o crisis sa maong kuryente. Hangtod ka na sa init nga lali sa Senado. Mao ka na ato karon mga subayon mga kaigsonan. Labi na karon ang mismong impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Pangutan na mga kaigsonan sa ato ang programang Public Opinion ug ang Point of View. Unsa may inyo karong punto di vista nini? Unsa man karon ang public opinion sa ordinaryong Pilipino nga mao'y kini nagsagubang karon sa kalisod sa Pilipinas. Mao na karon mag-uban-uban kita sa oras mga kaigsonan, alas 4 kutob alas 5 tak na sapon. Lunes, Santo sa adlaw Biyernes. Free lang sa itong programang Public Opinion and Point of View. Maunag, kumusta man ang dagan karon sa itong panahon, makaigsonan? Kumusta man ang adlaw Martes? Gani ato kining ipanubay kagapong adlawa, adlang Lunes, pitsa 22. Ang dako kay taog nahimo kagapong adlawa alang sa katauhan. aron nga mapahibaw pod kung unsa man ang development dagan sa ato nga panginabuhian. Ang ato karon mga leaders kagamhanan sa Pilipinas. Mauna nga unsa man ang ato karong kahimtang sa situational national level mga kaigsoonan. Ang matod palagi ang mismong atong hisgutan nato ning national situational level mga kaigsoonan. Ang kinatibuk-an magong kahimtang karos Pilipinas mga kaigsoonan sa nasudnong level o gitawag nitong national situational level mga kaigsoonan nga nakatuto karon sa tulok mga dagkong aspito. O na kining atong hisgutan kining kalamidad mga kaigsoonan. Enerhiya o ang siguridad. O nakaroon na to ang saysayon o ang kahimtang pod sa Senado. Labi na karon ang kahimtang sa itong dating presidente Rodrigo Roa Duterte. O ang umaabot karon na to nga mahitabo nga ma-impeach ang ito ang Vice Presidente Sara Duterte mga kaigsoonan. Ogang ato ang lakat sa panahon. Sumala pa sa DOST kung pag-asa. O nakaroon, ato karong hatagan o pagtagan mga kaigsoonan ng adlaw Martes, pizza 23 ng bulan sa Hunyo mga kaigsoonan. O nang andam-andam ta niya dayon kanana ang kanang mo plaster ta sa ato karon nga nahimutangan. Alang lamang ni sa itong programang Public Opinion and Point of View sa itong sibyahanan. Mauna ato karong hisgutan, mga kaigsoonan. Una, ang kahimtang karon sa panahon o ang kalamidad. O gani karon ang super typhoon. Kung ato kining tanahon ang super typhoon, mga kaigsoonan, ang super typhoon Francisco. Ang laki kayong bagyo. Isumala pa sa pag-asa ang nasod. Nag-atuman na karon sa hulga sa Super Typhoon Francisco. Kinakaroon sa Sidlakan, bahin karon sa Apari, Cagayan. Samtang ang Southeast Monsoon. Kung nag-iwan ito habagat, magkaigsoonan, nagdala o mga pag-ulan sa Visayas o Mindanao. Okay, man sad, ang linog sa Mindanao, mga kaigsoonan, ato sang hatagan o gamayng pagtagad. Ang Office of the Civil Defense, kung OCD, nagpahigayon kini og dagko kang response operation human kini sa kusog na linog nga niigo sa Region 11 o Region 12 diin Kapin. 724,000 ka-individual ang naapiktuhan. Ikaduha mga kaigsoonan, ato sarang siren ang social ekonomiko o enerhiya. O na nga sumala pa sa State of the Nation o National Energy Emergency mga kaigsoonan. Ang tibuok nasod karon, gipaubos gihapon karon sa State of National Emergency. O gitawag ka na sa karon nga State of National Energy Emergency. Ngano man tungod kay sa epekto karon sa crisis sa Middle East nga nagpahinabo sa pagsaka karon sa presyo sa lana o kuryente. Bahin usab sa socio-economic crisis mga kaigsoonan, sumala pa sa National Security Council nga nakasinati na ang nasod karon og hagit sa inflation og supply o supply sa maong produkto. Tungod ka na sa global nga sitwasyon karon sa enerhiya. Og sa ikatulo nga bahin ang seguridad karon sa kalinaw, ang heightened alert mga kaigsoonan, ang Philippine National Police karon nagpabiling karon mabinantayon og nagpatuman karon sa proactive security measures sa tibuok nasod aron lagi nga masiguro ang kalinaw og kaayuhan sa publiko. Og mahinasab sa maritime domain, Padayon gyapon magigsunan ang gipakusgan karon nga Armed Forces of the Philippines ang pagpalambo sa ila kunong maritime situational awareness. Aron lagi nga mabantayan ang teritoryo o mga hulga sa kadagatan sa nasod. O nakaroon nga ito, akaroon nga dagan sa adlawng Martes, mga igsoonan. Aog sa lain nga bahin ang labi karon nga dinalian nga mga national nga isyu, mga igsoonan. Sa Pilipinas karon mao ang crisis sa ekonomiya o enerhiya, korupsyon, kagubot sa politika. O ang siguridad karon sa gitawar ito mga eskwelahan. O karon na ang atong harong atagan nga pagtagan kay Sunan ang pagkunhod karon sa growth forecast o crisis sa enerhiya. O lagi na nga ubos karon sa pagpalambo kay Sunan. Gipaubos karon sa gobyerno ang economic growth forecast sa nasod ngadto sa giingon na ito nga 3.5%. Hantod ka na sa 4.5% gikan sa 5.0 o 6.0%. Tungod ka na, mga kaigsoonan, sa hinay nga paggasto sa gobyerno sa taas nga inflation. Labi na karon ang crisis sa lana, mga kaigsoonan. Hatagan na ito na yung gamay nga pagtagad. Ang crisis karon sa lana o kuryente. Nga nagpabilig ka po dako nga hagit karon ang padayong pagsaka sa presyo sa lana sa kalibutan o ang pagpadayon crisis sa supply sa enerhiya sa nasod Pilipinas. Labi na karon na maigsoonan ang iskandalo sa corruption o ga flood control scandals. Ato kining hatagan o ga pagtagan ang giingon tong White Ribbon Movement. Matol pa, nagsaka, nagkasa, nagkaunsa may gihimong bunot o mga lihok protesta ang mga relihiyoso o civil group sa makana sa umaabot ko ng March karun nga Hunyo 28. Anong lagi nga tuligsain ang grabing katiwalian sa gobyerno? Og labi na karon may zonan ang naantala karong pundo. Ang pundo karon ang anomalya sa flood control infrastructure project mao kani nagunang rason karon sa pagkabuntog sa paggasto sa infrastruktura sa gobyerno. Og mga igsoonan, bahin sab sa political ang kagubot karon sa impeachment. Og ang state stand-off, mga kaigsoonan. Ang atuha karon nga kasamtangan nga Vice Presidente Sara Duterte. Mahitungod kina sa impeachment, mainiton kining giatubang karon sa nasod ang mga isyo o panawagan kalabot kinis nagpadayon nga proseso sa posibleng impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Gubot sa Senado, mga kaigsoonan, bag-ulang na desisyonan ang grabe nga power struggle sa liderato sa Senado din, formal nang milingkod si Senator Sherwin Gatchalian isip bag-ong Senate President. Aron lagi mapadayon ang nalangan nga mga balaod. Og bahin usab sa mga kabatan-onan ang matod pa daghan kayong mga kritiko nga katawhan nining balaod noon ni Senador Kiko Pangilinan. May tungod lagi sa mga kabatan-onan labi na dito yun nahitabo sa Tacloban school shooting. Ang mismo nga nahimo kining dako nga nasudnong isyo uman kini nga nahitabong school shooting sa Tacloban City. Diin makaigsoonan, tulo ka estudyante ang namatay. Sumalapag, imbestiga na karon sa Philippine National Police ang pagkalambigit karon sa pusil sa usa ka pulis nga gigamit sa mga minor di edad sa maong krimen nga nag-aghat sa panawagan nga ipaubos kini sa Age of Criminal Liability ngadto sa napulo na lang katuig ang edad. O na, kanang mag-isunan ang mga letters nga nahitabo. Ang mismo nga 15 o 14 anyos man yata nga nahimo na kining viral karon sa social media. Mag-isunan, tungod aning nga pagpamusil. O na, mag-isunan sa lain nga bahin. Ang ato karong update karon nga adlaw nga Lunes, Martes, by pizza 23 nining bulan sa Hunyo, mga kaigsoonan. Ato ning tanawon karon ang nahitabo karon nga adlaw ang free trial conference nga ato ning kaingon kagahapon nga magpabilin ni hantod pizza 25 nining bulana. 20 minuto ni kalabay mo balik ang public opinion and point of view human lamang ni ining pipila ka mga pinumdom.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
6: Ako si Marilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag og kaayuhan sa kuha. Kay sa tinod lang bag-o ra ko naka-recover ng lading, gikan nabughat na kanang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na gyud nga murag wala na dalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan ako og inom.
7: Karon okay na imong paminaw ma.
6: Unang lading. Dili lang pod kay ako lang nagamit na akong bana pati akong inahan kay Asha Goiter. Maor po na iyang gimintin ron hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kay nang lading.
8: Power 10 Probio Capsule panglawas mo nga sigurado.
9: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Arman, 40 anyos na akong edad. Nikalit radyo og hanap akong pananaw. Taot-taot yun na akong sigigamit sa akong antsuhos. Unya, nakadungoguan ng I Care Gold. Lutein lagi daw. Unya, adun na pa'y bilberry extract. Og nindot daw kini sa mata. Sa walay paglangan, ako na yung gisulayan. Og tinood, maayo gayon. Kaayo. Sulod sa usa ka semana, hinay-hina dayog tinaw akong pangnantaw. Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara, makabasa na gayod ko. Salamat kayo sa I Care Gold.
3: Okay, 24 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa tong ikaduhang nga hugna sa tong nga programang Public Opinion and Point of View karong adlaw. Aw na karon mga kaigsoonan, ato kining gipanglantawan, ato kining gipasibaw sa kanginan. Ang uban pa nga mga update nga mga balita. O gadugang pa labi na karong adlaw, adlaw nga Martes mga kaigsoonan. Hunyo 23. Update nato ni ang gisgutan sa impeachment. Impeachment o pre-trial karong adlaw, Hunyo 23. Para po mga kaigsoonan, mahibaw po ta o mapaambit nato sa uban ang mga latest development. Gilauman na biya. Gilauman nga tapuson karong adlaw. Karong adlaw, Hunyo 23, ang pre-trial conference. Alam ka na sa impeachment case sa batok ni Vice President Sara Duterte. Og ato kinintanaon ang mga dugang pang mga detalye sa gihisgutan sa pre-trial. Sumala pa sa tinubdan o mga source nga ato karon na kutlo. Og ato kining ipasibaw sa kanginan. O na mga egzonan, ang duha ka mga articles nga atong tanawon. Matod pa gihisgutan na karon sa prosecution o gadipinsa ang mismong pagpangmarka sa mga dokumento alang kana sa unang duha ka articles of impeachment nga may kalabutan kini sa confidential funds. Og ang giingon nato nga unexplained wealth ni Vice Presidente Sara Duterte. Og naningkamot po ang House Prosecution Panel kay Sunan pinagi ni Lead Prosecutor Attorney Gerville Loistro og House Prosecutor Chil Diokno nga mao lagi nga mapaspasan ang mismong marking aron lagi nga dili na maapektuhan ang mismong schedule sa trial. Og ang depensa pod ni Inday Sara ang ihla mga legal counsel gusto unta gyud nga gusto sa prosecution nga magpuno o galaing pang grupo, ano lagi nga mupaspas ang mismong pagmarka sa daghang ko ng ebidensya apan mibalibad ang mismong depensa tungod kay kulang matod pa sila o mga abogado. Ay gusto magyod sa side ni Nuestro nga kanang mudugang pa sila apan gibalibaran sa defense kaya kulang sila o abogado. O na karon nga ang giya karon sa korte human karon nga makumpleto na ang mismong marking karong adlaw magpagawas na karon og ang Senate Impeachment Court og usa ka pre-trial order. Kini mao kini magya silbi magaisonan nga formal nga giya sa dagan na sa pagsaway. Ipasalipon na nini ang mismong kanang nakapagsunduan na ang kamaturan, listahan sa mga saksi, mga pinal ng mga ebidensya o ang mga formal na nga schedule sa maong pagdungog. Mao na nga nabilin gyapon sa maog gyapon ang ilang kasabutan mga kaigsoonan ato na siyang subaybayan karong Hulyo 6 nining tuiga. Hulyo 6. Ang target nga opisyal na giyon sa pagsugod o aktual nga impeachment trial sa Senado, luyo ka na sa mga hagit nga pre-trial proceedings. At sa mga edisyonan, nakabalo na ta na anay nahitabo karong Hulyo 6 at o nakarong subaybayan ang mahitabo nga dula. Og ni ana ang ato karon nga mga frapper nga tan-aw sa ato nga programang Public Opinion og ang point of view mga isonan. Ang isyu karon sa political, economical, health karong adlaw Hunyo 23. Mauna ang pinaka importante mga isonan nga mga isyu sa Pilipinas karon adlaw Hunyo 23. Naglangkob kini sa kalit nga pagkunhod sa ekonomiya. Target karon sa nasod ang nagpadayon gyapon nga imbestigasyon sa ato ikaingona sa International Criminal Court og ang mga lakang karon sa gobyerno batok sa malnutrition ug crisis sa PhilHealth. O karon ato karon tanahon ato karon silipon ang International Criminal Court. Ang status karon, ang status conference nga gipahigayon karong adlaw Hunyo 23 magayonan ang ikalawang status conference sa International Criminal Court kalabot kini sa kasong crimes against humanity batok kang kaning presidente Rodrigo Rua Duterte. O gaingon man saan ang impeachment o bagong Senate leadership sa atong ikaingon atong pipila ka mga adlaw milabay. Padayon gyapon na giatubang sa administrasyon ang mga isyo sa impeachment samtang formal na gining milingkod ang bagong Senate President Sherwin Gatsalian isip bago nga matod palagi Senate President sa atong nasod. Uman man na sa kanagingon natong kausaban sa liderato mga isonan. Ogang mismong anti-dynasty bill sa partyless. Nagpasaka karon o nga balaod nun si House Speaker Faustino Poggi Day III. Anon lagi nga idili ang mga political dynasty party. Itawag nga partyless system aron mapanalipdan ang mga demokrasya. Hugot po nga gipakusgan karon ang seguridad mga isunan o gipatuman ang korpiyo sa Tacloban. Tacloban, human kini nahitabong madugoong school shooting nga nikalas kini og tulo ka kinabuhi og niadtong ni angol pagyud og 20 ka tawo. Mauna karon mga isunan, labi na isigutan po nato ang gipaubos karon ang Development Budget Coordination Committee nga ang target karon sa pagtubo karon sa ekonomiya, ang expansion karon sa nasod ngadto na sa 3.5% na hantod sa 4.5% na lamang para ka sa tuig nga 2026 tungod kini sa crisis sa enerhiya, inflation ug epekto sa corruption sa flood control project mga kaigsoonan. Og bahin usab sa rollback karon sa petrolyo, dako karon ang rollback mga kaigsoonan, dako karon ang rollback sa petrolyo. Sugod karong adlaw Hunyo 23 gipatuman ang dagkong rollback sa presyo sa lana base kini sa report sa Department of Energy. Ang diesel adunay rollback nga 9.4 pesos ngadto na sa gikan sa 11.4 ay ang mismong litro. Ang gasolina pod ni rollback pod og 3 at 3.90 gikan kana sa 5.90 pod. Ang kerosene mga isonan gikan sa 11.82 na lang po kada litro. Og ang target po sa poverty insidente sumala pa sa ekonomista dako gyapon ang tsansa nga dili mo kining makampot kuno ang administrasyon Marcos ang single digit poverty ato nang gisgutan kagahapon Ang mismong single digit poverty rate sa 2020 tungod kana sa padayon nga pong crisis inflation nga gipasamot karon sa gawas og giingon nga due a political nga tension sama sa giingon natong US og Iran. Aw gabahin sa panglawas ang isyu karon sa PhilHealth og gabuhis nga kaigsoonan para mahibaw ta padayon gapon nagipanawagan sa mga eksperto sa panglawas ang dinaliang kunong rehabilitation o pagpasikuli sa pagsalig sa PhilHealth. Taliwala ko sa mga isyu sa PIC nga SMS scam o diskusyon sa gingon na itong pagsuspindi sa uminto sa maong premium. Og sa panglawas, sa pagkaon magkaigsoonan, gi-insist na karon sa health advocate ang mismong paggamit karon sa bagong Department of Health Nutrition Profile Model. Ano lagi nga batukan ang nagkagrabe karon nga kaso sa Hilbiyong Katambok. Kanang gitawag na to, ato nang istorya tong pipila ka mga adlaw ang obesity. Ang grabe gyud kay Katambok gisunan og ang malnutrition sa mga bata nga nagpahinabok kinig stunting makaigsoonan. Mao kana ang ato karon nakit-an makaigsoonan nga kana na ang development sa atong nasod da Pilipinas karong adlaw nga Martes. At least nga nakabalota. Og ato pong hisgutan karon ang pagpalawom na kaigsoonan ning adlaw nga Martes. Ang kinabuhi karon sa atong kasamtangan nga presidente Bongbong Marcos gikan sa unang suna, ikaduwang suna ug ikaapat nga suna. Og ani ato na nang giyaw-yaw kagapon ang mga isgutanan nga iyang ipalusot karon nga tuiga o gipaspasan nga isaka gyud sa Senado ang mga balaod noon aron maimplementar karon nga tuiga. O gani, ato nang gikaingon kagapon nga hapit na ang ikalimang sona sa atong mahal nga presidente Bongbong Marcos. Ay matod pa ugma atong yaw-yaw na nga normal na lang, dili na kuno kanabang natural na lang kuno ang mahitabo nga suna, dili daw may atong pipila ka mga tuig milabay atong ikaupat nga suna nga grabe yung gasto kay gikan palandaan sa gawas antod pagsulod karpitid na giandaman gyud og pila ka libo ang nahitabo nga suna atong pipila aron lagi inig sulod na sa mga representante kamo tambong sa maong suna, nindot kayo ang lugar. Apan karon ikalima nga suna, matod pa sa tinubdan nga ordinaryo na lang, kanang natural na lang lakaw, mura na og dili siguro carpet. Di ba pareha sa among istasyon nga carpeted man gyud Daan ba gyud nga nindot. Akato, gusto na gyud nga natural na lang. Aron lagi nga inig suna na unya sa atong mahal nga pangulo. Diretso-diretso na lang. Pero matod pa sa itong magkaigsunan, bisan pa kung pila pa kasuna, wala gyapon kunoy na hitabo nga development sa nasod sa Pilipinas. Aton na karong hatagan o gamay gibugaton ang ikaupat nga suna, katong miagi nga suna, ikalima naman karong umaabot, no? Hulyo 27, magkaigsun, mga igsunan. Katong ikaupat nga suna, matod pa ang ikaupat nga suna sa Pangulo sa Pilipinas nga wala matuman sa katawhang Pilipino. Ato kanon siren karon mga kaigsoonan, ato naman ang gipasiunhan kagapon ang wala matuman. Apan ato gihapon ning ibuhanggay si kanginan, ato gihapon ning hatagan og pagtagan kaigsoonan ang ikaapat nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos niadtong Hulyo 28. Hulyo 28, 2025. Ang ikalima niya nga suna, Hulyo 27, 2026. Ubay-ubay na nga mga saad karon nga gisgutan sa mga agi ang giingon wala pan matuman. Wala mabatyagi sa ordinaryong Pilipino. Base ka na sa mga pagsusi magaisunan sa mga propria kanitawa nga progresibong mga grupo, kritiko o mga sorbi sa publiko, aniya yung mga nagunang puntong wala gin matuman. Magaisunan, matod pa sa maong balita, saad nga adunay 20 pesos, aton mangyaw-yaw gapo na, ang 20 pesos nga kilo matag kilo sa bugas. Bisan pa sa report sa mga gobyerno, ipang-apod-apod ko no ang mga abaratong bugas sa piniling mga tindahan. Ang kinitibok ang presyo sa bugas sa mga lokal nga merkado, pabiling gyapong kining mitaas. Daghan ang mga mag-uuma karon na konsumidor ang nagprotesta tungod kana sa layo gyapon kini sa tinuon nga presyo sa merkado. Hinungdan nga nagpadayon gyapon ang kalisod sa pagkaon sa mga kabus. 40 minuto na kalabay mo balik ang public opinion ug ang pwede view human lamang ni ining pipila ka mga pahinumdom.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert.
6: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
5: Health! Health! Alert!
6: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins ug minerals ug gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. iCare Gold.
5: iCare Gold, ang iCare capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang upgrade nga iCare capsule sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. iCare Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa iCare Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano na imong mata, gamit lang sa iCare Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. iCare Drops. Masaligan. iCare Drops. Para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. iCare Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. iCare Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa iCare Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang imong mapalit, pangitaag yun ang ingredients sa imong mapalit nga iCare Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong iCare Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, iCare Gold ug iCare Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Okay, padayon ta sa tonga programa magkaigsoonan. 46 minutos. O gamay na lang ang minuto ng atong naisgutan nining ang katapusan ng hugna sa mga programang Public Opinion o ang Point of View. O ganim kaigsoonan at least nga atong nahibalaan ang mismong ikaupat nga suna o ang coming nga suna karong July 27. Ang niyatong suna, ikaupat nga suna, itong Hulyo, July 27, 2026 ang ikalimang suna. Wala ginang anyatong upat ay kaupat nga suna magkaigsoonan ni mahalan nga presidente, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Anyatong milabayng tuig. Ubay-ubay na mga saad naging nagisgutan, nagiingon na itong wala pa matuman o wala mababatsyagigyod sa ordinaryong mga Pilipino. O niya, naabtan na lang si ikalimang suna. O wala diyan mabatsyagilagi. Base ka na sa mga pagsusi sa mga progresibong grupo kato mga kritiko o mga survey sa publiko. Daghan kayo ang wala gyud natuman sa itong mahal nga Pangulo. Ang iyang giingon saad niya nga 20 pesos ang kilo, matag kilo sa bugas, 20 pesos. Matod palagi nga bisan pa sa mga report sa mga gobyerno nga gipang apod-apod, ang mas paborito kunong bugas nga piniling mga tindahan ang kinitibok ang presyo sa bugas sa mga lokal laging merkado pabilin gyapon kining mitaas. O na nga daghan kayo labi na ang pagkaon. Daghan kayo mga mag-uuma biya, mga uga konsumidor, mga kaigsoonan ang nagprotesta. Tungod lagi nga layo kayo. Layo gihapon kini sa tinuod nga presyo sa giingon to merkado. Inungdan nga nagpadayon gyapon ang kalisod sa pagkaon sa mga mamumuo labi ng katawhang Pilipino. Insad ang gingon itong flood control project. Atol kini mismo sa iyang zona. Gi-admitir gyud ni presidente nga daghan ko ng mga flood control projects sa nasod ang palpak substandard. O guni-guni lang, wala kunay klarong agi. Bisan pa sa binilyo mga pundo, padayon gyapon na sinati sa mga Pilipino ang grabing pagbaha, pagkawala sa kinabuhi, o kabtangan sa matag higayon, lalo na kunay kusog na bagyo. Ang promise ato nga mahal nga pangulo sa ikaupat nga suna, adto ikaupat nga suna ningon nato nga maaport nga pabalay sa house program, ang iyang flagship program nga pangbansang pabahay para sa Pilipino sa mga four phase nga original kuno nagtinguha nga matod para matod pa magtukod kuno og 6 milyong balay. Nag-scales down, nag-ipakusuban ngadto sa 3.2 nga milyon na lamang ang tungod ka na kahinay kunong pondo sa logistical nga delay. Nagpaabot ni tao ng purpose nga na sila'y balay, pabahay, naabtan na lang si kalimang zona. Matod pa, minilyon paghihapon nga mga kabos nga pamilya o mga impormal nga sitler ang wala kunoy disinti o luwas nga pabahay. Mauna na, mga kaigsonan, ang nakita na to. Mauna nga karon, ikalimang zona, katapusan zona niya, ato naman ang giyaw-yaw kagapon, mga kaigsonan, nga iyang paningkamutan sa dili pa kuno matapos iyang term. O niya, naghisgot na mag- ang kabalaka manggoy sa katawan kay ikalima ng zona. Karon walay nahitabo nga development, nagingon man ta nga kagahapon na nga naman siya nahimo. Diba naman siya nahimo nga itong mahal nga Pangulo? Ah, sa iyang 2025 nga zona, katong ikaupat ka zona, aman. Pero kaso lang, ang gitanaw manggoy sa mga Pilipino kadtong wala matuman. Naabta na lang sa ika-5 nga zona karon, na po'y bagong programa, mabiyaan na po ng ika-4 nga zona katumiyagi nga wa gyud matuman. Mali na mga eksonan, ang national level karon nato, ang national level o ang mga hagit sa gobyerno. Grabe na karong inflation o kamahal karon sa palaliton. Base kini sa pinakabag-ong survey sa Pulse Asia Magayunan, ang pagsaka karon sa presyo sa pagkaon, kuryente, krudo ang nag-una karon pas-unon sa Pilipino. Ang inflation karon nakaparisa, nakaparalisa sa pamilyang Pilipino Magayunan. Nanglang ko nung palauman pa sa gobyerno ang tinuod ko ng suporta sa agrikultura. Dili lang igo lang sa pag-import, panili ang paghatag ko nung direkta ang subsidya sa mga lokal nga mag-uma. O nang napabiling nga pundakong babag karong makaigsunan ang korupsyon, particular na sa mga investigasyon sa flood control project na karong nahilom. Ang mga anomalya karon sa prestatura, inikonon na pahinay na paglambo si ekonomiya tungod niya ng maong kahimtang. O na magkaisunan, ang hagit mao kanon ang pagpatuman sa tinuod nga transparency o gantulbagon karon sa accountability. Inanglang ko nung isulan. Di na lang. Ang imo na lang himuon na nina kung unsa manggaling na ang mayong huon sa kananaang mga walay mga transparency o tulbagon lagi accountability, kinahanglan ka ng silutan. Ang mga kurakot, nakuman o gamay, anong kini ang pundo sa nasod, dili makuhan o ngagtupaingon sa mga kabus nga katawhan. Orige na, mga igsunan, ang ubos nga swildo karon sa trabahante. Tama man sad, 525 man yata. Karon mo increase na pod. Karong bulan sa September, aduna na ay 540 ang adlaw. I hope nga motubo pa na, wa man tamingon nga atake ana tungod kay 525 naman ang daily wage ni karon sa nasod. Bisan pa sa tinguha nga pagpalambo karon sa ekonomiya, daghan trabahante ang nagreklamo gyapon tungod kay ang minimum nga sweldo layo ra kayo sa tinuod nga cost of living. Sige na lang. Arang-arang nila gamay, kaya na mo'y trabaho, gatong may trabaho, lisod kayo. Palagi kaon.

Oh, na mga eksonan, ang hagit karon sa ato ang nasod sa Pilipinas. Nadili lang ang katong mga kuan kundi kita gin mismo. Mao na mga eksonan, ang matuod na kusog sa usa ka nasod wala gyud diha sa gahom sa pipila. Kundi li ana karon sa kamatuoran nga gihuptan karon sa tanan. Diin ang inyong tingog ug ang atong tingog mga eksonan mao gini maghari. Maunang ang programa Public Opinion ug ang Point of View. Gidala kaninyo sa pagkikalayon sa ato mga mahinungdanong sponsor. Ayaw kalimot ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Labi na ang Octaviano Tailoring. Kinalang nahimutan karon sa ato ang siyudad sa Panabo na matawagan sa numero nga 09-2147-80047. Kagapi Glass and Aluminum Services nga gipanguluhan o gipanagiyahan ni si Roderick Kagapi. Ensa na Octaviano Tailoring. Ayaw kalimot na lang yapon na atbang sa Curacao Store. Pagdugan pa mga eksonan ang ato nga public opinion, ang public service. Ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover. 63 anyos sa laki nga nakaroon sa kustodiya sa Dacuso Gian Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nga kamo gipangita sa inyong banay. Bisitaha sa Dacuso Gian Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Og itik sa cellphone number 0968-207-8592 mga kaigsonan. O na nga, nanawagan usab kita sa ato ang mga business owners kung gusto mong mapalambo ang inyong negosyo, mapahibalo sa kahanginan, ayaw galangan bisitaha ang 96.1 Internet Radio Panabo City o 90.9 Dico Building. Tapad na po na sa Panabo City in second floor. Kung gusto mong inyong ipasibaw sa kahanginan, ipahibalo sa on-air ang inyong business. O na, sa pagtiklop sa atong panid sa mga balita mga kaigsonan karong adlaw ng Martes pitsa 23 ng bulan sa Hunyo. Usa kini kadako nga hagit mga kaigsonan nga gibilin kanato ang pagsusi sa kamatuoran. Taliwala gina sa mga baha sa palibot ug ang pagpadayon sa pagpagkabana bisan pa ang kalisod sa panahon. Maunang diha, mga kaigsonan, natapos ang usa ka oras na itong pagpanag-uban, public opinion o ang point of view sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa 96.1 Infinite Radio Panabo City o 90.9 Light FM. Nagipangunahan sa ito ang kugihan, Attorney Ulysses Alabao, Ma'am Rosemary Amet Bulpag, Engineer Wolfie Orio, labi na kay Sir Kevin William Bargin, ang technical team, IT personnel. O kini ang inyong anchorman, George Leones Caigas Jr. Muingon, diha sa kamatuuran ang impormasyon gahom. Apan, ang saktong opinyon o ang panglantaw mga kaigsonan, mao kini magdala ka na to sa hustong dalan. Mao ni mga kaigsonan, mayong hapon and God bless us all.

0: Jassy, mutabang sa pagpakuso sa atong immune system at dili ka pa sa kaktang balatian.
1: Jassy, vitamin C plus zinc.
2: Jassy!
0: Condition ka for me plus mupanindit sa atong skin.
1: Jassy, vitamin C plus zinc.
2: Jassy!
0: Muayasab sa mga infection sa atong lawas sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o uman pa.
1: Jassy, vitamin C plus zinc.
2: Jassy!
3: Jassy!
0: Ikaw mong good na? Huwag mong magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
4: Yes, okay na okay. Tungod sa Jassy.
0: Wow, Jassy. O nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan ug maayo.
4: Bitaw, tungod sa Jassy, ikaw na.
0: Ang ansa?

0: hayag nga pamanit o ligon nga panglawas, batasana mo inom o Mega C Plus Sodium Ascorbate adlaw-adlaw.
1: Ako dahil si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayab, North Cotabato. Isa ko ka si Kadra.

0: Sofika.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis mestiza lang yan.
1: Cutis mestiza?
2: Oo, try mo yung cutis mestiza carrot papaya soap at cutis mestiza glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, cutis artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: Alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: actual uniform, teacher's uniform.
1: Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019913 Octaviano Tilore.
2: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kind of feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini o dako pag-ikatabang aron ng lawas sa imong anak, himsog o luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high,
3: we were so bad. Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, o Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: IKU Gold, ang maski pagkusog ug maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga panan-aw, nagmuta-muta ug magsigig katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga eye care drops.
3: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Nautsaw ko eh. Ganit mo lang kong giubo. Sipon, sakit pag hindi ako diyan. Ug labag pag hindi ako go.
3: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
2: Unsa?
3: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Jassy Vitamin C plus Zinc.
5: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
6: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling already ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good.

you're tuning into a special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we are sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, itong oras mga kaibigan, it's already 7:16 in the evening, and welcome sa toang programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so maayong gabi isa tanan. Welcome sa tong programang Night Express with DJ Aryan. So, banin ko ninyo mga kaibigan, sulod sa duha ka oras. Mayong gabi sa tanan sa mga listeners nato na naka-tune in jud matagabi mga kaibigan, no, na always jud sila nag-atang sa to ang programa matagabi. Basta mutong-tong naganig alas 7 sa gabi mga kaibigan. So naka-tune in na ilahang mga radyo. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato all the way from Santo Tomas, Kapalong, Talaingod, and connected ta karon sa 94.3 Light FM kay Bawi Bukidnon. So maayong gabi sa tanan, no, sa mga staff nato dira sa Light FM sa 94.3. And sa mga listeners nato sa Kibawe and some parts sa Bukidnon, maayong gabi sa tanan. So kung namoy mga song request and namoy mga greetings, no, mga panawagan, mga pa-shout out, so i-text na sa tong hotline number 0912-175-1291. So wala sa tan nag-Facebook live karon. So ugma na ta mag-Facebook live mga kaibigan. So kung namoy mga greetings, mga song request, so i-text or call lang na sa to ang hotline number. Pero sa tong pagbalik unya mga kaibigan, so dira pata mo dawat o call. Kung namoy mga song request or namoy mga greetings, i-text lang na sa to ang text line number. Again, atong text line number 0912-175-1291. So maayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato karon diri sa Ibanez subdivision na naglanog-lanog jud ta drama kaibigan, no. So maayong gabi sa tanan, shout out sa Amugis family na naminaw sila karon, no, sila Ante Rose, sila Ati Lalang, pati sa mga kabataan na naminaw karon, sila Adri, Chai Chai, Ati Miko and Mowi. So naminaw sila karon. And sa mga naminaw pud nato dira sa May Ulingan and sa May Barbecuehan and sa Litsunan. So, sige manog agi dira si DJ Aryan sa Ibanez subdivision, Panabo City. So madungog jud na ko perminti ang kuan kana ang ato ang ano sa istasyon. Mga salamat sa mga listeners nato dira sa Ibanez subdivision. And sa mga namino pud nato diri sa May Barangay Salvacion, shout out kay Nanay Tiu Pista Flores na namino karon all the way from Purok 2, Barangay Salvacion, Panabo City. So wala dyan na mga tag si DJ Aryan dira, no, kay medyo na busy pa. So sagdi lang Nanay Tiu Pista makabisita ra si DJ Aryan dira, magdala ko og tabliya. Atong oras mga kaibigan, it's already 7:20 in the evening. So magpublic service sa tag, ipanawagan ang mga pamilya og makaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga na karon sa kustodiya sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian Buhangin District, Davao City, nga kamog ipangita sa inyong banay. Bisitaha sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian Buhangin District, Davao City, o i-text sa cellphone number na 0968-207-8592. Sa mga kaparintihan o pamilya ni Adel Villar Alcover, so naa siya karon sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian Buhangin District, Davao City. Time check is already 7:21 in the evening. Kung kining oras atod ka nato sa toang sabon na Kutis Mistisa, kung oily mo og face sama ni DJ Aryan, and kung kuan mo noon amoy mga pimples, mga dark spots, mga whiteheads, and namoy mga acne, so gamit na mo sa to ang sabon na Kutis Mistisa. So duha ni siya ka klase mga kaibigan. So kung ginagamit is katong carrot papaya soap, and katong isa is glutathione with collagen. So available na diri sa tong istasyon na to ang sabon na Kutis Mistisa, and available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Sa mga
mga taga Kibawi Bukidnon, no? So pwede mo makapalit sa tuang sabon na Kutis Mistisa sa Light FM sa 94.3. And sa tuang Case Fragrances Perfume sa mga mahilig og pahumot, no? Og nangita mo long lasting na humot sa saka perfume, so gamit na mo sa tuang Case Fragrances. Available gyapon na sa diri sa tuang istasyon and available pod sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So kung mapalit mo ka ng sabon na Kutis Mistisa diri sa tong istasyon sa Panabo City, so naamoy free na 3ml sa tuang Case Fragrances. So tong istasyon is located lang diri sa Bongkaw Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So naamoy makita na doorbell. So doorbell lang mo makaibigan para matagan mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. At ang oras makaibigan, it's already 7:22 in the evening. Sa mga gusto mo text or naamoy mga song request, okay, text lang sa tong text line number. Sa itong pagbalik ko niya mga kaibigan, so dira pata mo tawag, mo dawat o call. So kung naman mga greetings, mga song request. So kung mag song request mo mga kaibigan ka itong mga love songs lang, kay more on love songs po tayo. Ayan. So itong text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291. So itong pagbalik ko niya mga kaibigan, so dira pa nato basahon ang mga nag-text. So stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, marungugod ta sa 90.9 Light FM, and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan. So we will be playing the song Born For You by David Pomeranz, and we will be right back.

0: Ryan Syah sa kayuhan.
1: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
2: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko naulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa ato ang lawas. Less hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
0: Moving ebidensya sa kayuhan.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Ako da'y si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom, ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan, unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, epek sa ako ah.
5: Pila ka kapsule mong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
4: 20 ka kapsule, ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon ma'am. Sa mga wala pa nakasulay ani, ginauhaw na ko ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat ma'am.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: Power 10 Probio Capsule.
7: Dinet nga odas ko ni Des Tudela.
8: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
7: A Power 10 og coffee, clay gel.
8: Okay, unsa may imong testimony, ma'am?
7: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos, nana ko yung maintenance. Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Unang gamintina gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpabiti ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang nitesting gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day. Buntag o hapon. Munang pabipin ako na normal din siya. Munang mong gina ako at testimony pa. Salamat. Ikay ko sa inyong produkto.
6: Power 10 Probio Capsule.
9: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Kaping makatagbaw na makatagbaw.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

Your Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 7:34 in the evening. Ug kining oras, hatod ka nato sa tong Aryan's Best Pure Tablia. Sa mga mahilig og champurado, mga kaibigan, so nata diri tablia, no, diri sa tong istasyon. So kung makabisita mo diri sa tong istasyon, mga kaibigan, ayaw mo kalimot og palit sa tuang Aryan's Best Pure Tablia. And sa to ang Case Fragrances Perfume, sa mga mahilig o kanang pahumot, no, nangita mong long lasting na humot sa usaka perfume, so gamit na mo sa to ang Case Fragrances. So available po na dito sa pang istasyon, mga kaibigan. So perfect ka niya pang regalo sa mga nag-birthday, sa mga nag-celebrate og mga anniversaries, mga mansaries. Kung gusto ninyo i-surprise inyuhang mga kauyaban, no? So hatagan ninyo Case Fragrances Perfume para humot always inyuhang mga partner. So available na din sa itong istasyon. And available po na sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So connected na karon sa Kibawi Bukidnon sa 94.3 Light FM. So mayong gabi day kay kuano, kay Tatay Paeng and kay Sir Kelvin na nadira sa Kibawi Bukidnon, no, at ang staff dira sa Light FM sa 94.3. And sa tuang sabon na Kutis Mistisa sa mga naay mga pimples, mga dark spots, mga whiteheads, and kung namoy mga acne, and kung sama mo ni DJ Aryan na oily o face, so gamit mo sa itong sabon na Kutis Mistisa. Available po na dito sa itong istasyon, mga kaibigan, and available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So kung mupalit mo og ganang sabon na Kutis Mistisa dito sa itong istasyon sa Panabo City, so namoy free na 3ml sa tuang Case Fragrances Perfume. Sa mga gusto mo tawag or text kung namoy mga song request and namoy mga greetings, no, ato ang hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Okay, so basahon na to ang mga nag-text from 44429. Good PM DJ, shout out ko sa akong apo nga si Car Adam Kate Kent Kata of Family Ponce. Christina Fatima from Nanay Gina ng Galagala Purok Tres, request kog song Through the Years. Thank you kay Nanay Gina na namino karon all the way from Galagala Purok Tres. So silingan na sa tong istasyon. So shout out sa Ponce family and shout out po siya mga apo sila Car Adam Kate and Kata and kay Christina and kay Fatima. Ayoy! Kayong gabi sa tanan, no? Shout out kay Christina and kay Fatima na namino karon all the way from Mawab, Davao de Oro. Another texter from 501. Good evening, DJ Aryan. Greet na ko sila Alma Habok, Dayday Bunog og Baste nga namino karon, request kog song Nasaan ang Liwanag. Salamat DJ ang nag-greet Perla ng Purok Size, Barangay Salvacion, Panabo City. Okay, so dengan salamat kay Ma'am Perla na namina karon all the way from Purok Size, Barangay Salvacion, Panabo City. And shout out nila Alma Habok, kay Dayday o kay Baste o kay Bunog, nanabunog na namino karon. Ayan, so dengan salamat sa pagpaminaw sa to ang programa. So ato ang pangitaon sa to ang playlist, imuhang request na song Ma'am Perla. From 262, good evening DJ Aryan, shout out ko sa Purok 1B, Barangay Quezon, Panabo City, kay Rudith o kay Jojo Paluga, Tebiray, Temerna o kay Hamin Rehidor, Rose Palumo at kay Wang, kay Wang Wang, Julian o siyang Papa Hulmin Romano. Thanks DJ, request kong song Habang Ako Ay Nabubuhay.
Ay, okay. So, katuday ning ano no, si Baby Julian ng Romano family na naminaw karon. So, shout out sa Romano family na naminaw karon and kay Baby Julian. Nagasalamat sa pagpaminaw sa to ang programa. So, wala ta nag Facebook live karon. So, ugma siguro is maka Facebook live na ta. Ayan. So, ragang salamat no sa mga listeners nato dira sa Barangay Quezon, Panabo City. From 389. Hi DJ Aryan, pwede pa shoutout na ako si Julius Cabatas nga bag-o nakauli sa iyang bang house. Gikan siya sa biyahe sumifru og request lang kog song paminsan-minsan ni siya, no? So, salamat sa tong texter 389. So, ito nang pangitaon sa tong playlist imo hunger request na song. And shout out kay Julius Cabatas na bag-o lang nakauli gikan sa bang house kay nagbiyahe siya gikan sa Sumifru. And salamat sa tuang texter and kay Julius Cabatas na naminaw karon. Sa mga gusto mo tawag, ato ang hotline number 0912-175-1291. So magpublic service sa tama kaibigan. Kipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover. 63 anyos, lalaki nga nakaroon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamugi pangita sa inyuhang banay. Bisitaha sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City ug i-text sa cellphone number 0968-207-8592. Sa mga pamilya ug kaparintihan ni Adel Villar Alcover, naa siya karon sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Itong aras makabigan, it's already 7:41 in the evening. So mayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato karon diri sa may Barangay Gredo, Panabo City, and ripod sa may Santo Niño Carmen. Nagandang mga listeners dira sa Santo Niño Carmen, and mayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato karon diri sa may Palengke, no, sa may fruit stand, and ripod sa may Manukan and sa may Ulingan. So naglanog-lanog ta dirang dapitan makaibigan. So daghang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa. Itong oras, it's already 7:42 in the evening. Kung kining oras, hatod ka na to sa JK's Marketing, sa tuang Mega Pure Herbal Coffee and sa tuang Mega Pure Herbal Capsule. Sa mga gusto mo palit sa mga produkto sa JK's Marketing, available na diri sa itong istasyon and available po sa mga dool nato na butika. So itong istasyon is located lang diri sa Bongkawi Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So namoy makita na doorbell. So doorbell lang mo makaibigan para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Atong oras makaibigan, it's already 7:43 in the evening. Sa mga gusto mo tawag, no, or text, kung na mo yung mga song request, na mo yung mga greetings, mga birthday greetings, and na mo yung mga panawagan, i-text or call sa tong hotline number 0912-175-1291. So maayong gabi sa tanan sa mga namino nato dira sa La Paz, Carmen. Shout out sa Libutan family, Baluran family, Escobedo family and Orot family, Bujungan family. Ayan, so maayong gabi sa tanan, no. So namino sila karon. Pati pod ang namino pod nato dira karon dira sa may Barangay San Vicente, ang Kabusaw family and Madria family and Asistido family. So maayong gabi sa tanan. So daghang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa karong gabi una. And sa mga listeners pod nato dira sa Davao City, no, sa kong mga kaparintihan dira sa Davao City, ang Almonte family and Amugis family, pati pod dira sa may ano Bahada, no, sa
Apolinar family. Shout out sa kuang lola Nessie. So ning laag siya sa Muang Balay last week, no. So yatagan ko niyag kuan kanang shorts tang balay. Kay mananahi manggod na ko ang lola good. So yatagan ko niyag shorts kanang mga tinabas na mga tela ba. So, gana kay shorts si DJ Arya, nakapambalay lang good. So, kay sa feeling kay humo kayo ang tela. Ayan. So, daga salamat sa kuang Lola Nessie, no, all the way from Bahada, Davao City. So, mo balik na po to siya laag sa balay, mga dalaan na po ko niyang shorts. Ayan. So, daga salamat sa mga armino na to dress sa Buhangin and sa Bahada, Davao City. Ayan! Oras, mga kaibigan, it's already 7:45 in the evening. So natay nag-text from 178. Good eves, DJ Aryan. Shout out ko ni Hurami or Jurami Ruiz nga nagbantay sa tungog sa tungog si Renante Arevalo Sulbong Nasad. Wala kay ko kaget sa text, no, sa tong texter 178. Pero daga salamat sa pagpaminaw sa tuang programa sa tong texter 178. And shout out kay Hurami Ruiz na nasay gibantay karon. So daga salamat, no, sa tong texter 178. Atong oras, mga kaibigan, it's already 7:45 in the evening. So stay tuned lagi hapon sa 96.1 Infinite Radio, manungubot sa 90.9 Light FM, and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Through the Years by Kenny Rogers, and we will be right back.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: Your Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 8:10 in the evening. Kining rasatod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga gusto mo palit og mga grafted seedlings, mga fruit bearing trees. So nagabaligya sila og mga fruit bearing trees, mga kaibigan, ang Meadowbrook Farm Plant Nursery. So ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Panabo City. Boundary lang na siya sa Panabo City and sa Carmen. So, i-contact lang ninyo sila, silang contact number sa mga gusto mo palit og mga grafted seedling sa 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa tuang Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahilig og champurado, mga kaibigan. Ayan, so natay tablia diri sa tong istasyon. Ayan, so naminaw daw karon si DJ Tekla. Ayan, so maayong gabi niya kanimo, DJ Tekla. Ano, wala makaka-onboard ka ganina. Ayan, so daghang nangita sa imuha, no? Nagkuan guro ka ba? Nag-date-date siguro ka karon. Ayan, so thank you for listening, DJ Tekla, sa tong programang Night Express with DJ Aryan. So, shout out sa iyang mga kaubanan, no, sa iyang sa trabaho. Isip ka public servant.
1: Ayoy!
0: Sana all. Ayan. So, dagang salamat, DJ Tekla, sa pagpaminaw sa to ang programa. Ayan, so, basin ug mais, nana si DJ Tekla. At ang oras, it's already 8:12 in the evening. Kung namoy mga song requests and namoy mga greetings, mga kaibigan. So, tawag or text lang mo sa tong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. So magpublic service sa tama, kaibigan, kipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga naakaroon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamugi pangita sa inyuhang banay. Bisitaha sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Ug i-text sa cellphone number 0968-207-8592, 0968-207-8592. Sa mga pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover, so naa siya karon sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Atong oras, mga kaibigan, it's already 8:13 in the evening. Kung kining orasa, hatod ka na to sa JK's Marketing. Ato ang Mega Pure Herbal Coffee. And sa to ang Mega Pure Herbal Capsule. Sa mga gusto mo palit itong mga JK's Marketing, available na dress itong istasyon and available po sa Dole nato na butika. So, notay caller, hello, maayong gabi eh. Hello, maayong... Okay, so maayong gabi, Baby Julian. Dagang salamat sa pagtawag. So, palayo lang gamay sa radyo, Baby Julian, kay nag-feedback ta. Hello? Okay, so go ahead sa imuhang greetings, Baby Julian. Pero palayo lang ka sa radyo, kay nag-echo ta.
2: Great here. Mama, Papa, akong Kuya, Joshua, si Ate Angel, si Kuya Anako, si Kuya Anako, Michael, Katsun, Kuya Ganjan, Mama, Papa, Mama, Papa, Akasun.
0: Okay, so imuhang friends. So kinsa may unsa may pangalan sa imuhang mga friends?
2: Si Kenzo, Zaira, Billy Dempol, Ate Angie,
1: si Ma'am Charlene,
2: Ma'am Carlene, si
1: Malina Rawi,
2: si Danica, si Mitch, ano, tatlo ko, and si
1: ano, pre-class nito, ano, pre-class nito, ano,
2: pre-class nito, ano, pre-class
1: nito, ano,
0: Okay, so unsa man na title sa song?
2: Paborito na ko na mahal pa rin kita.
0: Mahal pa rin kita. Okay, so daghang salamat Baby Julian and sa Romano family na naminaw karon sa tuang programa. So daghang salamat and maayong gabi sa tanan sa Romano family. So daghang salamat Baby Julian sa pagtawag. So daghang siya kipang shoutout no iyahang kaperintihan o iyahang mga friends. So daghang salamat kay Baby Julian and sa iyahang very supportive na mama and papa. So ito ang pangitaon sa itong playlist, imuhang request na song Baby Julian, Mahal Pa Rin Kita. Ayan, so atong oras makaibigan, it's already 8:16 in the evening. So natay nag-text from 184, hello DJ Aryan, good evening, request na pud kog song We're All Alone para nila Eric Ray Mart og ni Tonton Janice og sa akong husband Dodong og sa tanan nga taga Purok 12 Mahayag Bunawan from Ate Josie Authentico, thank you sa pagbasa. Okay, dagang salamat kay Josie Authentico na naminaw karon no all the way from Purok 12 Mahayag Bunawan Davao City. Dagang salamat sa mga listeners nato dira sa Bunawan no. And shout out sa iyahang bana si Dodong og si Eric and Ray Mart og si Tonton og Janice na naminaw karon. Ayan, so shout out sa tanan and maayong gabi sa tanan. Sa mga gusto mo tawag atong hotline number 0912-175-1291-0912-175-1291. So wala dahil nag-date-date si DJ Tekla karon kay na-busy siya kay nag-session daw sila kaganina. Amin maguna akong nag-date-date ka partner kay syempre, daghan bayag kag mga kuano, daghan bayag nagpila sa imuha. Sana all daghan nagpila. Amin na muna kuan ka nag-date-date. Ayan, so basin og mais, nana si DJ Tekla.
3: Ayoy!
0: Human sa onboard ni DJ Tekla kay daghan na nag-atang saya sa gawas. Haba ng hair no, so sana all kay si DJ Tekla. Ayan, so daghang salamat DJ Tekla sa pagpaminaw sa to ang programa karong gabi una. Atong oras mga kaibigan, it's already 8:18 in the evening. Ang kining oras atod ka nato sa tong sabon na kutis mistisa sa mga naay pimples, mga dark spots, whiteheads, and kung sama mo ni DJ Aryan na oily o face. Ayan, so gamit na mo sa to ang sabon na kutis mistisa. So muna kung ginagamit mga kaibigan ka tong carrot papaya soap. And katong isa is glutathione with collagen. So available natin sa mga istasyon sa Panabo City and available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So pwede kayo mo gamit ato ang mga kalalakian sa tuang sabon na kutis mistisa. So kung mapalit mo ka ng sabon na kutis mistisa diri sa tong istasyon sa Panabo City na amoy free na 3ml sa tuang case fragrances perfume. And available po na sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So mayong gabi kay Sir Kelvin and kay Tatay Paeng. So mayong gabi di kaninyong mga sir and sa mga listeners nato dira sa Kibawi Bukidnon and some parts sa Bukidnon, maayong gabi sa tanan. At ang oras makaibigan, it's already 8:19 in the evening. So ana si DJ Tekla unsa day buhaton para malimtan si X. Ang dapat na buhaton para malimtan si X no kay kuan. Ingon sila, pag malimtan daw si ex, dapat mag-entertain do kag lain.
3: Ayoy!
0: Para ma-divert imong attention, para dili ka maghunahuna sa imong ex. So, dapat, para dili ni mo siya mahunahunaan o malimtan ni mo siya, dapat ka na mangita ka o ikapuli sa iya. So DJ Tekla, kay hod kay mag-advise ug mga inano, kay si DJ Aryan kay dili kay kuhaud aning mga mag-advise o mga love life.
3: Ayoy!
0: Kay utro pud tatambagana. Ayan. So daghang salamat kay DJ Tekla. Sige, unsa pa jud imong pangutana, DJ Tekla? Sige ra daw. Unsay kuan, wala oy. So sa mga sige gunahuna og ex dira, no, so dili na jud hunahunaon ang ex kay ex naman. So past is past.
3: Ayoy!
0: So kalimtan na ang mga kaagi, ang mga memories. So move forward ta, no, kay ana man jud nang life. So dili ta pwede magpabilin kung asa lang jud ta, no. So dapat ipadayon lang ang life. Mukha ni Uy. Si DJ Tekla manggod ba? Ayan, so okay, DJ Tekla, dapat present ta ka og ugma sa imuhang kuan, ha, sa imuhang programa, sa imuhang Infinite Rock. So atong oras, mga kaibigan, it's already 8:21 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, marungog po ta sa 90.9 Light FM, and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Can't Smile Without You by Barry Manilow, and we will be right back.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan, gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Ginapaila-ila ang pinakabag-ong kape.
2: Pinakabag-ong kape.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Ang kape nga superfood o antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap na purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina o minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape? Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure, Natural.
1: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM sa tong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 8:52 in the evening. Ug wala na dyan tayo oras, mga kaibigan. So, daghang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa sulod sa duha ka oras, mga kaibigan. So, ugma na po sa gabi, mag-uba-uba na po ta, same time, same station sa tuang programang Night Express with DJ Aryan, 7 p.m. to 9 p.m. Monday to Thursday. So, nagasalamat sa mga naminaw nato sa tuang programa. And before ta mag-signing off, mga kaibigan, so pasalamatan na to tuang management, no? Ang ato ang big boss, si Attorney Ulysses Salabaw, and kay Ma'am Rose, and kay Sir Wolfie, and sa tuang technical na nasa Picas Lawak, si Sir Kevin, and sa mga kaubanan nato ng mga co-DJ sa itong mga news anchor. Ayan. So, dagang salamat and maayong gabi sa tanan. So, dagang salamat, mga kaibigan, sa pagpaminaw sa ito ang programa. So, ugma na po sa gabi, mag-uban-uban na po ta. And dagang salamat po sa ito ang staff, no, sa Light FM kay Bawi Bukidnon sa 94.3 nila Sir Paeng and kay Tatay Paeng and kay Sir Kelby. Napaliktad naman hinoon.
1: Ayan!
0: Salamat. Maayong gabi sa tanan.

0: usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo. Atong paminaw.
1: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana kay hindi na ibato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kapi o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasong sag utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siya ang apdo. Apdo na ay kolesterol. Salamat kasi Ginoo usab ni nung lading sa iya mga product na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iya mga balatian. Salamat isa tanan.
2: Power 10 Probio Capsule
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Just see vitamin C plus zinc.
5: iCare Gold Capsule.
6: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang iCare Gold ug iCare Drop. Una nako gipalit ang iCare Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom ug tinuod jud nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
7: iCare Gold. Alaga sa
5: iCare Gold Capsule.
8: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
9: Father, I worked hard today and I'm tired. Thank you for having given me a chance to make use of the gifts you gave me for my own good and the good of others. Thank you for making me work hard today and finding fulfillment in what I have accomplished. I have to admit that I have also sinned today. Selfishness, pride, and haughtiness took hold of me. My anger and impatience have caused me to lose my temper, and I may have wounded the feelings of others unknowingly. The lies, the curses, and the dishonesty of people that surrounded me today have also burdened my heart. So I pray to you now, dear Father, to please cleanse and unburden my heart of this day's anxieties and tensions. After this long and hard day, let peace settle down in my consciousness and in my subconscious so that I may rest in your love this evening. Amen.
10: This is Asia's first health radio. Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Yan na mga higala, no, atong nadungog ang awit nato diri sa kaayuhan sa kinabuhi. Matod pa sa kanta, no, lahat ng bagay na narito sa lupa ay biyaya ng Diyos kahit nung ikaw ay wala pa. So, nindot kaayo paminawon mga higala, no, nga sining mga butang nga naa sa atong palibot gimugna na daan sa makagagahom, ingon nga kaning blessing, no,

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.

0: testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, tana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Pero si Indi, ipatulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang din na sa akong mata. Daghan magugong problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah! Sakto kaayo na sa CMD. Kana CMD all-in-one man na. Tanan ni mong problema sa lawas, matmakatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Hilt! Hilt! Hilt! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Hilt! Hilt! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Welcome na usab sa usa kay sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog og mas

0: Big simong mata, eye care drops. Epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon o banigyod sa pagpatak ang imong mata sa eye care drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga eye care drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaagod ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayo kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga panan-aw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan, first in news and public service, the best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation, 90.9 Radyo Kalusugan. You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sige lang. Atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa atong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
6: high, we were so introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling na ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out. Bisan asa, choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
10: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
9: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
10: Cutis Mestiza lang yan.
9: Cutis Mestiza?
10: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
11: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Jesse, magtapang sa pagpakuso sa atong immune system. At dili ka basta kapagbalatian.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
3: Jesse!
1: Condition ka for me plus mapanindit sa atong skin.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
3: Jesse!
1: Muayos sa mga infeksyon sa atong lawas sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o kuman pa.
2: Jesse! Vitamin C plus zinc.
3: Jesse!
4: Jesse!
1: Ikaw mong good na? Huwag mong magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
5: Yes, okay na okay. Tungod sa Jesse.
1: Wow, Jesse! O nga naman ko, no? Ngayon mo kong gitutukan o maayo?
5: Bitaw, tungod sa Jesse, ikaw na.
1: Ang

0: alang sa mga mahiligon sa kape. Ani ay good news alang kanatong tadaan. Ani ya nakaroon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinaagi sa malunggay ug chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, maka-prevent sa diabetes, maka-regulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay ug kidneys, plus makahatag pa kini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM. Uh-oh.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Hayag nga pamanit og lig-on nga panglawas, batasana mo inom og Mega C Plus Sodium Ascorbate adlaw-adlaw. Para sa kreatibukang maayong panglawas, mag Mega Pure Herbal Capsule na. Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, e Terramax Capsule to the max.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Uy, Mads, nauta man ang luya man kaayo na imong nawong.
2: Lagi dahi, uy, sa sige na nako nagbilar-bilar ba? Si magutog disco sa amo, murag may ubos na dyan hinoon ako resistensya o kailan tanon ko karon.
1: Kung mao ka na, Mads, maayo pang mag-Power 10 Probio Capsule ka.
2: Power 10? Kana ginamention ni nung leding?
1: Yes, uy, ug kabalo ka, Mads. Kining Power 10 Probio Capsule, kompleto kini sa mga bitamina, minerales, o mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap na napamatod ang makatabang sa atong kalawasan sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, espirulina, guyabano, kutokola, cranberry ug moringa. Mao kini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas nga makapa-energy na makapahiuli pa sa balatian.
2: Dobi, ako ko na nagsulayan.
1: Uy, Mads, blooming one kaayo nga murag energetic man ang kalag.
2: Ay, oo, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas, nakaangkot pa ko nindot nga pamati.
1: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
3: I Care Gold Capsule.
4: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan na ko ang I Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras na wala gyud ang pagpamula.
3: Care Gold Capsule.
5: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Amylite Herbal Capsule.
2: Amylite Herbal Capsule.
1: A broad-spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amylite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amylite Herbal Capsule.
2: Amylite Herbal Capsule.
1: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text ang mobile number 0997-750-7797.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Love, diri na ko.
5: Sige love, maligo sa ako ha. Ay, gitulugan na sad ko.
6: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsaon na lang si Mrs. With proper diet og exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, og guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talagsaong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong kalipay kauban si Mrs. Og sigurado ang satisfaction og maximum performance panahon sa labing-labing.
4: Love, sabay tagligo, ha?
5: Sige, love.
6: Oh, yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado. TerraMax. Mapalit sa mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Maayong panglawas ka na itong tanan, laing testimonyo na sab karon ang ato ang madunggan sa usa ka user sa MLA capsule. Kani ato, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mo taas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, nimubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog ug tarong. Apan human siya nakagamit sa MLA capsule, dunay na kaalibyuhan nga nabatyagan niya sa iyang panglawas. Kay na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Kay kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede ka ay makatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kay lawom o halapad ang pwede ka ayon niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga makatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga makatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o maka-repair sa mga cells o maka-regulate o normalize sa blood pressure o maka-normal sa sugar levels sa dugo. Busa atong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa MLA capsule.
2: Ako si Jenny Espiritu, taga Summer Light, Pulumulok, South Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA capsule. Kay dati, akong paminos kong lawas ko ang balatian yun is nagataas baba ang dugo. High blood anemia. Pagkahuman, naga-insomnia ko inigabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na akong tulog. O gani, lami pa po na akong kaon, kay makagana siya kaon. Pero kamo dala po'y mag-control. Normal na kang paminaw sa ako ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya, na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule, kay nakadungo ko ani sa radyo, nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mugamit, kay musulay lagita para sa atong lawas. Pag-take na ko, nakauyon man jud ko, munang kamo na nagapaminaw ani, sulay na pod mo. Kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni. Piktibo gid kaayo.
1: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Busa kamo, unsa pa yung ginahulat kung dunay kay sekretong balatian, palit na og inom na sa MLA capsule.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Game over.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay, di Polog City.
3: Kung ang dibati nga sakit, kapag na-diagnose ko nga colon cancer, stage 3, magkulap na ko at to. Kulap, gayon maglisid ko CR. Pero gudala-dala na gud na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power 10. Siya, maskin tulog pa lang ko naka-imam sa power 10. Nanggawas yun ang mga kuan, dautang na naka-stack mo lang. Dako siya pong pasalamat yun, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang yun sila. Huwag yun na imposible. Nigaan yun akong lawas, sir.
4: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. At tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 og sa atong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita, ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa? Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa? Naa po si Cesar, ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster, o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. We were
8: high, we were so introducing K's Fragrances, paranis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
9: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
8: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
10: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, Terramax Capsule to the max.
2: Alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, o uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamaligya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: Cataract,
4: Eye Care Gold.
3: Pterygium,
4: Eye Care Gold.
3: Astigmatism,
4: Eye Care Gold.
3: Glaucoma,
4: mag Eye Care Gold ka.
3: Eye Care Gold.
4: Ang maski pa kusog, maski pa epektibo.
3: Yung kapsula para sa mata.
4: Adunay superior antioxidant
3: para sa mata.
4: Sama sa lutein,
3: vitamin A,
4: vitamin E,
3: vitamin C,
4: zinc.
3: Og maski pa kusog sa pilberry, berry extract.
4: Eye Care Gold.
3: Ang kapsula
4: ngagihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula
3: para sa mata.
4: Mapalit sa mga butika
3: para sa epektibong nga kombinasyon.
4: Inom og Eye Care Gold.
3: Og patuloy
4: ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.